0: madayon eleksyon kung maka TRO si Makalintal aga sinamprel. Kaya dating kapitan it population makato Eupemio Tim de Lesen ha, more power gain dakap aga SB Ninen Early dating Vice Mirta Makatoman. Kay kagawad Irene Silva Gonzalez aga sana kuno nga mga constituent sa Bacausur, stay safe everyone. Kay DRV Dayon watching one tambak. Blessed Wednesday man kaya Engineer Bernardo Biray Moises, kaya Emera Quirino, good morning from Balagtas, Bulacan. Good morning, good. Dali lang, ha? Plaster. Sa inyo to. Dali lang, bago kita magplaster. Good morning, ganay, Toto Roger Losero, nagales, ago na sa Office of the Barangay Affairs, ita munisipyo't Kalibo. Kay, kumusta kun baga si Makagwapo? Ay, ambot kay Makagwapo. Duda ko nag-bailo emot account bagsik ni Juan. Nga ni nagapakilaga, gidman, siguro, nga si bagsik ni Juan, nagsi Makagwapo, ay, basi kun bukot sang katawo, ay, wa nakabuto si Makagwapo eh. Wala mo nakabutwa or base nag-bile emot account. Habi ni RBIB nag-bile emot account eh. Hindi lang ako sure kung anong account ginagamit na bagsik ni Juan. O Makagwapo, kung ga-monitor ka, kumusta kun kuno? Pero I'm sure nagapamati ka. Nga ni good morning lang kimo. Habi ni bagsik ni Juan. Good morning, listening to your program this morning. Good morning, kid. God bless man. Una sa Metro Manila, nga bising-bising, gid. Congressman Papa Jess Marquez. Good morning, gid. Congressman Jess.
1: May punto ang...
0: Si Taylasyo, nagpakatar. Kahapon, nakita ko pinagi sa akon nga satellite. Gumamit na ko satellite. Bah, ay manami, gina ng susandig-sandig sa aeroplano. Ah, kay bahan si... Kung ako magsaga, si Mrs. Guarino. Nagpakatar gali si Taylasyo, Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dapat dumagreklamo kay kagawad niya to. Hayging interview man kunta. Basi huwag mauging buligi ni kagawad kaya nagreklamo o kaya na mahagan imaw sa bayad sa fixer kaguoy man si kagawad. Saga man kunta na na pero nagapangabuhi manimaw itmayad di ba nga ni nakabarong pa una sa mga bisina wa man gidadak pa bisan sayod nanda syempre kinangan nabi ebidensya eh. Julius Nunez gin malas-malas yang si kagawad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay permi abing na-restrict do account ni Makagwapo Rowilim Yaba Indidanyo. Ba siguro ko na wota. Nawala na siguro yung account ni Makagwapo. Kaya nawala na rin si Makagwapo. Regards Manjet, thank you sa greetings. Good morning umana. Kaya dating Vice Mayor aga SB Ninet Nerdy. Fer Malino de la Sena. Good morning kid sa Bats 9495 Section Rizal. Ita North Western Visayan Colleges sa akon nga mga kabatsmate ita Section Rizal Bats 9495 ita North Western Visayan Colleges satellite gali makaron gamit mo. Gumamit ako satellite kasi magayo masyado eh. Kung naiya malang sa mga Aklan Metro Manila malang pero ginagamit ko drone. Pero kung pagwaot at Pilipinas, satellite, ako ginagamit. Pero kung importante gid, Rowilim Yaba, importante gid, bisan iya sa Aklan, aga kinangan gid gumamit satellite, satellite ginagamit ko. Oro ako nga ginamit para malocate yung satellite, satellite. Kaya nasairan ko nga, igtote mo sa Qatar makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero problema ding dong, ita, dato nga nagpaayos kay kagawad, ha, itlisensya, pag nag-renew sa natlisensya, natural, paano ka makarenew? Ay, ito tato sa Mindanao, di ba dong? Sa Mindanao, eh. Ito taruhan na nga lisensya ginrehistro, eh. Ngani, kung mag, anong problema, kung ito nga nagpaayos kay kagawad, pag nag-renew sanda, si kagawad, renew. O galing, nabulilyaso. Ano problema, nabulilyaso, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Connected ka sa Starlink, satellite. Hindi ko mag-isugid ko na sa paano ko nabuo rin mga dokumento nga ra. Gin satellite ko ra. Ha? Satellite image akong ginamit. Ha? Papaano? Ha? Na ko nabuo rin mga dokumento nga ra. Nga haragali. May mga complaint nga haragali. Kay Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Walang malisyosong attempt nga nga i-reclassify ng agricultural land encroaching on protected mangrove forest land. O, kita mo gilang Engineer Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, may anay yung request, eh. May anang sugat niya kay Vice Mayor Mulot, Jesus Mulot Kimpo, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon ko lang galing. Morning Jet, greet ko lang Family Villaruel. Ayana po ng Lawaan. Ay, good morning Jet kay Ayana Fernandez. Good morning ko na sa Villaruel Family. Ita Lawaan niyo Washington. Shout out kay Boss Kokoy sa anang 65th birthday makaron. Igtong na sanda sa tangalan, naga-celebrate nami kung tamag sunod igto. Ha? Maligos ag magtagay-tagay. Ay, di, pwede kami magsunod igto, Julius Nunez. Ha? Happy 65th birthday lang ha. Kay Boss Kokoy ni Julius Nunez. Pag-greet man kay Boss Buboy Samson. Boss Kidlat at Boss Lito sa R. Jacob Itery na nagkaon makaroon. God bless. Good morning, Gid. Kay Ma'am Rosmelia Salim Sabaliero. Ah, okay. Granted. Salamat. Ayos man. Good morning, akay ng Rosie Isog. Nga kapareho kong wagid italta sa pagpinamati sa programa mo sa adlaw-adlaw sa Radyo Todo nga todo komentaryo. God bless. Thank you, Gid. Sa siksing-siksi nga si nang Mila Ropino Ligaspe it andagaw. Hindi wala ta nga senior citizen ko ting nang Mila. Matsa ano ka ba timo? Matsa 45. Gupok-gupok. Hindi ta na malata nga ano ka nagali? Dual citizen.
1: Todo komentaryo.
0: Good morning, Gida. Sa guwapag siksing si nang Mila Ropino Ligaspe. Bukon tamang rason nga kung gapangabuhi kita, hay mag-ubra kita di patas. Tama. This is our part, even in our own little ways. Tama, Gid. Engineer Bernardo Biray Moises. Tanawan niyo pelikula nga So Close kung paalin nanda ginamit satellite image karon. Ah, grabe ha, mga So Close to Raymore William Yaba. Let's be honest, even if others are not, even others cannot, even others will not, 4-H Club to Raymore nga ra, Engineer Bernard Moises. Ah, matsa 4-H Club to Raymore nga ra eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Morning, wa tami hadayon kay sa kinaon siguro dali lang kita tanawon ka na eh. Matsa lobat ka eh. Sa kinaon, murtrambutan, naglansunis. O, oh, sige, ikaw man, Rubilusis. Paspasit kaon ni ta lansunis sa grambutan. Ha? Agod nga, malubat ka man. Dapat sa nalubat, kasi nini Richie Litora.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, sa aton nga pagpadayon, hararusugat to ni Engineer Salvador. Sa aton nga sanggo ni ang bayan. Ita Banwa, Itnyo, Washington. Ay nagapangutan na imaw. Ha? Nagapaluap imaw. Kuha ng application sa aton nga local government unit Itnyo, Washington. Pero subject ko rin ang letter, follow-up letter. Address kay Vice Mayor Jesus Mulot Kimpo. Dear Vice Mayor Kimpo, greetings. I am writing to inquire whether my previous request for the reclassification of my property back to light and a medium industrial zone located at McKinley Road, Barangay Pulo, New Washington, Aklan, where my two business establishments are situated, has already been acted upon by the zoning committee of the Sangguniang Bayan. Eh, may request for reclassification ni Maui. Pero may complaint iya ha. A malicious attempt to reclassify agricultural land encroaching or protected unprotected mangrove forest land. Oh, may complaint iya. Pati dong protected mangrove forest land, sinakop mo kuno. Engineer Salvador, may business permit for Metallica Shipbuilding Services and Metallica Shipbreaking Yard have been denied several times by the Business Permit and Licensing Office due to no issuance of zoning clearance from the Municipal Planning and Development Coordinator. Hindi mamatawan it zoning clearance. Then do pangutana. Paano ka may issuan it Mayor's Permit nga wakat zoning clearance? Hindi ka may sunit zoning clearance. Ay part kung ginaklaim mo nga property, ah, based di ka na sa mapa, forest land. Di paano ka maisyuhan? Paano mo maideklara nga sangka industrial or medium industrial zone dong lugar? Ay sa mapa o ay mangrove, ah, forest land.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, hindi ka may sunit zoning clearance. Kung hindi ka may sunit zoning clearance, paano ka may sunit Mayor's Permit? Simple gilang. Before mag-issue Mayor's Permit, si Mayor Francisco, dapat kumpletuhon mo anay pero ibang mga clearances like zoning clearance. Di pa paano kay issue at zoning clearance? Ha? Ayan, nakabutang di karay forest land ko, no? Agarang may complaint nga ni. Ha? May complaint, may protesta.
1: Walang inaatras.
0: Sa imong request for reclassification of land.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi ka man pwedeng isuhan ka. It Mayor's Permit ni Francisco ay kugang rin mong requirements. Wakat zoning clearance eh. Hindi magtaurong MPDC. Agrong zoning officer.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaya gindinayroan ng business permit. Ha? Mga kasiman, white, BPLO. Bagod yan nga, wa ita zoning clearance from the Municipal Planning and Development Coordinator. The MPDC has indicated that our property is no longer included in the industrial zone under the current Comprehensive Land Use Plan 2017-2027. Dayang Ordinance 2021-06, Itnyo, Washington, Aklan, despite the fact that we have been using kuno that's it property as an kita mo ginagamit mong industrial site since 2013 up to the present. Agroan ang ginabasihan ay rekonong Municipal Ordinance number 2003-03. Pero take note, dayang 2003-03, tagin submit na sa sanggunyang panaluwigan, wara pag-aktuhit sanggunyang panaluwigan. Ngani, wa tat epektor yung 2003 nga nga, ordinance ang ginahambal, ay doon kauna-unahan nga si LUP. Ah, kauna-unahan nga si LUP ni Washington was 2022. Watat approve si LUP in 2003. Del wata pag-aktuhi, itsang gunyang panaluwigan. Del may ginapasubmit man, wa nga wa may submitar. That's why nga wata matigayon. Dong nasambit nga 2003 si LUP. Agrong first nga si LUP, ah, was enacted in 2022.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naintindihan nyo yan? Hindi nyo nga alam na merong complaint eh. O, alam nyo ba na may protesta? Dugang parengara. Wa nga ni, siguro kamukasayad ya may pending na protesta ag reklamo versus Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Furthermore, the Sanggunang Bayan Office conducted a public hearing on September 24, 2026. Araya, sarayang bag-otarang ordinance ng Inaduso, authored by SB Christian Peralta, regarding the draft Municipal Ordinance 2026-11, authored by Honorable Christian Peralta, ipaprove. The said ordinance may result in the total closure of my facility. In this regard, I would like to respectfully ask whether my pending application for permits or business permits are affected by the said draft ordinance. I have full trust in this legislative body of our municipality and sincerely hope that my request will be given fair and due consideration. Lastly, I am a former OFW who is providing our resources, me and my wife, to invest in our beloved hometown with the hope of helping boost our local economy, create employment opportunities for less fortunate individuals who are willing to work and learn despite their limited resources and capacities. What about that issue di kara sa at tinutuyo it mag-asawang Salvador nga ra, noble matarong intention. Ah, siyempre, manami pamatian nga rong New Washington ay may shipyard na lubrahat barko. May ship breaking. Pero problema nga ni, nagka-oil spill pa. Ah, rong perwis yung gintuga ko nasabit ng oil spill, wa nyo nalipat yun basi. Kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you very much for your guidance, consideration, and understanding. Dengra, hi. Letter dan Engineer Salvador. Nga na-receive it, Office of the Vice Mayor. Pwede akong magsaga. Dayang ang gid. January, February, March, April, May, June, July, August, September 28, ano kita makaroon? 30? Kulunis yang ra. Kulunis. September 28, 2026. Dayagid, nung adlaw nga kuno, nagpatawag itsang ka press conference si Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, based di kara sa mapa. Based sa mapa ha. Dahil ginahamba nga rin nga lot 1-B-2. 1-B-2. Abo abiro 1- baliro 1-B-2 nga rahay daywara eh. Rosambilog 1-B-2 is alienable and disposable. Dahil nga 19,000 plus square meters nga yugta. Agdeng sa bilog ay 1-2 deklaradong forest land ta imaw. Di pa paano ron? Ay forest land nga ni. 6,450 square meter. Di ang sambilog pagid nga 1-3 sa bilog kara AND eligible and disposable do sa bilog kara nga 4,132 square meter deklarado man ni kara base sa mapa ha nga forest land.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo
0: Araho Timberland, mga kasimanwa. Ha? Timberland. Forestland / Timberland. Agdayang arang less survey. Gin peperda it. Less survey team. Ag it was certified and verified by Ramon Logroño. Assistant Director ag Chief it LESS.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8:23. Now, may nag-question makaroon. Ha? May nag-question actually. Abay ko nga ni. Ha? Base akon nga satellite. Hay may protesta. May complaint. Ha? Aga sa complaint or sa protesta, nag-aligar nga may malisyoso kuno nga attempt nga i-reclassify ni Salvador dong sangka agricultural land encroaching kinauna rong sangka protected mangrove forest land. Mariones de Garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: What yabot nga may agrarian case pending final adjudication sa Korte Suprema as of May 2025. At dapat dong status ko must be maintained. Siyempre may pending case eh. Ha? Ag suno sa layi bisanano nga local or national clearances granted over a subjudice property is a nullity that preempt judicial authority. Do yun suno manyani sa jurisprudence decision at Korte Suprema aga sa ginpaguwa banwa nga resolution at Supreme Court ko February 2025.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: O galing dahil nga rin complaint protest ay nakapinding para. Karon kaya nga nai. Ha? Ugaton ta ko na norumangin action kara. Ay na-file na, na-receive na kahapon. Kahapon, di ba? Ano ba kahapon? 29? O, kulunis man yata. Lunis man. Na-file, ay ni kahapon, 29. Na-file nung nasambit ng protesta or complaint versus Engineer Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dong specific ground nag-violation nga ginasite ay surreptitious inclusion. It nasabit nga gugta in regulatory, business, and environmental permit without notice sa adverse claimant. Then, gross violation of due process and equal protection of law. Ano pa? Malicious attempt to reclassify agricultural land. Kaon it protected mangrove forest land. Ag, dong property, nagapabiling nga sub judice before the Supreme Court and other applicable laws and jurisprudence.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano specific violation ko na magsaga? I-check ta ha. PD 705, Arong Revised Forestry Code of the Philippines. ay bawal rong conversion, ha? Occupation or private appropriation of mangrove forest and river bank. Kita nyo man doon shipyard in Salvador. Una, utas sa suba. Diba? Tagda to nagka-oil spill. Si Into. Ay, ito, Into sa suba. Ha? Tagtumagas ka tong power bard. Si Into. Hay hato, utas sa suba. Nagpagang-abot. Di, shipyard pabagarong suba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, by reason it, Local Government Code of 1991. Ha? Mga kasimanwa. So, ugato na ton, ha? Ay, may request sabi nga ra, ha? Nga ginaparibok or ginapasit aside o ginapahold in abeyance dong amended ECC. Ha? Amended ECC. Dito July 22, 2020, issued DNR EMB-06. Kaya Engineer Salvador along with any issue business permit, zoning clearance or any locational clearances naging grant kay Engineer Jonathan concerning lot 1-B-2 PSD-06-0328660 TCT number 087-2023-001-096.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, oh. Todo.
0: Meron kayo niyan? Wala. Ako, meron. Kasi gumamit ako ng satellite. Ay, nako. Alas 8.28, atod kayo Traders Beer. Kasangga mo sa relax, sarap.
1: Todo, komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad. Uy, pasensya gid na duga aton yung internet connection. Nag-fluctuate na birong kuryente. Naduga kita tagulpi. Good morning na anay. Aga shout out ko no kay incoming barangay Kapitan Buboy sa Buko. Ag sanang asawa nga nag-birthday kahapon. Salamat gid ko na sa pag-imbita. Ampod ami sa Buko. Aling kay Pobring Maripayon, Boss Edwino na sa Tambak. Ag puwerte man panghugot ni contempt nga to sa nang tawuhay. May pending protest gali. Tapos kung makapanghugot daw, mabugto o daugat. Hala lang, abi, bira, wa man gani kasayad kung ano rong problema. Basta lang. Aba, nidang prangko. Good morning, nidang prangko ah. Good morning, Jet. God bless you always. Kali shout out RN Ed Junior Bautista Zabal and his wife RN Porabi Anoray, registered nurse Leia Shoko Zabal sa California, USA. Yan kay Ma'am Poli Zabal. Tama. Kaibahan, Jet. Ba kaibahan pa. Harun gali kung kompleto requirements. Hindi ta magpati nga hindi magtao si mayor at business permit. Kasayod mata si mayor sa nang ginahugag karon from Ban Gotlalera, harong gali hay kayaman gali wa taw it permit kung wangid man gali sa requirements pag dumdum tabi nanda basta basagang nanda si

0: Kalibos ang Guriang Bayan. Ay kahapon abi, sesyon ita Kalibos ang Guriang Bayan, aga sambilog sa nakagenda, rengaranga request for an authority ita Polaris Transport and Logistics Incorporated para sa deployment ita e-trike ag issuance of franchise itaton nga Kalibos ang Guriang Bayan. Sa linya na to is Bimat ka Guzman sir, good morning.
1: Good morning Katodong Jet. Ay siyempre good morning man sa tanan nga mga suki ni mo nagapamati makarang agahot.
0: Abo abi nagapangutana kuray nga endorsement letter ni Mayor Jory Socro sa sugat ni Cosetta Cruz, Managing Director ita Polaris Transport aga Logistic nga nagapangit authority nga mag-deploy gunot e-trike sa Kalibo aga isuan it franchise to mga e-trike ka Isbimat.
1: Actually oh doon man yan iron katodong jet no naging topic ron kahapon sa aton nga sanggunian but then naging refer parang imaw sa committee level
0: okay. No,
1: aga kay bahan do transportation ag do public safety. So depende siguro kung sino katodo makater
0: so ray garang request ita Polaris hay gin refer pa sa committee.
1: Yes katodong jet.
0: Pero ano ro tinor ita kwan? Ano ro tinor ita request for an authority ita Polaris?
1: Wag gid abi ako it idea katodong jet kung ano do mga beforehand meetings karon no. Wa man abi ako kar na invite. Tapos siguro hay doon makasabat kung sino doon nag-attend sa meeting, no? I think medyo akong pagkabati, bukod niyang gidakot sure, medyo may nag-agto karon from the sanggunian ito sa Rojas yata.
0: Okay. Pero ikaw bilang chairman at committee on transportation, wa ka timo nangin ka parte?
1: Wa manamit nag-abot ka kon nga invitation ka to dong jet or any information nga abihay maging ano ba magpamati no or
0: siyempre siguro chairman ita it committee ag sigurado gid nga matugpagid sa imong committee nung request na nangara una ro franchise ang ginapangayo nanda sa sanggunian bayan.
1: Opo, oh din yan eh. So ano katodong jet ako gahugat man lang ako katodong jet siyempre wa man ako kasayod abi first hand no. So mayon man yan nga na refer makaron sa sanggunian no, endorse mo ni mayor para ha-refer mo makaroon sa committee yun dayon.
0: Okay. Diyos, o sa bagay, may mga nira pa, para mo si saan. Kung ano rin natabo sa meeting, ag ano ba rong setup dayon? Ha?
1: Yes,
0: kung pagsugod ni Rat Polaris, pila ka unit, ano rin na karang sistema? Saan na rin ma-operate? Ano ra ibaligya nanda sa interesado ng mga aga no matabo sa aton nga mga existing at tricycle sa Kalibo.
1: Tama din kay Todong Jet, siguro sa committee meeting ay i-check naton the availability ito yung Polaris no. Tapos ay invite naton sanda para sanda mismo do mag-discuss at the same time do mga questions same sa imong questions ngan makaron. Doin man do sambilog sa mga kumbaga priority questions naton dahil yan yung nag-wonder man kita kasi parang do tinarabi ay parang fix you tayo eh, di ba?
0: Oh, issue one so request for an authority to deploy electric tricycle and issue one so franchise in the municipality of Kalibo. Buta bagon may natabot ang istorya kara.
1: Doon yan eh, doon medyo ano na akong katadong jet, pagkaintindi, pero syempre wa manabi ako igto para ma-discuss na kung whatever, kung ano man to.
0: Okay, sige. Dahil nga, abo or apektado ko rin, dapat istoryahangin matmayadra. Pero atong istoryahan ka rin, libo-libo ng mga tricycle operators at Kalibo.
1: So, usually, abi ka to dong jet before patas sa mga may mga nag-propose man katan sa e-trike, no? Ag mag-agi man kay mayor. Gina-endorse ni mayor para amon nga istoryahan sa sanggunian bayan.
0: Okay.
1: Parang medyo makaron. So galing doon natatabo abi ka to. May times ka to nga nag-schedule kami for e-trike para magpamati sa proposals nanda. Magpamati at katodong jeta.
0: Okay.
1: Kung alin kumbaga present jeta sanda. Haywa man nadala yon kasi

0: may mga circumstances mata kandat a mismo sa mga nagpropose nga wa sanda na dadayon.
1: Ako na being mostly nga na-encounter ay gasubmit sa that proposal, di ba? Or unsolicited proposal. Isabihin sa sanggunang bayan para istudyohan nyo kung pwede. Ano rong mga conditions kara? Ano sistema? Pero nabi ay arat agyo eh. Requesting for an authority to deploy it right. Deployment yung taradistoryahan kara eh.
0: Kaya ganyan, no, katotong jet, doon yan eh, compare sa ibang itong mga e-trike before nga nag-taoman it, interest, higher to high presentation para ta,
1: kumbaga, okay.
0: Nasanda sa sanggunian, ma-present para on the committee abimana, no, during committee level, like ako din ma-present ka to, ito sa plenary, during sa committee report na ako, nga daya itong mga andang proposals.
1: Okay.
0: Aga depende yun dahil kamon sa sanggunian kung ano do amon nga mga measures nga pwede iubra ka to kung acceptable kamon. At syempre do franchise ay sa sanggunian yun dayon maagi kung maubra ka mit ordinansa nga abe manahay i-allow naton dayang ara. Pwedeng pilot testing, pwedeng dayang ano yung mana nga unit. Kumakaroon ba?
1: Pwede nga ako previous sabi nga to, ara 30 na yung mana itong samitan or sanggatos kay unit samitan na ton. Kamu anay ro, munsipyo anay ro mag-kuan ka ra, mag-operate ka ra, kamu anay ro magparigayon ka ra.
0: So masayran pa man natin katotong jet ah, sa ano pa, sa community.
1: Or kung ano ra, ginapautang ra sa mga driver, ano?
0: Doon man usually like sa Boracay, di ba? Parang sa cooperative, tapos sa andang associations. Pero, syempre, mahaba-habang story yung paman katandong jet.
1: Nakibot man ako, yabi, nakabutang requesting for an authority to deploy a trike, an issue once of franchise. Pero pwede ba nga, ro, atong SB, sa atong bang ordinansa, pwedeng tawat MTO perong e-trike?
0: Sa ato na bing code katodong jet, sa traffic code naton dati, during sa ginabagay pang do code naton, may aton yung tang ano karon sa e-trike, kumbaga proposal.
1: Okay.
0: Galing ging omit yang naton to, kasi that time, medyo bukon pa mo at acceptable sa aton ng mga public hearings. Diba, series of public hearings, sabi kita kato eh.
1: Oo.
0: So, ging omit naton to, ha-approve do aton nga code. Pero syempre, daya bin makaroon no, sa mga nagkakatabo katon nga pagbaylo it mga peso makaroon, ginakugang kita sa do gasolina, kamahal, do kurinti na itong ginakugang man supply. No, hay, pero medyo nagawa man do i-trike. That's why, gina-istoryahan man yan ito namon nga ano do mga possibilities for i-trike. So, that's why, welcome mata kung sino mata doon nila or may interest nga mag-propose ka ton. Basta proposal yung anay. Present yung nandado andang nga ano ron, kung ano doon kinanami, alimaw abimana, kung gapautang sanda, sustainability abimana katadong jet, like example, ano andang battery nga ra, pila do warranty.
1: Okay.
0: Again, case abimana may masamad, siin kita gaano tandang mga
1: battery charge, or
0: mga part.
1: Charging so, station.
0: Charging station naton kung in case sabi man na maging acceptable imo sa aton yung gid nga community no sa aton nga munisipyo no makaron ba pero to the extent nga mag grant kita lagi franchise ay uwa pataron eh syempre mahaba-habang istorya gitaron katodong jet
1: pero halimbawa abi isbe mata halimbawa ako nagbakayo ko i-trike ako nang personal nagbakayo ko i-trike tapos maagto ko sa munisipyo ma-apply ako MTOP. Halimbawa nga ta, ma-apply ako MTOP para sa akong i-trike. Ga-grant?
0: Wa pa kita. Kasi wa pa kita it ordinance nga nag-support for the grant of franchise for e-trike.
1: Okay. Wa ta na-include sa itong traffic code.
0: Wa. Ging umit yan ito katodong jet. The time. Ging ano natin to. Ging pagos anay.
1: Ro, aton ang gin-grant ay tricycle ta na nga nagagamit at gasolina. Bukonit electric. Dalwa ta nakabutang sa aton nga code nga naginaalaw na tunong electric tricycle.
0: Dumatabo karon katodong jet, example no, kung medyo ano, maubragin kita at ordinance nga nakatutok sa tanan the measures. sa e-trike.
1: Siyempre, tricycle na binistoryahan eh. Wa matikitang istorya kung ano roan ang karga karon kung na electric or gasolina. Basta ro, atong istorya, tricycle eh.
0: Oo.
1: Di ba, tricycle man daman na eh. O, tricycle man da. Aban, wa man nakabutang sa ato niya traffic code. Nga, kung na tricycle akong gamit, aga, bukod na gasolina na karga, hindi pwede. Tricycle man eh.
0: Ah, tricycle man. May tricycle man di i-trike.
1: Okay. Ay, dahil nga, may, ay, sa laya, bimigin hambay nga, those who are not included are excluded kuno. But those who are not excluded are included.
0: Hindi, kanya-kanyang interpretation na meron ka totong jet. But of course, siyempre do, aton taka na, kung ano do, aton sa code nga.
1: Okay.
0: Kumbaga, do intention taka to. Mm. Yun doon.
1: Sige, hopefully makapresenta sa mga pamatian. Dabaga, abo, nakibot na lang. Siyempre, ga-request na ita, it authority nga mag-deploy eh.
0: Yan,
1: yan. At bukong na ita, letter na nga, o haram, ma-presentar kami kung amun nga ng proposal. Kundi, ga-authority o tanang inapangayo, abi eh.
0: Oo. din man ako nga ano kahapon pag ano ko, that's why very different imo sa ibang makon nga mga nagtao it interest or intention nga mag-propose ka aton sa LGU.
1: Oo.
0: Kasi do mga dati tabihay ga-ask it asanda i time namon kung when sanda pwede mag-present.
1: Mag-present.
0: Para ma-discuss nanda, no. So that's why kung ito sanda nag-present kay Mayor, medyo okay ito kay Mayor, gina-forward iya sa sanggunian para mas mapamatian pagid namon para do mga measures da yon nga pwede naton i-support through ordinance sa ratong proposal ng dahay maobra naton.
1: Okay. Now, sin ba nakabase? Sarawa City ba nakabase? Rupolares?
0: Wagin da ko iniya katodong jet.
1: Pero hamanit Sarawa City nang inisuryahan dag may SDB nga nag-attend.
0: Doon na akong malang ano, nga pagkasayod ka itong jet. Bukon gid ako sure, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero hamuno malang ka akong doon nga. Ga-attend ka, so huwag ako nabi ako kasayod.
1: Huwag ka man imbitahe. Paano ka mag-attend? Huwag ka man ng imbitahe. Ang ikaw, tapang manong chairman ito, Committee on Transportation.
0: Okay lang man. May problema ka itong jet.
1: Okay, sige.
0: Sanay man kita karon.
1: SB Mata, ma-presentar pa man inyo pa man kangayon sa nara sa inyong session eh. Ina, masaya imong committee yata sa Committee on Transportation man itong mugpa eh.
0: Oo, sa public safety.
1: Public safety. Kay SB Ronald.
0: Yes po. Oo.
1: Okay, basi si SB Ronald may paghitoon. Basi ko nakapanaw mo sa Rua City. Kutadon talaga ni Mau.
0: Huwag yung dapat
1: hindihan. Ay, SB Rat, may concern na ba ako hapon nga na baton? Yes, ano? May nanawag ka kon. Dahil nga nalistan sanday, kabahang-mahang man na gasolina jet, tapos ay gatiniyog-tiyog ta kami. May nga nero ka na chuching nga na, ginbuksan yun, it barangay Andagaw, ay ginpabuksan, anat Andagaw mata, barangay road ray. Ay dati ron ay one-way traffic, ginobrang one-way traffic, bangod yan ko pag-relocate, itatong nga tindahan temporarily sa San Lorenzo, so ginamit nga parking area ro half lane, gin one-way traffic. Nga wa, tanganit kakibat nga ordinansa. Nga dapat nga kung nagasara kita ita karsada, may ordinansa, pero why? May barangay road mata. So, kulunis, ginbuksan yon two-way traffic na ngayon. Pero daya nga rang rikara sa may provincial road na nga nira, Tuting Reyes eh. Kaya sa may Nobo.
0: Nobo.
1: Kita moro Nobo rikara sa may...
0: Ayos so.
1: May ginbuta nga nabit no entry. So, kailangan ka maglibot. Kahanin ka sa Buswang, maliko katimo, patuo, liko Litroyal, aglumibot pabalik pag ikaw sa may Petron, bago ka gumusot it extension ro sa Binyo. Nga katagot-tagot gilang nung karsada. May kakibat bang ordinansa yan?
0: Uwagid ka to dong jet. Actually ay ako man yan, Ernie, syempre gahatod ako sa pilot, no? So, nga, galing, hindi ko lang man kasi may higing nakaya, dabi di karong karsada that time. At sa may market na ton, along Ruas Avenue Extension. Oo. So, I think that the reason haman medyo no entry imaw.
1: O, dapat siguro mabuksan dahil nga abo, kamahal pa bigasolina nga ramatood. Tapos pag tiyog-tiyogon, katimo nga pilang dupa malangki. Pilang dupa.
0: Kasi kung, Kasi congested, abi mo may katodong jet dahil one way abi mo kat ginaobrado karasada karon sa may kat sa may tindahan gid sa
1: front. Yan eh, oh. Pero makaroon ay okay na dahil nga maagyan yun no karasada eh.
0: Igto ko kahapon katodong jet, nagagay medyo may ano pa sa pihak.
1: Pero pwede yan maagyan.
0: Pihak alone.
1: Pero pwede yan maagyan.
0: Doon sa pihak ay medyo di pa katodong jet kat sa may lens ka part.
1: Ay, ano pa eh, sa curing pa siguro eh.
0: Oh, curing pa eh, ma. Pero parang malapit lang man matapos ka to dong jet kasi kano pa man doon nga ano. Asa rin di ka to sa Magay sana eh. Kung so kung mag-okay man ta do karsada siguro ng ka to dong jet ay mabalik kasi do going to Gaisano abi let's say from Rojas Avenue no pilot man or Fruitstan nga side and then to Ting Reyes man ang right turn to Gaisano ay Siangkaway ang sanda. Plus, halin man sa Gaisano kasi makita do karsada.
1: Oo, sa bilog pa, kung halin karikara sa ibabaw, halimbawa, halin ka sa Di Magma, kapos si Trisal. Tanan nga kanto rin karon ay two-way matay. Maliban ni karasa may Sanyatsin nga one-way man. Nangawat ako rin ang sambilog nga karsada ro one-way.
0: Actually, katodong jet, sa atong ordinance, di ba dati pataron one way, tadi ka ron doon. Sa atong ordinance, ay, ano ron, alternate, one way, two way. Doon nabi katodong proposal aton nga sa chief traffic naton, doon yung mga proposals na that time, no, para do aton nga i-implement the one side parking kasi yan yung may mga establishment mostly do establishment nato niya sa Banwat Kalibo
1: what parkingan
0: nag-inabo do mga sayakyan, nag-inabo do mga motor, tricycle, so that's the reason nga ging ano di karon doon alternate kada kanto nga may one way.
1: Okay, pero una mata sa atong ordinansa, included ba sa traffic code?
0: Oo, doon yun, hindi karoon nga rin katadong jet.
1: Okay, sige, doon malang is bimat.
0: May specific mataroon katadong jet. Doon malang din sa tindahan ay dahil siguro sa ginaobrabi doon.
1: Okay, doon malang is bimat, thank you gida, good luck sa Polaris. Thank you.
0: Thank you, katadong jet.
1: Salamat, is bimat Guzman, Chairman at Committee on Transportation. O, teka mo mga tricycle, sugot ka mo. Na masugod i-try kaya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Bailuhan tayo yung tricycle at electric trike. May complain gali ka. Imaw pa may ganang magreklamo. Aba, puwerte man gali. Kahapon yung yata na bato ng complaint eh. Parang kahapon lang. Sigon sa ako na bato yung information. Hay kahapon yang na-receive. Parang complaint.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Good morning, Jet. Happy listening sa Family Marquez sa Tabayon, Banga. Pagnit lang at good morning kay Congressman Papa Jess Marquez. Thank you, Gadget. Halin kay Donald Marquez. So, nagpamati makaroon si Congressman Jess Marquez, Donald Marquez. Problema naman niya sa baryo, boss. Kaabo amon ng produkto kaso what bili. Makumulan sunis namon. Nagakagahugang kabarato abi tama kagid. Dapat sabilog sa tutukan dat atong gobyerno. Dapat rong gobyerno ro gabakal. Sa mga manugtanop lan sunis rambutan nga nagapaganubra. Ano pa? Mangustensos mare kagusip. Nagatig agang kanugon. Wa man kitat mga processing facility ya. Dapat sambilog taron ko na sige na punduhan mga processing facility. Indian mingo naton. Ay nako, nagakagataga kang sa karsada. Lansunis, tig 20 na lang. Alkansigid do mga manugtanom. Gastos mo ni ganit kabawi. Sa iba tanang nasyon, ginasagap at gobyerno. Ang gobyerno ga-dispose. What alkansir mga manguma, manugtanom at mga prutas. Yakaton, bahala ka timo na, pagtanom na. Kung magbagang, bahala ka man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Atong gobyerno bigyan ng bagang permeng tutukan agriculture. Pero sa kamatuoran, wa man ngani. Good morning it kay Mamber J. Tamado. Kay Wood Sticker. Trillanes to appear as prosecution witness today. Mamati kita hindi na. Mamati kita hindi na ita pagpadayon. Banwat impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Good morning, Katunan Jet. God bless you always. Thank you again, Engineer Cesar Gomez Taiko. Kay Andy Magpusaw, good morning man. Sa Boracay, pag-face out i-tricycle to sa isla. Rokabong driver, nadugaan it-ubra, pero makara, naging vlogger lang. Mayroon man nga ni. Franchise para sa e-trike, may registration o registered on e-trike sa concerned agency. Doon na pang utana pa. Mayroon man doon agad, ma-institutionalize naro umangin official na dong paggamit ita e-trike gabigid sa mga provincial ag national road. Hambay ni Engineer Bernard Moises. Ayaw gigunod sugot SB Matt. Hambay ni Paulo Bacoy. Good morning Jet, watching from Caleso, Balete. Pa-shout out lang ako sa akong mama Meli nga naga-obrat silhig. Haring kay Jana Abayon. Good morning, Jess. Pa-shout out sa mga ilang official ng barangay na binabati ang mga sa kanilang nasasakupan. From Vince Cristobal sa Laguna, Madam Bill Arsula sa Hong Kong, happy monitoring man. Alas 9:09 banwa, oras naton sa Pilipinas.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Oras sa Tukenyo Traders Beer. Kasangga mo sa relax, sarap.
2: Todo, komentaryo.

0: Pioneer Beer Products, intra na! San Miguel Pilanin Promo, magkatsasa nga magdaugsang GCash kung magbakal ka sang anong kabutilya o cans sang 320, 330 o kung 500 ml o kung 2 ka 1 liter na butilya sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsig ako mag-ubra sa idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
3: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
4: Nakikinig kasi sila sa radio.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Uy, mare, magwapa yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abiro yung sikreto ka kon.
6: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagukuhon ag baby face imawgi hapon.
7: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu.
12: Isang ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
13: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
14: Just a nalo promo na.
13: may 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
14: para sa chance manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Southbound Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
16: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
16: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
23: Armando Castillo ng Danday.
24: Puyan
23: ng Doro. Oh. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Balik manwa sa aton nga pagpangalagad. Naghang na naman dong. Nagahangtin mo, nagahangtin ah.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, Jet. Pag-ritman kay Faith De La Cruz sa talabahan sa Buluwang Numansya in front of Carol's Pharmacy. Aling kay Arby Villares. Nagasentimiento tagali bakaw. Paalin na ay Romanog Bakay Gunodan Sunis kung sudlon. Ha? Itaga ibang lugar o nasa Libakaw. Ginapurya na na. Sino nagapurya? Ay bukon, ay gusto nanda, sanda yung mabakay. Gay ko, una nga tong baha yung Runansunis, ubos man ay abo ang biyahidor ka to. Nagsugod iya, makaragin porya nanda, ay bukon ko na taga iya, man iya mamakal, ay aron do guwa, produkto dunot. Ay tewa mangit ba, ibang basugon. Kamu man una, ha? Again, purian nyo man nga magsugod sa Libakaw.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Good morning, Jets. Sobrang ninyong pahirap sa kalibunhon. Nagpalit kamit 4 stroke. Dong 2 stroke. Una gihapon. Paano nakapasa sa smoke test? Dugang pa ninyo do i-trike. Di nyo nga ni... Pama... Alinda... di pa nga ni masolbad yung rerouting, puro ka mo ordinansa. Manipidoy, takbong pogi. Good morning kay Jorks Makabinta, Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning kay Engineer. O nasa barangay Nyo Buswang. Liso kita sa pihak. Ay, ambot lamang. O rea ko nung kap una sa may tulay. Sinurokap di karon sa tulay nga masugod ko na alas 8 tapos alas 9 uli man sang oras sa taro ng duty mauli taimaw kanugin ko ng ginaswildo o nagreklamo rato yung mga pumugoyo rokap ko na rin sa may tulay sa oras sa tamag duty agwaw tarayon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matsa ko siyang adlaw, matsa igtok ako nung sa... Nag-aling kagto sa police station. Lanzones malangin, it ko. Pang twice malangan eh. Ay, iti Lanzones. Rambutan, mataas uric acid. Kaya pag mataas mong uric acid, ayaw ulit ka, ulit Lanzones yon o rambutan, ay sigurado malubat kagid. O, kita mo, nalubat kagid. Good morning, happy birthday kay Inday. Good morning, kid. Thank you, kid. Dating kagawa ng SB. Buenjoy, Villanueva friends. Gani, I'm wondering, again, despite that road, ay katag-od malang, hay nako, gani, anda pang gin one way nga, ay Diyos mayo, pilang metros, wangani, siguro 50 metros dun, gin one way pananda.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, nako. May aton nga klanon Boracay nun nga manufacturer itrike sa Estat Boracay nga din dapat ruaton nga suportahan. Actually, imbitado ra yung manufacturer itrike hinaga sa 3 days program it DOST Region 6 ag maabot gid mismo rong secretary it DOST agud makita rong itrike ag makilaga rong akanon nga nag-obrat itrike. Dayang taga Boracay nga nag-obrat itrike kay willing magdagakuan ng mga itrike ag ipahugam anay agud matisningan nga magbiyahe sa kalibo nga libre rong pamasahe. Di ba manami balita sa mga kalibo nun? Manami itang balita ron, libre. Actually, nag-operate na sa Boracay yung e-trike nga ginahambay ko. Araya, ganito ginahambay mong e-trike. Manami. Masabit man doon yung taga Boracay proposal kay Yurme Juris ag sa SB Kalibo. Iba matalang Polaris. O, base kung daya manong Polaris. Base daya manong Polaris nga nag-request it authority nga mag-deploy e-trike sa kalibo. ang isuhan it prangkisa.
3: Ay. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hindi ba the same company? Yung sa Boracay, basi dahil yung Polaris man, doon nag-request it authority nga mag-deploy it itry sa Kalibog, nag-ayo it issue once it franchise. Sa itong nga Kalibog sa Gudang Bayan. May problema kita doon. Nagtiniyog-tiyog ta dong remote computer do.
3: Mabinis sa hem papawid. Jujet the Jet Reyes.
4: Kabuhay. Kabuhay tayo mamagana. Magandang gising, Madam Bayet Bautista Yamog. Una sa dungon sa Banuat naman siya. Good morning, Gid. SP Nieben Makirang. Ay, kahapon nakita gali kami ni Kwan. Vice Mayor Dodoy Martires. Nagkandidato at Vice Mayor gali. Nagkandidato at Vice Mayor sa Batan. Istan yung ginmagdaog. Istan yung ginmagdaog ko ta. Last 2025 election.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Iba matakaw na sa Polaris na una ng certificate ibahan sa mga pictures. Okay, sige, sige. Be, ano be? Kung ano rin nga nga. Okay. Sige. Buwas, aton galing nga kwan. Pasalahan din nga rang araran ng certificate. Bawa ka namin itong doon ng akwan. Yapit-yapit lang yun magsik ni Juan, no? Dipuda eh. Yapit lang magdipuga kunta. Dipuda MF Patrike. Okay, may ano yung certificate of vehicle registration. Yung in-issue. Kay MF Boracay Motors sa OPC for Dipuda MF Trike. Kong Department of Energy, Energy Utilization Management Bureau. Okay, sige. Manami ah. Manami ah ng e-trike. Wa manita kaya pinagkaiba sa ito nga e-trike. Kaya ginagamit ito na sa Boracay. O, pariho man. Pero Boracay nun daw. Boracay nun daw doon nag-ubra kara. Manami, manami. Agsamilog na sa mangin topic siguro. It DOST Hinaga. Inaga ba October 1, bagsik ni Juan?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Buwas ka na lang galing ah. Kay John Mark Makahilig Naig, good morning, Gid. Kaya nga, kap tawag ka ron. Kapirasong oras ulian. Kapirasong oras uli rayon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, inagay naman si Madam Lilia. O naman, inagam atin si Madam Lilia de la Cruz. Among operation manager, aga daywag na mong operation manager. O naman, inaga si Kamerkadong Sarlene Maluloy Onbiray. Eh, sandalang inaga mamate ah. Sa presentation ko rin ngarang inventor ita itrike. Ya, nga Boracay nun gid mga kasimanwa. Agang-agang nga nabitsimpo na ito ni. Eksakto gid. Alas 9:30 na.
3: Todo komentaryo. Todo
4: komentaryo. Inagat na galing padayunon ha. Ruwa na itong Matalakay makaroon. Watamabot Matalakay. Buwas naman kita. Rodugang update at development. Kung mga insidente-aksidente ka na kinatabo sa aklan sa nagtariwan ng mga inoras, bantayan si Banamon ng mga news and public affairs program.

0: Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Ruby. So sa ngagan kong bilog nga Foresight Radio Tulo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan kinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon. Mainit nga gahon it Miyerkules September 30 na kita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagabangati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 mga masaway sa tipunan. May race na bilis. Hating papawin to Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatak
4: sa mga buti ka.
5: Sorianda sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklase nga food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag namakaway labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing o brass, ini grabbing load. That's why, kala na mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadot lang sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga tawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
6: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala mo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
5: system
6: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy.
5: Awa na kay pikto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
6: sa Mega World,
5: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas,
6: mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Are aton pag-istoryahan, no. Kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sa timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kaya magbangod, may ketones ka. Plus, ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amunin siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So, ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
2: Yes, exactly.
6: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3-bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3-bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
6: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3-bio is our capric acid. Capric acid, no? Especially siya na medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3-bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3-bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3-bio.
3: D3-bio Health News. D3-bio. Ang D3-bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makakas, mga buti ka.
5: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3-bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3-bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3-bio nga nasa liga na? Ha? Sa, lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3-bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood yun ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nang ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala ka problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, aring pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
6: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
6: Kaya mayroon iba, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipay yun, ang isa buringot.
5: Buringot.
6: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
5: Correct.
6: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract ang ilaw happy hormones.
5: None.
6: No? So, ang ilaw brahon, mag D3-bio. Kaya ang D3-bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3-bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
6: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3-bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3-bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3-bio, amo man ka patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amo ning gapatulog sa imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang gatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
6: So sa aton nga mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
5: Oy,
6: piki ina,
5: piki na,
6: no? Kag
5: piki
6: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige on lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty CL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
5: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TDX 500!
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo bi anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Chanto yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakteriya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong?
9: Hindi. Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na nga sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun eh.
11: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Oh. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At yan, amuna na pari Richard, thank you again sa...
10: Ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo magyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ininga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako nga Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon nga akong kape DTX coffee mix. Amo ni permi gina pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX coffee mix nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX coffee mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX premium coffee, no? Ang DTX premium coffee, ang parehas manin sila sang DTX coffee mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga chano. It's the gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
11: So, sakto lang ini, kampiyon ng
9: aromaterapi. Kasundo kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa ipon kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kag pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
11: Da mo makita no na kampiyon gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Medya 30 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributa.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Pro Bioric 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiododo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, kagawad na ahente ng insurance company na inaresto sa entrapment operation, sinampahan na ng kaso.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, pagtakip sa mukha sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa tangalan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa karagdagang headline, suspect sa pananaksak sa Boracay, arestado sa hot pursuit operation.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At Aklan PNP, kinilala ang biggest loser sa FitComp programa.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, PRO6. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan sa Western Visayas.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang headline, balitang regional, 15 million pesos na solar pump irrigation project pinasinayaan sa Hamindan, Capiz.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline, balitang national, PNP chief kinumpirma si Gracioso bilang dating security detail ni Velasco.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, makalintal, hiniling sa SC na ideklarang unconstitutional ang pagpapalibanan ng BSKE.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Samantala, mga Pilipino sa Thailand, humingi ng tulong sa pagkain at tubig dahil sa baha. Philippine Embassy naghatid ng ayuda.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag pang headline, balitang national, Pilipinas naghahanda para sa kauna-unahang rocket launch.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, Malaysia sinimula na ang pagpapauwi sa 5,000 asylum seekers mula sa Myanmar.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At Qatar, patuloy na nakikipag-usap para matapos ang gera ng Iran at US.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Yala nakatutok sa Asian Games sa gitna ng posibleng WTA sanctions.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa balitang showbiz, sa balitang artista, Chris Lawrence at Katrina Halili nagkabalikan matapos ang 12 years.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, presyo ng mga pangunahing bilihin stable pa ayon sa DTI.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa headline, balitang pangkalusugan o health news, sa 10 LGU sa Aklan, may mataas ang overweight at obesity rate sa mga bata.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Las 11:40 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Inumpirma ni Engineer Marlon Velez, hepe ng LTO Calipo, na sinampahan na ng kasong falsification of public documents at anti-red tape ang suspect na inaresto sa entrapment operation sa prosecutor's office noong umaga ng Martes. Sa pahayag ni Engineer Velez, mahigit isang buwan na nilang minomonitor kasama ang Calipo Municipal Police Station ang illegal na transaksyon ng suspect tungkol sa mga nire-release nitong driver's license na hindi dumadaan sa tamang proseso. Isa sa ilalim rin sa imbestigasyon ang mga lisensyang na-recover sa posisyon nito. Dagdag ni Velez, ang mga lisensyang nire-release sa ganitong paraan ang nagiging sanhi ng ilang aksidente sa kalsada sa kadahilanang hindi dumaan sa mga seminar ng LTO ang mga kumukuha ng license. Subalit, pansamantalang nakalaya si alias Annabelle tapos makapagpiyansa ng 72,000 pesos na inirekomenda ng korte. Nasampahan din ng kaso ang Chief LTO na naka-base sa labas ng probinsya na kasabwat o mano nito. Pinapasiguro rin ni Engineer Velez na mas magiging visible ang kanilang personal sa mga o personnel sa mga checkpoints sa mga kalsada upang tiyakin na ang mga motorista ay gumagamit ng lisensyang dumaan sa tamang proseso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita ay pinagbabawal na sa mga lugar at establishmentong saklaw ng Municipal Ordinance Number 2026-372 sa tanghalan ang paggamit ng balaklava at iba pang panakip sa mukha. Kabilang sa mga sakop nito ang Municipal at Barangay Hall, Tanghalan Sports and Cultural Center, pampublikong pamilihan, paaralan, tindahan, bangko, gas station at iba pang pampublikong lugar. Inaatasan ng mga residente, bisita, manggagawa, mamimili at iba pang taong papasok sa mga nasabing lugar na alisin ang helmet, balaklava, face mask o iba pang panakip sa mukha upang maging malinaw ang kanilang pagkakakinanla na rinsunod sa mga itinakdang probisyon at eksepsyon ng ordinansa. Para sa unang paglabag, 1,000 pesos ang multa, 1,500 pesos at 8 oras na community service naman sa ikalawang paglabag. Sa ikatlo at mga susunod na paglabag, 2,500 pesos ang multa at maaaring patawan ng hanggang 15 days na pagkakakulong alinsunod sa ordinansa. Layunin ng nasabing ordinansa na mapanatili ang seguridad, kaayusan at matiyak ang malinaw na pagkakakilanlan ng mga taong pumapasok sa mga sakop na lugar ng tanghalan.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, arestado sa isinagawang hot pursuit operation ang isang e-trike driver. Matapos umanong saksakin ang kapwa nito driver sa barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malaya. Kinilala ang pulisya o ng pulisya ang sospek na si alias Jess, 41 anyos at isang e-trike driver na kasalukuyang naninirahan sa sityo Bantod, barangay Manok-Manok. Patay sa ulat ng makatanggap ng impormasyon ang Tourist District Police Office hinggil sa naganap na pananaksak malapit sa Faith Village kung saan agad na rumesponde ang pinakamalapit na police patroller at nakumpirma ang insidente. Matapos ang pananaksak, tumakas umano ang suspect kaya't nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad na humantong sa kanyang pagkakaaresto nitong Setyembre 21. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Kinilala naman ng Aklan Police Provincial Office ang isang police personnel mula sa Kalibo Municipal Police Station matapos makapagtala ng pinakamalaking pagbaba ng timbanga sa isinagawang Fit Cop of Fitness Integrity and Transformation Program. Itinanghal na Biggest Loser Winner si Police Staff Sergeant Dande de la Cruz matapos mabawas o mabawasan ng 16.70 kilo ang kanyang timbang sa loob ng 12-week fitness and wellness programa ng Aklan PPO. Iginawad ang pagkilala kay de la Cruz nitong umaga o kahapon sa isinang regular flag racing ceremony sa Camp Pastor Martelino, Barangay New Buswang, Kalibo. Dahilin ng Fit Cop hindi lamang ang pagpapababa ng timbang kundi ang pagsusulong na mas malusog na pangangatawan, disiplina, mental resilience at kahandaan ng mga pulis sa kanilang mga tungkulin.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:45 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Naiigting ng Police Regional Office 6 ang mga hakbang para sa seguridad ng mga paaralan sa Western Visayas sa pamamagitan ng mas aktibong pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at pagpaalala sa mga estudyante, guro at school personnel ng mga dapat gawin kapag may emergency o insidente. Bilang dito ang paggamit ng get out, lock out, call out strategy bilang simple at praktikal na gabay sa oras ng emerhensiya. Sa get out, Kailangang agad na lumikas kung may ligtas na daanan at lumayo sa lugar ng insidente sa lockout. Kung hindi ligtas o mahirap ang paglikas, kailangang isecure ang lugar at magtago sa ligtas na bahagi. Samantala sa call out naman, kapag nasa ligtas ng lugar, kailangang agad na tumawag sa Unified 911 upang maabisuhan at marespondihan ng mga otoridad. Bahagi ang estratehiyang ito ng layered approach ng PRO 6 sa school safety na kinabibilangan ng prevention, preparedness, police visibility, community engagement at koordinasyon sa Department of Education at iba pang stakeholders.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, formal ng pinasinayaan ng National Irrigation and Administration o NIA ang 15 million pesos ng solar pump irrigation project sa Barangay Gintas sa Mindan, Capiz na ipinagkatiwala sa Gintas Communal Irrigators Association Incorporated para mapakinabangan ng mga magsasaka. Isinagawang seremonya sa pamamagitan ng ribbon cutting at blessing na sinundan ng Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng NIA Barangay Gintas, Gintas Communal Irrigators Association Inc. at lokal na pamahalaan ng Hamindana. Ayon sa NIA, kabilang ang proyekto sa EGPIP Solar Program at inaasahang makikinabang dito ang mga magsasaka na naglilinanga ng humigit kumulang 15 hectares ng palayan sa Barangay Gintas. Layunin ng solar-powered irrigation system na makapagbigay ng mas maasahang supply ng tubig para sa irigasyon at makatulong ng pagpapalakas ng produksyon ng mga magsasaka sa nasabing lugar.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:40 iucho na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Inumpirma ni Philippine National Police Chief General Jose Melencion Artatis Jr. na dating bahagi ng security team ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso ang dating pulisa na naghayag umano tungkol sa mga sinasabing paghahatid ng mga maleta na puno ng pera sa ilang miyembro ng pamilya Duterte habang nagsisilbi siya bilang security detail ni Velasco. Ayon kay Artatis, nakasuhan na noon ng administratibo at kriminal si Gracioso habang nakatalaga sa Police Regional Office sa Calabar Zone. Nangyari umano ito noong 2021 o 2022 bago siya tuluyang madismiss sa serbisyo. Bago ang dismissal, napatawan na rin umano si Gracioso ng suspension. Ayon sa PNP, naging resulta ng serye ng mga investigasyon ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na sinusuri ng kanyang tanggapan ang background ni Gracioso at ang kanyang mga pahayag upang matukoy ang kanilang credibilidad.
0: Todo, todo, todo, national, national.
2: Hiniling naman ni election lawyer.

0: Taal, nilalabag gumano ng pagpapaliban ng halalan ang karapatanan ng mga botante na pumili ng kanilang mga leader sa barangay. Pinestyon din niya ang patuloy na pagpapalawig sa panunungkulan ng mga incumbent barangay officials.
1: Todo national.
2: Samantala, humihingi naman ng tulong, partikular ng pagkain at tubig, ang ilang Pilipino sa Thailand matapos bahain ng ilang lugar dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Melissa Cruz Paredes, nahirapan ang ilang Pilipino na makabili ng pangunahing pangangailangan dahil sa panic buying at pag-iimbak ng pagkain sa ilang komunidad. Dahil dito, naghatid ang Philippine Embassy ng pagkain at tubig sa mga nangangailangan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga Filipino community leader upang matukoy ang iba pang nangangailangan ng tulong. Samantala, sinabi ng Department of Migrant Workers or DMW na humigit kumulang 50 na overseas Filipino workers ang humingi ng tulong at inahanda na rin ang pagkain, tubig, financial assistance para sa mga apektado. Idiniklarang disaster-affected area ang Bangkok matapos ang malawakang pagbaha at mahigit 200 temporary shelters naman ang binuksan para sa mga apektadong residente.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balita, naghahanda ng Philippine Space Agency para sa kauna-unahang rocket launch ng Pilipinas. Ayon sa PhilSA, sumasailalim sa Advanced Technical Training sa South Korea ang 10 miyembro nitong team mula August hanggang October 2026 bilang bahagi ng SICLAB o Building Industrial Space Launch Systems Project. Sa unang yugto ng training, pinag-aaralan ng team ang pag-assemble ng rocket, systems integration at testing gamit ang Blue Whale 0.1 platform. Kasama rin sa pagsasanay ang mga operasyon at iba pang paghahanda para matiyak ang kahandaan ng Pilipinas sa pagbuo at paglulunsad ng mga space launch system. Target na isagawa ang test rocket launch sa 2027 sa Lalo, Cagayan.
1: Todo national.
2: Sa karagdagang balitang national, hinimok naman ni Senador J.V. Ejercito ang Department of Tourism or DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ang mga problema sa pagpasok ng mga foreign tourists sa Pilipinas. Ayon kay Ejercito, malaking hamon para sa isang kapuluang bansa tulad ng Pilipinas ang accessibility dahil malaking bahagi ng international visitors ay dumarating sa bansa sakay ng eroplano. Dahil dito, iminungkahi ng senador na gawing mas visitor-friendly ang mga paliparan, kabilang ang pagpapalawak ng access ng mga foreign traveler sa mga e-gate upang mapabilis ang immigration process. Binanggit din ni Ejercito ang mas mataas na presyo ng mga hotel at restaurant sa Pilipinas kumpara sa Vietnam at Thailand na maaari umanong makaapekto sa tourism competitiveness ng bansang Pilipinas.
1: Todo national.
0: Dagdag pang detalye balitang national, nagpatuloy ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sumalang sa cross-examination ng defense panel si Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña. Dininig din ng korte ang testimonyo ni Police Major Jorickson Sangalang, Head ng Records Division ng Philippine National Police, Firearms and Explosive Office. Si Sangalang ang ikalimang testigo ng prosekusyon kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint. Patuloy na dinidinig ng Senate Impeachment Court ang mga testimonya bilang bahagi ng impeachment proceedings sa laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Todo national.
2: Alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: Todo international.
2: Inimulan na ng Malaysia ang pagpapauwi na sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar sa ilalim ng kasunduan nito sa military government ng naturang bansa. Una umalis ang tatlong barko ng Myanmar Navy mula Malaysia na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa Malaysia, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ang United Nations Refugee Agency na makapanayam o masuri ang mga returners matapos silang ikulong. Sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan ang kanilang pamahalaan na makipag-negosasyon sa Myanmar dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa Malaysia.

0: Marami sa mga Rohingya ang tumakas mula Myanmar matapos ang military operations laban sa kanilang komunidad na inilarawan ng United Nations bilang genocide.
1: Todo International.
2: Patuloy naman ang diplomatic efforts ng Qatar para matigil ang gera sa pagitan ng Iran at United States ayon sa Qatari Foreign Ministry. Ayon kay Foreign Ministry spokesman Majed Al-Ansari, malaki na ang epekto ng labanan sa energy supplies, food security, industriya at global supply chains. Hinimok niya ang mga opisyal ng Iran na agad gumawa ng desisyon upang maiwasan ang mas malawak pang epekto ng gera. Sinabi rin ni Al-Ansari na patuloy ang hakbang ng Qatar para makamit ang diplomatic resolution at maibalik ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz.
1: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nananatiling nakatutok si Alex Yala sa kanyang kampanya para sa Pilipinas sa 2026 Nagoya Asian Games. Sa kabila ng posibleng parusa mula sa Women's Tennis Association na sa paglaktaw sa China Open. Maaari magkaroon ng epekto sa kanyang WTA ranking at magresulta sa multa ang hindi paglahok sa mandatory WTA 1000 tournament kung hindi maaprobahan ang exemption na hinihingi ng Philippine Tennis Association. Gayunman, sinabi ni Yala na hindi niya iniintindi ang mga bagay na wala sa kanyang control at nakatuon siya sa layuning makuha ang gintong medalya para sa Pilipinas. Matapos salunin si Pacharyan Chapa Chanjay ng Thailand sa score na 6-1 at 6-0, umabanti si Yala sa quarterfinals kung saan makakaharap niya si Joanna Garland ng China Taipei. Maaari ring maging daan ang pagkapanalo sa women's singles title sa Asia para sa qualification pathway patungo sa 2028 Los Angeles Olympics.
1: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, nagkabalikan na sina singer Chris Lawrence at aktres na si Katrina Halili matapos ang 12 years. Kinumpirma ito ng kanilang anak na si Katie na ibinahagi ang muling pagsasama ng kanyang mga magulang. Ayon sa ulat, opisyal na nagkabalikan ang dalawa noong September 13, 2026. Nagbahagi rin si Chris ng larawan kasama si Katrina at kanilang anak na si Katie. Bumuhos naman ang pagbati mula sa kanilang mga tagahanga at mga kasamaan sa showbiz matapos malaman ang balita tungkol sa kanilang muling pagsasama.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
0: Iniulat ng Department of Trade and Industry or DTI na nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque, nitong Setyembre 28, wala pang natatanggap na kahilingan para sa dagdag presyo ng basic necessities at prime commodities. Sinabi ni Roque na stable pa rin ang presyo ng mga pagkain at wala pang hirit na pagtataas mula sa mga kaukulang sektora. Samantala, maaari manong tingnan ng mga mamimili ang listahan ng presyo ng mga pangunahing bilihin na inilalabas ng DTI. Obligado ang mga grocery store at supermarket na i-display ang naturang listahan sa kanilang mga tindahan bilang gabay sa mga mamimili. Maaari ring ma-access online ang listahan ng presyo sa pamamagitan ng mga social media platform ng DTI.
1: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan na itala sa 10 lokal na pamahalaan sa Aklan ang mataas na prevalence ng overweight at obese na mga bata. Batay sa 2026 Operation Timbang Plus Report ng Provincial Health Office, nangunguna ang Makato na may 5.62% o 104 na bata. Sinundan ng Malino na may 5.57% o 75 na bata. At Malay na may 5.25% o katumbas ng 217 na mga bata. Kasunod ang Luzon na may 4.61%, Tangala na may 3.84%, 3.33% naman ang Zamboanga at Balete na may 2.94% o katumbas ng 50. Nakapagtala naman ang Libacaw ng 2.75%, Altavas na 2.28% at New Washington na 2.24%. Sa klaw ng Operation Timbang Plus, ang mga batang edad 0 hanggang 59 na months, kabilang pagsusukat at pag-uuri ng kanilang timbang, batay sa weight for length o weight for height classification.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 12 in punto na, atin yung napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng War Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 86 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ito alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo.

0: Barangay Katradlaw, Banwa, Itakalibo, may Katradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Magkaragad daw kita, ita Miyerkules, Pitsa 30 na kita, Banwa, sa buwan ita, September, Dagon 2021. Aksyon! Muna sa Banwa, ako kagapag-abi-abi, kagapag-panamyaw, ita may kagahapon, na may kagapag-pamati, sa itong magasuki, katagapag-amati. Sa kabilgan niya, Banwa, Itakalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa kutob, kabagabutan ko itong pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pagi lilibar o ang kong gikinyo Banwa na pag-welcome pag-panamyaw ita maaydayad nga Udro Adlaw. Oy, kamusta sa aton magasuki nga mga taga pagamati na kapinggit sa mga monitor magkaroon ka nga mga panyempo na kamay na o ginagapalagin ka ng Banwa ita pag-ilabas do aton nga mga katodo na kapinggit na sa mga pupamati magkaroon ka nga hapon niya sa aton nga pagpangalagan. Nato na ka mga negosyante sa bahing karagkong kalibo public market. Nagkamaraman sa bahing karagkong kalibo shopping center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bulantero, bulantera Banwa nga nagkatutok na magkaroon karaga unta daw. Now, kapingit na sa aton yung kalibo public market. At siyempre sa tanan aton yung mga merkado publiko na sa bugos na aton yung probinsya kraita akin. Sa ato man ang mga tricycle drivers, sa van, nag-jeepney drivers, aga padayon pa sa Giyapon, nga nag-warya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon, ita aton nga Banwa, ita kalibo, kama naman bilog nga probinsya kay Taklan, mga katodo, kay makarog ka nga mga panyempo, no, iyaro iba na aton nga mga drivers, at particular, no, aton nga mga tricycle drivers, ay nagapupanilong man siyempre, kay grabe kasing kayarong iinit ka na ita adlaw, no, kapingin iya sa aton sa Banwa, kat kalibor iba nagapatigayon a itapago ilabas makro karagabaga panyempo no sa pila ka makarinderya iya sa aton sa Banwa ita kalibo sa Eastern aga Western Terminal mga katodo iya sa aton ya Santo ita Banwa nga kalibo
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Sa ito man ang mga igbangod, no, nagapamati sa tagsa-tagsa ng dagkabagapan ni Bagay. Samtang masako, no, sa pag-preparar, pag-pahaom, ita-ilabas, magkaroon ka nag-udrad daw. No, kapigid, no, sa mga ulihi ka nga nag-preparar, no, kay na-adlawan, no, mga katodo. Pero siyempre, sa mga timprano, pat-arapahaom, timprano man maka-ilabas. No, sa ito ang mga igbangod, una karoon sa tagsa-tagsa ng dagkabagapan ni Bagay. Aksya sa mga wain na naka-ilabas sa kamulang bahala, mag-preparar inyo nga pinagahon magkaroon ka nag-aunto kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita na no, ganag kaganabo ya sa aton sa Banwa Itakalibo aga bilog na probinsya Kataklan na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: sarangan magkatodo nga magkapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaroon ka nag-ahapon kung may pila ka mga balita impormasyon na concern nga gusto ipagabot sa aton nga pag-ililiba magkaroon ka nag-adaw pwede ka muna nga makakom comment sa ito nga pagpangalagad pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ang gilang pagkataw at ligwan no, sa kabugusan ko ito nga pagililiba siyempre magkatodo no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunan ito no, nga mga katodo o magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal aga ito nga pagkataw at ligwan sa ito nga pagpangalagad pangalagad. Aga siyempre magkatodo parang maging mas updated din kamo no sa managa kanabo na sa bilog naton nga probinsya ka Itakan. Pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time ka may ina ng mga news and public affairs program may mga breaking news ang natatardong Radyo Todo iya sa probinsya ka Itakan makabaton ka mo nito notification agad no nga mangin mas updated gig ka mo sa managak kanabo sa bugos naton nga Banwa Talibo ag probinsya Itaklan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: gani ha pakipalo pakilike aga pakishare dato nga pagililiba sa Miyerkules nga edisyon it aton nga pagpangalagad
1: may balita may aksyon todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodek Ragapala, tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga inilibag kita banwa hasta alauna imedia magkaroon ka nagahapon. Pag-aibahan kita siyempre tatuan ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa antagong tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Magkatsik kita banwa, no? Itapilag kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Na sa bugos naton ng probinsya katakan mga insidente banwa. Ang nagkaganabo sa bilog naton ng probinsya kung nagtaliwan karon ng mga inoras. Karamang katodo, no? Ng mga magagkuhan ng insidente ang naguntad sa bilog naton ng probinsya kataklan. Ain sige daron ni Gabasyada taton ng mga Todo reporters kay katodong Jezreel Narmar. Kamanaman doon pila ka mga balita direkta sa aton ng munisipyo ito Banwa, Itakalibo. Pila sa mga programa, aktividad, naging patagayon ito aton ng LG Okalibo, Makarok Ragadlaw, ito Miyerkulas. Para man sa binipisyo ito aton ng mga kalibunhon na kapingid na sa mga nagapupamati Makarok Ragahapon. Igabasyada man sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: May balita, may aksyon, Toto, aksyon.
0: Ilaban wa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo pagkatataron sa ito nga pag-ililiba Macro Edition it aton nga pagkapangalagan na mga katodo iya sa ito nga kagapagwaragwag sa ito nga pag-ililiba aging pabutsag mga katodo nililiga na mga barangay President Ranit Tolosa aga wagit sanda o wagit imaw karang magkuwang no, sa pagpadumdom a pagpaalinton sa pila ka mga puno nga barangay na mga katodo sa bilog na ito nga probinsya Katakan ang sundon mga katodo ronday karang guidelines may kantanan sa pag-implementar itarodik na 20,000 pesos ang scholarship program under sa bawat makikinabang o bawat barangay makikinabang program na tuwaton ka nagapresidente nga samutsari ka nagaproblema sa reklamo mga katodor na bato nagliligad ka nagapagainad daw ayaw kay daya ka na banwa noro anak ko nga pagpabutsag that's why kung nagataliwan ka nga adlaw o kahapon mga katodo ay insigida, no? Nga nag-apatawag na ita meeting sa pila naton ka mga Liga President itry ka nga magkabanwahunan na sa bugos naton nga probinsya Katakan para nga trataron para nasambit ka nga concern na good nga malikawan na runday ka nga pila pa ka mga reklamo ang posible nga magkaginabo mga katodo in kaso ako hindi eksakto runday ka nga pagpatuman pag-implementar ita runday ka nga programa sa so, kay kagina mga katodo no? Ginakon kontak na ton do dai karaga pari bag-o karaga pabot dai try karaga reklamo no mga katodo sa sangka barangay una karon sa may banwa kara itabanga so galing wa pa naka feedback kay ina no kay wa magita na ila to gabaga diretso na no, sa area gawa kita tumbukon itong persona no mga katodo kay nagareklamo man may kantanan sa Gyapon no sa roday karaga pagpatuman no ko nasambi karaga programa ang mga katodo nga gimpabot karang sentimento itapila naton ka mga igmangod may kantanan sa ronday karang implementasyon akong 20,000 pesos ng scholarship program sa bawat barangay makikinabang program itaton karang presidente na kay manami ang mga katodo ronday karang programa kung eksakto mata ronday karang pagpatuman na kay kaparehas na lamban nato nagliligad karang maging adlaw ang ahamaan na himo itaiba nato ng mga kabarangayan ang mga katodo nga eksakto ro pagpatuman that's why agawa ka banwa ita mga reklamo nga nabatian ahumalin man mismo sa anda kon nga mga pumuyo kay ko makita mata banwa inyo kon nga mga pumuyo nga wa matat question sa rekra nga lima ka mga beneficiaryo nga inyo kon nga ginpili kaya banya banya hindi man don banwa magreact hindi man don magkomento kata negatibo ako nakita no itry ka nga mga pumuyo naton ang deserving man nga mga beneficiaryo arwanton kon nga ginpili banwa sa aton nga mga kabarangayan standby.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Aroday ka kaina magkatodo nga pag-umpisada, no? Itang nga ginpatigayon ang passport on wheels siya sa aton sa probinsya Takan, partikular. Una sa aton nga kapitulyo probinsyal sa Banwa Kaita Kalibo. mo, di nagsa to banwa, itry ka naga pila ka mga aplikante na to. Naga mga kanon banwa, that's why may pila ka naga reklamo kagina. Naga agahon mga katodo, matapos ang hagus kabo-abo, no, ronday ka naga nagagabutan. Nagpila, ag may una ka ron mga katodo, no, nga limitasyon. Ang dapat, no, dahil lang anay ka naga aplikante, rong ekater mga katodo. Ah, galing dong iba, nag-react ka mana, kaina pa mana, ramon ka naga pila iya. Daw gabi manaw amon mga pagsugay sa init aga ulihin naman na ginambal nga hindi nagali kami pwede nga pag-ekater kay normal ko naman daw mga sitwasyon no mga katodo concern daw nga ginapabot atong kanang mga ibangod kay syempre mabahol man daw mga katodo no nga bulig nga hindi nakinahangan aga magadto ka pa sa may syudad kara ita Iloilo no kapingit daw no, sa managa proseso ko anda karon nga mga passport banwa daw kay roday karang aktibidad daw nag-umpisada kaina katagahon hasta para no sa October 3 no mga katodo ang agin patagayon kaina karagagahon una sa aton nga provincial capital
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pila pa karaga balita sa aton nga pag ililiba makaroga edisyon ita aton nga paga pangalagad kapin masobra man 70 karaga minor no nga may una nga mga violation or violator banwa na no, sa aton karang mga karan sa dahon pero natigayon karang banwa nga nasita ita aton karang mga kapulisan mga katodo sa rekay karang ginpatigayon o ginapatigayon na no, nga programa ita aton karang PNP mga katodo nga uplan na sagipa bata ita police regional office 6 daya karang banwa sandig sa datos na no, nga ginpapagawa ita aton police regional office 6 sa sangadlaw karang banwa na no, nga road safety drive gagin patigayon ita aton karon nga mga kapulisan na no, kaya bandi kada banwa no sa mga nagabayular mga katodo ay gin warningan no ita aton karon nga PNP that's why raton karon nga mga otoridad no particular do aton nga regional director no nagapadawagan no sa anda tagsa tagsa ka mga ginikanan no mga katodo no itaray kada nga mga minor di edad mga katodo kapinggit no yes aton kada bilog kada nga Western Visayas
1: may balita may aksyon aksyon
0: garong update mga katodo sa rato karang insurance sa agent mga katodo nga ginaresto sa sangka entrapment operation itaton nga LTO aga Kalibo PNP daw insigida kahapon no, nga gin-release itaton nga Kalibo Municipal Police Station daw matapos sa banwa nga magkapiansa no ita 72,000 mga katodo para sa anak nga temporaryo karang kahilwayen kabay no gabaga sir bimanda banwa no nga leksyon or mensahe pabi una no sa iba pa una nga naga patigayon sa Japan itaray kaga pagpicture mga katodo bisan si inman nga mga ahensya itaton kaga gobyerno agod no nga malikawan banwa nga mangin subject kita saray karang entrapment operation nga pwede kara banwa nga ipatigayot aton kara nga mga otoridad karo to kara banwa nga pagplasaka malita kaso itaton nga LTO Aklan no sa rato kara nga LTO chief itaray kara nga district office wherein ito kara makatodo gin transaksyon ginlaka dronday kara nga driver's license mga katodo itaray kara nga insurance agent mga katodo kay hindi iya sa aton nga LTO Aklan kundi ito ay tayata no sa may area kata Coronel City mga katodo no kay doyon do confirmation kahapon ani engineer Marlon Velas nga anda kara nga pasakaan ni Takanso mga katodo ronde kara nga chief kong LTO may kantanan no saray kara nga circumstansya nga makabig no pag sabwat no sa ronde kara nga insurance sa agent mga katodo nga salamban naton agin dakop it aton nga mga kapulisan
1: gana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: ay makatodo ra pila ka mga balita nga aton nga pagatawat ligo pagatataron sa aton nga pagililiba magkaron kra nga hapon na sa Gyapon padayon ka banwa nga makapadagay inyo gabaga mensahe pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpangalagad magkaron nga hapon kay aton gidon nga pagatataron no sa kabilugan ko aton nga pagililiba paki like ka paki share do aton nga pagpangalagad at the same time mga balita paki-palo no daamon na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM na para nga maging mas updated kamo no sa Baraga Carabo sa bilog naton nga probinsya Itaklan. Mga imbukada ri banwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato kagapag ililiba. May gi nga hapon na may gapagpamatibaw si Sir Jerry Buka no naka monitor ba karon. Mabuhay-buhay man nga maging adlaw nga wa karon naka sit in sa aton kag programa si Sir Reggie una karon sa Barangay Mubo. Naya sa aton sa banwa karita kalibo. Happy viewing ha kay Sir Jerry Buka ang sa mga taga Barangay Mubo iya karon sa banwa Itakalibo. Kay Sir Roger Lucero Nagales naga-monitor man sa ato nga pagpanghalagan. Kay kagawad Michael Villanueva Sulina no una karon sa mga taga Barangay Laging Banwa West Tomansha. Sa kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning no kay agawon magkaroon sa Pongso Germany. Una man kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai. Ah, nagapamati siyempre sa kay Madam Bel Orzula una karon sa Hong Kong. Kay Batsepel Joyce Alonsagay, happy viewing sa Hong Kong man. Now, ang kay Ma'am Jane Malian Kimpo una karon sa Hong Kong. Now, sa ato niya mga Canon OFWs na nagapamatigi sa ato nga pagpangalagan. Kay Ma'am Rusi Kuwabara una sa Japan. Maayad-ayad man niya pagpamati.
1: Pagana sa pananghalian todo.
0: Na sa ato niya mga katodo sa bayang karakong isla kara Itaburacay. Now, nga nagamonitor man magkaroon ka nagapagapanyempo. Now, kanday bro Russell Senyeres. Now, nagkaroon kay Papang Sunny. Nauna kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Tangalan. Maay nagapagpamati. No, siyempre, kay Pari Romel Kahilig. No, nagkaroon sa Manok-Manok Proper. No, sa mga taga-cargo port. Sa toga mga truck driver. Una, ang nagapamati. Samtang nagawilabas. So, nagkaroon sa karinderya. No, ni Pari Romel Kahilig. Sa cargo port sa Barangay Manok-Manok sa Isla Itburacay. Sa ato na nga negosyante. Una, karon sa Uyotorong kay Nung Woody Nabara. Una man sa kay Nung Ili Nabara sa Baykalibo Shopping Center. Sa mga taga Chamsi Restaurant. Sa mga customer una no, ni Nung Eli nga nagapamati magkaroon nagauilabas. Kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. O naman kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eteri. Kay Sir Gino Ambito no, nga nagapamati man magkaroon na karoon sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Arong gwapo nga principal nga nagapamati sa aton nga pagpangalagan. At siyempre no, kay paring Junior Rilente. Kay nagmunog dabi ko norong apo ni Pari Junior. Aga mana ay bukod na sino mana si Onyok mana. Ay di ba mana Junior Kating mana at GR ba. Ay kikapagpamatiyaw na sa Rilente family no, sa Barangay Nyo Buswang no, sa Kalibong nagapamati makaron. Kay paring Jonel Gregorio no, nagamonitor man sa Bacau Sur Kalibo. Sa Gregorio family nagapamati makaron ka mga pan po nakita tayo pwede kay Joffrey Agrigorio. Wow, kamusta ato ng mga amigo masakog abisi pa rin Jonel sa pagbiyahi makaron no, kay Madja Masako rong pagkanto pakari no mga katodo no nga ni nga masako man doon ay karong mga oras o naman na sa maalwan no nga mag-asawa no kay Sir Ramon at kay Mamaymay Munja sa Barangay Bagtoles. So bawo sa gamat kahapon ha kay pare Ramon Munja no sa pag-imbitar na no, kay birthday no kahapon itaunga ni Police Corporal Marvin Di Manuel no una karon sa Barangay Bagtoles. So salamat kita sa Munja Di Manuel family no sa pag-imbitar katong kahapon una karon sa Barangay Bagtoles. Ang nagapamati gid makaron no sa aton nya pagpangalagan una kay Epe Bao yes si Epe halin sa Antique no kay nagatinder man kahapon ita okasyon na kaday si Ramon sa mga taga Rookskin na Motor Parts sa Poblacion Leso sa mga taga RK Ukay Ukay una at syempre ron sa RK Ukay Ukay no sa Kulasi Antique RK Ukay Ukay sa may Sibalom ag Barbasa Antique bao naga inabo rong pesto ni si Ramon may giging pagparati aga may giging hapon na syempre iya sa Buybuy Motor Parts na ginaga monitor man kay Jamjam Andrada bao ako gi makita si Jamjam kahapon nagkabii ito ko limaw kabii ang ba ni Epe pero wa ko gid makita ang nagasu sa limbad kabi ito no kay pakantahon kunta bo Day Chick Boy, John Del Mar, Garingalaw, sa ako naman kasi manwa, una karoon sa banwa, kara itan na mas. Talaga pa man, man makaroon kara gabagapanyan po, kay Atong Oreta. Na happy viewing, aguna kay Auntie Linda, agang kulturing takuyan. Na sa may sitio himbi, sa barangay lalab, sa banwa, kara itabatan. Ba, nagligal kondisyon si ang kulturing. Nagakita ko hindi mo sa CCTV, daw nagatungga-tungga, imaw to ita, mucho king. Sabi ko, wagidilig si ang kulturing nga mag-inom ita beer. Kasi kitaon kayo mo sa CCTV ba, namigid ang batang-batang niya samtang naga tagay-tagay ita mucho king una karon sa Chichuimbi sa bukid. Okay, bahan si Auntie Linda. Gaban-jaban may kainuman na gali si Auntie Linda. Kaya kinagamat-amat naman si ang kulturing. May kapagpamatiyaw na sa ako niya mga kasimaryo no, sa may Chichuimbi. Sa barangay lalab sa Banwa Katabatan una kay Anong Jerry Kaplabiano no, happy viewing. Tato na nga mga miyembro ta Station Drug Enforcement Team no, nakaroon sa Isla Taburakay no, sa aton nga mga kapulisan na kaday Master Sergeant Tatay de Dalisay no, sana makaibang nga nagpamati agiman sa aton nga mga miyembro Italeso PNP na no, kaday Police Officer Delgado.
1: May balita, may aksyon, aksyon.
0: May 32 minutos Banwa nakataliw sa oras ita alas 12 oras makatoda tod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life nani na sa aton yung mga katodo sa aton yung mga igbanghod kapinggid sa mga mahilig uda bag kape ha, dapat hindi lang kita basta basta nga kape dapat sigurdo na aton karong kape nga aton kala ginainom mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad ita aton yung mga kagawasan ginarekomendal ginamuno pag inomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa Gapon na sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor tungka sa Isidra Building 19 Marte Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabunaton yung mga katodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga magayawas umpisa nga sanday nag-inom it more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga suki it more power ang nagapamatigid makaron una sa Marte family sa Roas Avenue iya sa Banwa Italibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik ra to na kanang pagdetalye aton nga maginadlan nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balik kanaton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Palawaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa kamig ng gabi, ako ay hindi tayo yun wala akong pamatihit. Ang nanamira akong bantaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program. nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy, kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
14: Uwa ako at sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una ay servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
16: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Asa to si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Balik sa tagapag-apag alagad sa tagapag hililiba may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
17: Todo Aksyon.
19: At lagi po napadayin ka muna kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
17: Todo Aksyon.
19: Aga may ginga pagpamati na kay Migo Carly Tornia Santiago sa mataga Isla Itaburacay. Aga una no, sa pamilya no, ni Ma'am Rusi Cuabara no, sa Andrade family no, sa barangay Naluok nga nagapamati iya sa aton nga pagpangalagad. At sa umahan sa kay Ma'am Jane Malian Kimpo bao na uli si Madam no, mayagi nga pagpamati una karon sa Hong Kong at kay Madam Noemi Santa Maria.
17: Aksyon.
19: No, nagapamati man makaroon no, una karon sa Dubai no, makaroon ka nagabaga pa Jem po no, aton kanya mga akanon OFWs ay ginaga iba sa aton nga pag pangalagad.
17: Aksyon.
19: Kay Sir Hamlin na kunanan na happy viewing sa kunanan no, Ita Carmen Davao del Norte. Aga siyempre, no, kay Nong Nonoy, Roselo Relator Ambrosio.
17: No,
19: sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker. No, ginahamtang una sa Barangay Puok Kalibo. No, sa Prente It Bias sa Party Mates.
17: Todo, aksyon.
19: No, una ka magkaroon mag-adto, no, uso yalang rong mabuot, no, nga mag-asawa. No, kay Nong Nonoy Roselo, no, Ambrosio ag kay Mrs. na, no, ginagapamati makaroon una, no, sa area kay Tabarangay Puok at sa Banwa Itakalibo. Kay Kapitan Alin Robelo, maurong gwapo ag mahugod nga Kapitan Itbarangay Bakan sa Banwa kay Tabanga, nagapamati makaroon ka nagabagapan niyan po.
17: Todo, aksyon.
19: Kung mga kay Kapitan Alin tanga abilidad, tanawa, wat at reklamo una sana kung barangay, no, mga katodo.
17: Aksyon.
19: Ay masaligan at anak karon nga mga pumuyo.
17: Aksyon.
19: Kumbagay rung transparency una gid no para nga maligawan arong pila kabaga reklamo no mga negatibo nga komento no humalin sana karon nga mga pumuyo. That's why ang uman no ag uman nga ginabalik it mga taga barangay Bakan na bilang underground leader sa barangay.
12: Aksyon.
19: May gina pagpamati una kay nang tilay no naga monitor na magaron rong mabuot no agwapo ag mahugod nga kapitan it barangay Bakan sa Banwa it Banga.
12: Pag may balita, may aksyon. Aksyon.
19: Yala kita magkatodo no sa pagkatao ita ligwa sa pila ka mga balita no. Gato nga pagkatataron magkaroga edisyon it ato nga pag ililiba. No kay kun nagtaliwan kra nga adlaw no mga katodo gin patawag no nagpatagay kra ita liga meeting na mga katodo kay gin patawag no ni liga ng mga barangay president Rani Tolosa arum pila kra nga liga president no itakada banwa itaton kra nga probinsya kitakan para nga trataron istoryahan dunay kra banwa nga mga problema nga nagkaganabo especially sa pila ka mga banwa no mga kabarangayan nga may una karang mga reklamo may kantanan sa roday karang pagpatuma no implementation ang kuray karang 20,000 pesos no mga katodo nga scholarship program under sa bawat barangay makikinabang program kung anton karang presidente
12: action
19: no kay hindi man manipot manigar no mga katodo nga ahagos kabo na ng mga kabarangay nga may makarakarang mga reklamo. Ang nagkabot pa rin sa punto makatodong no nga halos nangin viral no ruray kalaga pila ka mga problema especially iya sa aton karon nga may primero distrito no ita aton

0: sabay sa pagpabutsyag ni Liga Presidenta Rani Tolosa nga wa man mananagkugang mga katuduro anak ro gatagatapan sa pagpadumdum no sa pila ka mga punong barangay nga dapat sundon gid naton mga katudurong guidelines nga gintalana banwa may kaantanan sa pag-implementar na sambik nga programa agud nga malikawan naton rompi lang ka mga problema kaparehas itre ka nga nagguwa mga katudo ang mga reklamo humalin sa aton kung mga pumuyo na huwa man takita sa karabanwa no, kung huwa nagit bagaman na ita qualified lay sa aton nga mga barangay officials so kinyo nga mga barangay officials na mga katudo kay hambagan nito ni Mr. Raimondo Apalanog no, or aton nga provincial director kung DILG Aklan nga uwa man makatudo nakabutang nga hindi pwede nga makabaton rungungay aton karang mga barangay officials. Kay siyempre, nung itindihan taman, no, kay aton nga mga officials sa mga kabarangayan, partikular do mga maintok nga rin mga kabarangayan, pila lang man do honorarium karang banwa nga ginabaton. No, ita aton ka nga pila ka mga official, no, mga katudo. O galing, siyempre, dapat aton gid man katudo nga unahon do aton mga pumuyo antes katon no urwa na galing kada banwa ita mga kwalipikado una nga mga binipisaryo mga katudo no nga sarang nga makabaton itray kada 20,000 pesos hay pwede na to no nga ibutang abiro aton kada nga unga una or pamilya no kay kun qualified man kita sa ray kada criteria nga gin atagana no itray kada DILG
1: todo aksyon
0: no mga katudo, agud nga malikawan na ito, duday karaga pila karaga reklamo. No, kay Ray karaga magkatudo, no, nga pagpatuman, itray karaga programa, na partikular iya karon sa First District, kung aton karaga probinsya taken, na no, mga katudo, nagkaangkon, no, itray karaga pila ka mga kontrobersiya. Kung nahimo, mga katudo, itray karaga pila ka mga kamarumahunan, iya sa aton niya, Second District ko aton karaga probinsya takyan ngamin ko wa man kita hagus na batian excepto sa may abanwa kareta numan siya o galing nangin sila so man to magkatodo na matapos nga ma-explicar ita pila ng dag kabaga official no ita barangay unlike magkatodo sa pila ka mga kabarangayan sa damba naton particular di kada sa may area nga ra ita madalag balete na mga katodo nga daya kada banwa nangin sentro nagligad no itry ka nga komento nagligad karaga baga di Domingo matapos banwa maggupo kruday karaga pila karaga problema so nagligad karaga daw magkatodo no kay nagpapatawagin pa kamayad no itatoyin karon ng liga ng mga barangay presidenta Rap Tolosa nga ipatawag no magkatodo agud nga maistoryahan no day karaga problema aga ba si baga akibot kita sa pila karaga bang inadlaw may una na naman karaga mga problema daw magkatodo nga magtuhaw sa pila pa naton ka mga kabarangayan agud nga maayos lagi makatudo kay klaro man abi no mga katudo nga dapat dung deserving naton ang mga igmangod nga makabaton kara makatudo is mga pobre gid naton adaya bi karon sa bilog sa mga problema no nga masami no nga ginapaabot itaray kada pila naton ka mga naga tao nga ra ita reklamo or naga paabot ita reklamo mga katudo aga kuwang banwa no sa pagpatuon, no? Pagpaalinton sa pila na ton ka mga pumuyo, sa pila kapingid sa aton, no? Ng mga nabukid ka nga part itaton ng mga kabarangayan, nga ipaalinton rulay ka nga programa. Na no, kay Oldo, no? Nga ginapamutag iti ba nga mana, una man doon, nakapost sa aton ka nga mga Facebook page, no? Itry ka nga mga kabarangayan or mga personal account itaton ka nga mga official sa barangay. No, mga katodo, pero ibagid mga katodo kung kita ginabagay-bagay naton aruanton ka nga mga pumuyo kung may una kita ng mga programa nga ginapatigayon para nga malikawan naton mga katodo rung hindi manami nga mga komento humalin sa aton karon nga mga kaigmahuran
1: may balita, may aksyon
0: no, sa ito man mga katodo rung sitwasyon sa aton nga mga kabarangayan no, kay aray sa nagliligad ka nga may nadlauro ruray ka nga baga naguguwa nga baga reklamo, bangod nga ni sa kawadan banwa, itray ka nga pagpabutsyag, no, pagpaalinton ko, nasambi ka nga programa. Ay, may unabi kita banwa, no, nga mga opisyal ka manay. Sayang mo mana, kay uwa ka mana iyan, nag-adto sa barangay, uwa ka mana nag-submiter, kay mo ka nga dokumento.
1: Action.
0: Na mga katodo, which is,

0: ba nga nit aton kag DILG mga katodo nga obligasyon ninyo ang mga opisyal sa barangay nga libuton naton duanton nga mga pumuyo para ipaisayod ruray kag programa. Una obra naton duanton kag part naging paalinton ta sa publiko gin libot ta banwaro aton nga mga pumuyo nga tanan nga may una kara nga mga kwalipikado nga mga estudyante nga makaambit itaroy kag programa.
1: Aksyon.
0: And then kun wa man sadrakat mga katodo, so hindi kita mabaso ng mga opisyal sa mga kabarangayan. No, kay doon ka na mga katodo sa bilog, no, sa mga nanginkugang mga katodo kay Roy Baabi, mga katodo ay haumgutan, no, nga may una tayagi, nga ginpili banwa, nga uwagid, no, matugupod, baga itapagpaalinton. Saan na karoon yung mga pumuyo kay, kapara sa nambato kaina, kung gin paabot yang itiksakto sa pila na ton ka mga pumuyo, maisot malaman do ato nga kabarangayan, ano tarong kun hindi pagita na ton malibo.
1: Toto, aksyon.
0: Kay Laya Karabanwa, kung amat nung nagamasot, ray karagabuot, ita aton karon nga mga pumuyo, kay every time banwa nga may una nga mga programa, na mga katodo nga dapat makabinipisyo ro aton karon nga mga pumuyo, hay uwa pa mga katodo, no, hindi makaabot sa aton karon nga mga nasakupan, kibot yu at imo nga ay, may makaragaliman na karaga programa nga ginpaarag, ginpaagi sa ato nga mga kabarangayan. Na pero rumasamin natin banwa, naong makitaan nga nakaambit itry karaga programa, nga pauman-uman yung makatodo nga una karoon sa listahan, na mga katodo nga hindi taman mabaso nga magkomento, ruaton nga mga pumuyo ay kumbukon kara ita pamilya ni kapitan, kapamilya ni kagawad, na mga katodo ay mga kaalyado ron, pero bukon itanan. Mga katodo, kay sa namba na ton, maabu kita ng mga kilagang mga opisyal at barangay nga nag-aobra itigsakto ang ginapriyoridad. Aruan na karoon ng mga pumuyo nga nagkaangay ag bagay nga makabaton itry ka ng programa nga ginapaarag sa aton ng mga kabarangayan.
1: May balita, may aksyon.
0: O galing abi, mga katodo, hindi man na ton malikawan, no? Hindi na ton mabaso. Aruan ton karoon ng mga pumuyo, especially mga katodo, pero mga deserving naton yung mga pumuyo na sandararong nagakaangay bagay, no? Nagakaangay, nagakadapat nga magkabaton itabulig nga mingko naduwaan na baga, no? Ita apagsalig sa anda ko nga pila ka baga official. No, mga katodo, especially arong aton niya pagambagan, isaray ka nga baga bulig, no? Programa nga ginapaagi sa aton ka mga kabarangay. Iba ko dyan sa pila man ka baga senaryo nga anda karun banwa, no? Na-experiensyahan asa anda karon nga mga kabarangayan.
1: Aksyon.
0: No, kay ruko namat, no, rung pagprioridad ta sa aton nga mga kaalyado, kapinpakon sa Iran nga wa ka nagsuporta, sa piyaka nga partido, no, mga katodo, ay gaban-yaban nga magayo ka man dayon, no, sa guwag kun may una kara nga mga manami nga mga programa, may mga ayuda nga ginapaagi. Now, sa anton ka mga kabarangayan?
1: Aksyon!
0: Now, magawaay ang matuod, makatodo, mabatian itapila na ton ka mga opisyal. Pero sa namba na ton, makatodo, kung ikaw, opisyal ta barangay, kapitan, kagawad, mga katodo, sa iyo duman sa imong kaugalingon nga ginaprioridad mo or imo kang mga pumuyo, ay hindi ka matimo ka na banwa, iguon, itry ka mga komento kung aton ka ng mga pumuyo. Now, haman nabi mag-guilty ka kung sa iyo duman sa imo kang kaugalingon, nagsayid mo man sa imo karon nga barangay nga wa matriklamo kimo una ro raya ka nga mga pumuyo nimo
1: todo
0: ay sempre iguon tagi karon makatodo kon sang kritik nga palagtik lagtik una ko imo karon nga mga pumuyo no naga ursa ka na kay bangod gani no sa imo man do nga gipakita sa imo karon nga pagpanerbisyo sa imo karon nga mga pumuyo
1: ada
0: sa nga maabo man katodo na subuan. Asalay kaya pagpaiway, no, itry kaya ka barangay, ilis ka election, kay dayaman kaya banwa, rung tiyempo, itato niya pila ka mga igmangod. Mga katodo, nga makausoy man sanda, no, ita mas deserving ng mga barangay official, nga magatao ita matutul kaya ka servisyo, sana karoon yung mga pumuyo, maswerte mga katodo, mga kabarangayan. Nga, Rwanda ko ng mga official is masaligan, nanda, nagatrabaho, no, mga katodo, ipaalin doon mga kabarangayan. No, mga katodo nga kabuhay-buhay na ng mga dinag-on, may una ka ng mga reklamo. Ruanda karon yung mga pumuyo una. Ma-extend na naman, ita another nga daywang dag-on, no? Nga sakripisyo na naman. Kuwanton karon yung mga kaigmanghuran. partikular sa aton nga mga kabarangayan. Nandayo ro gidamban naton makatudo bisan kada dagun pa may una nga eleksyon kung kita gabaga opisyal sa barangay. Mga katudo manami duaton kron nga hinimuan, wa kita dapat nga kabagak-an. No, kay bisan kada dagun may eleksyon, sa man dun makatudo antigo karon mag-appreciate. Aro anton ko nga mga pumuyo kung nagkaangay ag bagay ka pa, no? Nga magapabilin nga mangin opisyal ko inyo kuraga barangay.
1: Todo, aksyon.
0: Nao mga katodo sa ray kuraga presente kuraga baga sitwasyon. Nao mga katodo nga nagkakanabo, kay Roday kuraga mga senaryo nga nagkakanabo bukong niya mangin sa aton kuraga probinsya takyan. Nao kay Roday kuraga baga problema nga ginapabot siya it aton nga baga pumuyo. Mabuhay na nga mga dinagon, mga katodo nga nagkakanabo ra, no? Nga mga senaryo nga ginapaabot it aton nga mga kaimanguran.
1: Aksyon.
0: Okay, doon na biron, masakit ko damat na to, no? Gapamatian nga mismo ra aton kag mga pumuyo nga komento it mga negatibo sa anda karon nga mga opisyal. Ah, mga katudo, no? Bukod nga mang isa ka mga kabarangayan nga raga may una ka nga problema sa raga nga pagpatuman, no? Itry ka nga programa, implementasyon kong programa, no? Itaanton ka nga presidente. No, kasayon kita magkatodo nga maabo pa nga mga kabarangayan nga may makaraman kara nga mga senaryo gamang nga uwa karabanwa, no, it kabaskog it buot rompila ka mga pumuyo nga magpaabot ko anda ko nga reklamo. No, kay nahadlo nung sila naton ka mga pumuyo base man na personalon kita. No, itaaton ka nga mga opis sa barangay. No, mas pagkita nga piguson itaaton ka nga mga a official sa barangay. No, kaya aminin tama katodo at sa hindi, may una na namang katodo ng mga official, no, sa barangay, umanunta, hindi tanan mga katodo, pero may una gidbanwa na madinumtanon ana randa ko ng mga official sa barangay. Like yung kapitan, no, mga katodo, kapin pa kung pudiruso, no, makaguhuay ko naman, ruanton ko ng mga pumuyo, no, nga, kung maka-encounter ito makarunday ka na mentalidad, kung pila na ton ka mga official sa mga kabarangayan. Na pag once ka magreklamo ka, nagagawa ka tingin ayon nga ning ko kontrabida ikaw. Na which is kung imo malang puntaman, no, mga katodo nga mausi saan na butang, no, sa nagakaangay bagay, tama banwa nga pagpatuman kung pila ka mga programa agud rong makabaton hayro mga deserving man naton nga mga pumuyo.
1: Aksyon.
0: Alay sa kaya mga ayuda mga katodo, no, nga ginatao ko naman sa aton mga kabarangayan ay ro nakakabinipisyo karabanwa kung sino patangani ro may una-una man sa pagpagabuhi.
1: Aksyon.
0: Na uga pa niya bandi ka makatodo sa ray karaga programa itray karaga tupad. Imaw ro ato nakikita, no, sa ray karaga baga listahan. No, nga ginapabutsyag itray karaga baga igmanghod naton. Hay sempre masakit man dun makatodo sa part. No, ita aton nga pila ka baga pumuyo ang bagun man aton nga mga opisyal. Gawa tama na kami nagapamersonal.
1: Aksyon.
0: Pero sa di ka na palang makatodo sa mga programa nga ginapaarag, no, sa aton nga mga kabarangay, di ka na ito makita banwa kun awa gid man nagapamersonal do aton yung mga barangay officials. No, mga katodo, no, kay dapat na ro aton karon nga mga pagpanupol kung ayun, dapat bukod ito may una kita ka nga pinilian. No, kay Roday ka nga programa banwa kwarta. Mga katodo, kwarta rait publiko, kwarta rait kadagayaan. Dapat anan man, no, makaili summit makatodo bisan maisot kun amatron nga mga programa, ayuda, hay lakman paro makatodo kapin gid, no, sa aton nga mga pupre.
1: Aksyon.
0: No, bisan masakit kun amat sa anda kag part nga. Ro una ana sa listahan, mga katodo, kapara sa damba nato nagliligan, kumbo ko ita pamilya ita aton nga mga opisyal barangay, anda karon nga mga kaalyado. Kay bangod gani, no, sa pila ka mga mentalidad nga madinumtanon ruanda karo yung mga opisyal asa barangay kapin pakun isay randa nga ikaw wa kagid nagsuporta, no, kung nagtaliwan ang eleksyon ang mga kaabianan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: No, daya ka naman katodo rung realidad nga nagkanabo magaron. Sa anton karo yung mga kabarangayan, tuwad ba ka mo kay Kapitan Alin Robelo ita barangay Bakan? No, sa manuwa ka rita banga, no, mga katodo. That's why nga, roana ko yung mga pumuyo na wata itariklamo, no, kay bangod gani nga, napapatuman, roray ka nga transparency, no. Saan na ko nga barangay, pag-implementar itapila ka ng mga programa.
1: Todo, aksyon.
0: Pag may una ka na banwa, nga mga reklamo, una lagi, undago lagi si si kapitan no agod nga insigida nga ma-address. Ruray ka nga, pila ka mga concern anak ko nga mga pumuyo. Ah, o, di ba? Wa kita hagus na kabati, ita pila ka mga reklamo una. No, mga katodo, ag maabo pa kita nga mga punong barangay, mga katodo nga mga kilaga. Ah, nga ginapatuman, no, rung eksakto, no, nga mga programa, nga ginapaarag. Apaagi sa aton ka ng mga kabarangayan.
1: Aksyon!
0: O rakon ka ng amigo, batchmate, no, kay Kapitan Roger Banzuelo. Una ko sa may barangay Bakyang sa Banwa Kata Madalang.
1: Aksyon!
0: O mga katodo, ang iba na to ng mga kapitanes, no, sa pila ka mga kabarangayan. Mga katodo, itatong ka ng probinsya na ka. Nagkabay, no, nga matawan na at nagkaigo ka ito pangod, ruday ka ng concern. Agod nga, malikawanan na to, rumpila ka mga reklamo, mga katodo kung eksakto roaton nga pag-implementar kung nasambit nga programa.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: May 7 minutos, banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una oras na giyapon atod kinyo, it's San Miguel Pil Pilsen, the true global Filipino beer. Sa atong pagpanong balik, dugang pangabalita reports, ita to nga mga todo reporters, balikan na ton pagkatapos na itdugang pangabanga pahanomdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

0: tugan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Southbound Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
11: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Uy, Mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kapon.
18: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
19: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48? Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
22: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililibang may 18 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alauna.
11: Todo aksyon.
22: Oh, yabi viewing kay Madam Diding Redelin Leserio na karon sa Leserio family na sa isla ita Boracay.
11: Aksyon.
22: Na sa Bindolo Leserio family no sa Barangay Malabag. Nga nagapamati, no? Magkaroon ka nagabagapanyempo. Kay parang Dante Takas sa matagabarangay Bagong Baryo, Makato. Happy viewing.
11: Todo, aksyon.
22: Kay Ma'am Rosie Isog, no? Sa matagabarangay Andagaw, nga nagapamati man sa aton nga pag-ililiba.
11: Todo, aksyon.
22: Check na natin banwarong linya. Itaton ka nagabagat Todo Reporters kay Katodong Rolly Boy Herrera ang kakatodong Jastral Nerval.
11: Todo, aksyon.
22: No? Sa Andakron nga mga natipo, no? Gabalita, direkta sa Andakron nga mga area. Daw gay gabas ya da makaro karaga hapon sa aton karaga pag pangalagad.
11: Daw
22: si Katodong Rolly Boy no sa aton nga munisipyo ita Kalibo no mga katodo may ro 3 million solar lights project para sa barangay Bacao Norte na tigayon na ng bidding agarun di PWS akla nagpatigayon ita widening no para sa construction itulay sa Bacao Sur makaron nga adlaw.
11: Todo.
22: Check tarong detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
11: Radyo Todo Live Report.
22: Sa line number 1, Katodong Rolly with the report, please come in. Steady lang Katodong Rolly, remote karoon niya connection para hindi magduwa, remote karoon signal, proceed.
23: Na taku, no? At rumasak na 12 million amin niya sa 20% development fund at local government unit at Banwa at Kalibo. At kami naman, nagkaroon na daw rin natin na taga office of the municipal engineer, kebago ating Department of Public Works and Highways, ay napatigay may tanda ka na widening sa bahay ng Barangay Bacausor para riya no, sa ginagawang ng construction itulay na nagbaloy at 50 million pesos sa Pikuan kung sa ating nga magbong ng Commission Agro Commission alin sa ating karanga OIC Municipal Engineer Dave Ignacio. Maglalas ka rin katulong rin lang ang mga aktivity na ginapatigayan niya sa ating na Municipal Hall at Dio Calibo na mga tawain na kaon at isa rin nga ng ating na Municipal Engineer but yung ating yapon ng mga Department of CG yapon na karang pag-keeper ito na sa mga work and construction alin sa atin na mga kalibunan. Initial report, alin sa atin na area responsibility para sa tubo aksyon na magkakilang mga ito ito pinigyan mo.
0: Radyo Todo Live Report. Pag may balita, may aksyon. Todo aksyon sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo.
22: Mabugit nga siyaman sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa taga munisipyo ta Banuan Calibo. Check naman dong linya ni Katodong Jesral Nerbar. Now sa nagkaroon nga area, no? Mga sari-sari store sa Altabas, ginaingan nyo. Itato niya Altabas PNP nga magbakar ita blue light dahil sa gagapta nga pike nga kwarta. At kung ang bagay balita sa Europe na sa report ni Katodong Jesral Nerbar.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
22: Live sa Calibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Jesral, pasok!
1: Ginaingan nyo, Katodong Reynald, no, itatong karang Altabas PNP, ro pila ka mga negosyante, una ka sa poblasyon na Altabas, no, matapos, Katodong Reynald, may pila ka mga reklamo, nung nagapanagasa, umang Katodong Reynald, no, mga peke nga kwarta, nagakalhit, no, nakarasa, tindahan, aga sa pila ka mga store, o kung natawag ka ng mga baraka, una ka sa nasabitan ka ng lugar, Katodong Reynald, no, sa nabula itong information kay na, magaling sa itong Altabas PNP, pero pinakalas, Katodong Reynald, nga nag-report, no, sa nakarang istasyon, is, ating karang membro ita, Kelco, no, Katodong Reynald, matapos ka nga sangka senior citizen, do nagbayad ka na Katodong Reynald sa Kelco, ita ginaligar ka nga peke, ka nga 1,000, Katodong Reynald, no, aga ging dagalang raging report dahil tatong ka nga member, tatong nga Kelco, nakara sa tong Altabas PNP, Katodong Reynald, para man ipa-verify, aga ipa-record, no, Katodong Reynald, no, sambitan ka nga peke nga kwarta para hindi Katodong Reynald mag-kalhit pa, no, kung na mag magamit pa, iba pa ka nga mga atong mga residente nakara sa Banwak at Altabas, Katodong Reynald, apang ro mga pila ka mga reklamo, Katodong Reynald, nung naton karang sa Altabas PNP, Katodong Reynald, yung mga nasampitan karang mga peking kwarta is wata, Katodong Reynald, mga blatter, no, wata karaging pablatter sa itong karang Altabas PNP, Katodong Reynald, do pila ka mga reklamo regarding sa nasampitan ka kaliat ka 500 pesos, Katodong Reynald. So ginaingkan nyo, right, atong karang Altabas PNP, nung magbakal, Katodong Reynald, do atong karang pila ka mga store, ito natawag karang blue light, Katodong Reynald, o natawag karang parang money detector ba, Katodong Reynald, kung raya peke, kung raya, Katodong Reynald, siya legit nga kwarta, noro ginadawat o kung na ginabaton, Katodong Reynald, ito karang pila ka mga negosyante o nakara sa Banwa at Altabas, Katodong Reynald, para man siyempre maiwasan man doon nasambitan ka nga pagkalit, no, nasambitan ka nga peking nga kwarta, Katodong Reynald, nakara sa Banwa at Altabas. Kung matanda naton, iya tara sa Kalibo, Katodong Reynald, masa maabu-abu tanga ni karang pila ka mga report nga nagakalit doon nga peking nga kwarta apang sa atong Altabas PNP mata isawa sa nakatodong Reynald itirecord, no, pinakalas na tungan eh itong senior citizen na apang rin mga peking nga kwarta nababaton it pila ka mga negosyante, no, nakarang sa atong karang Altabas sa PNP is what record, no, Katodong Reynald, sa atong karang Altabas PNP. So ginakamayad man kunta, Katodong Reynald, ginaingkan nyo ito itong karang Altabas PNP nga ipablatter gidya Katodong Reynald, no, makarang klase karaita insidente para man matonover naton do mga piking nga kwarta sa atong karang kapulisan para ang Katodong Reynald yun magamit at pila ka pa karang mga individual, no, nga gapang lamang, Katodong Reynald, sa atong karang mga negosyante yung nakarang sa Banwa it Altabas, Katodong Reynald. Samtang dugang lang siguro nga balita sa iba pang balita, no, ging paidagom, Katodong Reynald, no, sa monitoring aga inspection it Fertilizer and Pesticide Authority o kon FPA Western Visayas ro limang kayo establishmento, Katodong Reynald, sa mga Banwa it Ibahay ag Calibo, no, ro ging himo raya nga aktibidad it FPA Western Visayas ko September 21 hasta ita 22, Katodong Reynald, ging patigayon itahin siya ro clean up drive operation para sa chikyaron ro insakto karang pagdumaga sa basura, sa pagsunod it mga negosyo, Katodong Reynald, sa mga regulasyon angot sa mga produktong pag-agrikultura, Katodong Reynald, nagpagawa man ita nakaigong regulatory action pero monitoring team, no, kagapit man pero pag-issue, Katodong Reynald, ita stop use move and sale orders katodoran o kon SUMS sa mga establishmentong nakitaan it mga paggabag katodong nga Rinald. No, sa padayon man, preparasyon at FPA para man katodong Rinald masiguro pero nga hugot nga pagsunod sa mga regulasyon no aga mapabilin man pero guwas nga pagdumaga sa mga agricultural inputs iya kara sa ating karanga rehiyon katodong Rinald. Bukod ka ra, isa sang ka-aksidente man katodong Rinald na tabo nakarsa may bahing karaita humarap banga no katodong Rinald kina karanga gaon kasi na imbulbado karosang kam motorsiklo ng tawagan natin day sa itong karanga banga PNP apang anda kara katodong Rinald nga investigador is nagpalo apa sa ospital matapos na katodong Rinald dungan ang kontad ng karanga rider kita nina sana karanga kagawasan nga makaroon is naka-confine no sa itong karanga provincial ospital katodong Rinald no agindo na ray buwan pag natadugang nga detalye kung kamusta tarong investigasyon nagdisposisyon katodong Rinald sa nasambitan kara nga aksidente katodong Rinald. Bukod kara wam kita ibang kara mga records sa katodong kara kalibu PNP no katodong Rinald makaroon kara nga pang-orason. So rayan na siguro tumatong yung report magaling sa itong area of responsibility sa yung mga balita to katodong Santon Plus Gold aga more power probiotics 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy God healthy life. Sarman sa uman para sa todo aksyon ako man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo.
0: Radyo Todo Live. May balitang may aksyon. Aksyon halal. Todo aksyon. Radyo aksyon. Radyo Todo.
22: Abugid nga salamat sa report ni katodong Jesral Nerbar na direkta sa aton kang kalibo Municipal Police Station. Nagiba pa na ito ang mga PNP Station. Todo aksyon. Nasa Binog, no? Na probinsya Takan Matotaway, no? Ro aton niya probinsya, no? Kung nagtaliwan ang mga inoras. Oh, kadasin lang, no? Rato ka raga tiyempo, no? Kay may dos minutos na lang araw na bilin, no? Yes, ito nga pag-ililiba antes kita, no? Mag-abot sa oras itaala una i-media. Kung nga po sila banwa, tiyempo sa ito nga pag-ililiba sa ito nga pagpangalagad, no? Magkarakaragad daw itong Miyerkules. Aron pila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa tong pagpagayag makaron kra nga hapon. Bantayan no sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aklan. Kaban kita nga magailibat inaga karagad law sa webes nga edisyon ni tato nga pagpangalagad. Partner naton sa technical science si katodong John Albert Dela Cruz. Ako man din naging ka-aksyon naging katodo makaron kra nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay,

0: Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis Whoa.
4: DTX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Lalakas.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon ka

0: ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang rice coffee. Mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Today's favorites.
1: Rádio.
2: Todo.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo. Aramis DDX 500.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.
4: All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitin. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. Hit after hit.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nag-ausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata
4: ng vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
8: Oh.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo.
13: For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment,

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patatak na Vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabel, nagluwebe isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: saan
9: po kami
8: nag-coffee
9: ng rice coffee?
8: Thank you very
9: much. Every morning. At saka minsan
8: pong
9: gabi, habang
8: nanonood
9: kami ng TV.
8: Tama, tama.
9: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
13: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayran ninyo nga ruan ang benepisyo nga ray abo kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus one.
12: Go! I love this station.
13: They're always on. Radio Todo for the best variety of music.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at
6: ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch.
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga-sampo kayo?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog, okay. Sige po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Paminsan-minsan lang po kasi dito po ako sa ano, sa nagpapabili lang po ako sa Kalbayog. Pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung meron po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Kalbayog. Wait lang po ha.
1: Santa Margarita po.
0: Okay. Kalbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Oh, sa Kalbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa ano, sa Samar, sa Allen?
1: Sa Kalbayog po marami, pero dito po sa ano, Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan? Sakop yan ng Kalbayog?
1: Opo.
0: Ah,
1: pero bonding yung Kalbayog.
0: Okay. Sa Santa Margarita meron, dyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Culinayo and Wellcare. O, dyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa ano po? Sa St. Anne meron po.
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong dyan po meron sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo. Itanong po ninyo at baka po eh ano lang, kumbaga baka po na ano lang, naubusan lang at baka po ngayon eh meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Diyan po sa ano yun? Sa anong butika yun?
1: Santa Margarita, sa St. Anne po.
0: Oh, sa St. Anne. Okay. Pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron. Hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne. Baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee dyan.
1: Apo. Sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, nanay. Ma'am Mitch, kapag meron po kayong nabili dyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakaano na po ako, nakabili na po ako sa Kalbayog kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Ah, okay po. Sige po.
1: Ano, Kuya Boy, pag ano po, kasi yung mata ko po medyo malabo na.
0: Mm-mm.
1: Ano, pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung ano, yung pagpapausok sa mata? O gawin po din yun, every time na kayo po ay umiinom ng ating, nagtitimpla ng ating rice coffee, at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos, ano po, ano raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas kaya yung sugar po ninyo dahil po kaya po nanlalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa ating po namang katawan, sa ating po namang sarili, na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pagkain po natin. Yun po yung culprit, kumbaga pinaka rason kung bakit na naging ganun po yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung ano din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang, okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po, makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, na peklat, matatanggal din po 'yon.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay ng ating po namang balat. So kung meron na pong mga peklat na hindi po pantay na yung ano, yung tawag dito, yung kulay, eh magagawan po yan ang paraan ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo. Thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, tanong ko lang, ano na po yung mga naitulong sa inyo ng pagiinom po, matagal ng pagiinom ng ating rice coffee? Ano po yung mga nawala na na karamdaman po sa inyo? Ano po yung nagbago na po sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po yung uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, yung ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano po yung iba na kumbaga nagbago na napansin po ninyo, nagbago sa inyong kalusugan, simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee. Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, maimbing. Hindi na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano noon, may UTI din po ako. Noon, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok. Minsan tapikati po yung balat.
0: Mm-mm.
1: Tapos pag ano, ano yung sa rice coffee po, yung minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So, tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po. Isa sa umaga at sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra dun yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po bagang side effect, tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan mo ako pag may nakuha ka doon sa St. Anne. Tama ba? St. Anne yun?
1: Opo.
0: Okay. Thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat. Salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch.
1: Opo.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Okay, tayo po yung napapakinggan na dyan po na naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po mga kaibigan. Dyan po tayo yung napapakinggan sa 102.9G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat na mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat na mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga estasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin na i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live. Pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay sabi ni Sir Edison Palafox, Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa Cagayan City, Isabela. Maraming maraming salamat. Diyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Cagayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela, mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso, mga kaibigan, yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumarami po sa Isabela ang natutulungan po. Gumaganda yung kalusugan po nila dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas naman po yan. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Batangas, maraming maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
2: Taga Kalawag po, sir.
0: Kalawag, Quezon?
2: Hindi, Kalawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Kalawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
2: Kwan po, sir. Mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Ay, upo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-ujok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Dati kasi, sir, na kinig ako sa kano sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ay palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawa, mm-hmm, sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung palagi ba na sumasakit yung sikmura ko, mm-hmm, yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko bigla akong nag CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng
2: rice coffee.
0: Tapos?
2: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya na narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
2: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-mm. Hindi na po nasakit yun, yung sikmura po ninyo?
2: Hindi po, sir. Natanggal na yun. Tanggal na yun.
0: Mm-mm.
2: Napapasalamat talaga ako sa siyokin na masarap pala inumin yan.
0: Mm-mm.
2: Saka lahat ng mga karamdaman mo, tanggal eh.
0: Tama po. Salamat po. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung
2: sampung.
0: Nakailang sachet kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
2: Yung umpisa ko pa lang, sir, na uminom noon.
0: Oo.
2: Isa pa lang uminom ko.
0: Mm-hmm.
2: Tapos balik-balik ako sa CR.
0: Mm-hmm.
2: Dumi talaga yung tubig talaga, sir. Mm-hmm. Siguro yung nag-kwan yun doon sa tiyan ko.
0: Correct.
2: Natanggal yun. Natanggal
0: mm-hmm
2: yun, sir.
0: Mm-hmm.
2: Pasalamat talaga ako na abo yung uminom na ako no, tuloy-tuloy na hanggang ngayon ilang taon na.
0: Mm-mm. Maraming salamat.
2: At saka nagpapasalamat talaga ako sa rest of eh. Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko yun, hanggang ngayon wala na. At saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom. Mm-hmm. Nag-akon sa kani sa katawan mo, kaganda.
0: Thank you po.
2: Yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
0: Opo.
2: Palagi yan ako, sir, nagabili.
0: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa Magsaysay na mismo. Kumusta
2: sa
0: yung...
2: Saan po, sir? Sa... Ano yon? Sa may pharmacy... Pharmacy? Sa may... Ano ngayon? Yung pangalan ng pharmacy dyan sa Magsaysay?
0: Mm-mm.
2: parang kwan yata yun eh. Di ko lang na kwan yun, yung pharmacy dyan sa Mungsaysay. Ano nga yung pangalan niya? Nakalimutan ko na.
0: Sophia?
2: Oh, Sophia po sir. Yun.
0: Sophia Pharmacy.
2: Opo, sir. Tama, opo, sir.
0: Tama.
2: Opo, sir.
0: Opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
2: Ay, kaganda sir ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
0: Tama yon.
2: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
0: Tama.
2: Subukan, hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
0: Tama yon. Tama po yon.
2: Ang sarap talaga ng Rescope.
0: Salamat po.
2: At saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
0: Mm-mm. Bakit po dati, Tati Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
2: Hindi po, sir. Parang...
0: Mababaw.
2: Kwan ka baga? Mababaw.
0: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskus lang, nagigising kayo kaagad.
2: Opo, sir.
0: Oh, pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
2: Opo. Tuloy-tuloy na. Mm-hmm. At saka maganda ang pakiramdam mo.
0: Tama po. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon, Tati Buboy?
2: Dami ng kwan yun. Mag-uwi ako.
0: Uh-huh.
2: Gatimpla rin ako yon. Mga tatlong beses. Apat. Uh-huh. Minsan apat, lima.
0: Tama. Wala naman po kasi yung side effect. Wala naman pong overdose. Kaya wala. Okay lang yun.
2: Opo.
0: Tama po. Ito na lang, Tatay Buboy. Dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo? Kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee, pero may mga iniindang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
2: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na kwan, dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee na ito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga kramdaman ko gumagaling.
0: Mm-hmm.
2: Maraming talaga salamat Kuya Boy sa rice coffee na ito. At sa Panginoon, unu-una sa Panginoon talaga.
0: Yes.
2: Maraming salamat po Panginoon.
0: Thank you very much.
2: Na lahat ng mga kramdaman ko nawala na ito.
0: Salamat.
2: Yun lang talaga Kuya Boy, yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
0: Tama po.
2: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila sa akin nila, kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
0: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa atin po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po. Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni Sir Buboy ng Kalawag Magsaysay Occidental Mindoro. Mga kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Ha? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patungkol po naman sa kanyang pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag... inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nagtatanong na ngayon kung saan po mabibili yung ating rice coffee: sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore po, mga tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Ipagtanong-tanong na po yung ating rice coffee. Matutulungan po tayo nito sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom. Araw-arawin lang po. Diba, sa unang pag-inom daw ni Sir Buboy ng ating rice coffee, eh talagang pabalik-balik siya ng CR. At buti na lang at naiintindihan ni Sir Buboy kung ano po yung ganong epekto ng pagiinom po ng ating rice coffee. Ito po yung lagi kong sinasabi na pwede. Pwede pong mangyari sa inyo, pwedeng hindi mangyari sa inyo. Sa mga unang araw, unang linggo na pagiinom po natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiipekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kaya Tatay Buboy, kay Sir Buboy po mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan, nag-boxing na dun yung lahat. Yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Ito si Mario Cotamora po ito sa dito sa Bukidnon.
0: Bukidnon. Okay po, Tatay Mario, ilang taon po?
3: Senior na, senior.
0: 60?
3: Oo.
0: Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa.
0: Hindi pa, opo. At may plano po ba kayong uminom ng ating rice coffee?
3: Hindi pa.
0: May plano po ba kayo na uminom ng ating rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa. Dito ba sa Bukidnon itong rice coffee?
0: Meron po, Tatay. Saan po kayo? Diyan po sa Bukidnon. Mabibili po yung ating rice coffee. Diyan po sa Damulog, Malaybalay, Manolo Fortich, Maramag, Kibawe, Valencia City. Saan po kayo malapit?
3: Sa Kibawe po.
0: Kibawe. Diyan po sa Farmacia Graciela.
3: Alam niyo po.
0: Alam niyo po ba yon? Nakakita na po ba kayo, Tatay Mario, ng ating rice coffee?
3: Sa Facebook lang po, sa Facebook.
0: Yung kulay
3: kita sa personal po.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po R-I-S-E.
3: Yes.
0: Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
3: Okay po.
0: Tatay Mario, ganito, kapag nakabili po kayo dyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin diyan.
3: Sige po.
0: Parehong oras, Tatay Mario. Maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
3: Sige, thank you po.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo dyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison. Via Paula Fox. Maraming salamat. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa gabi kung gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw. Pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yun?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga yung nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: Tuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navarra Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:20 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abaw, dingdong karamig-ramig ah. Basa apate roaton nga panaygan hay paalin da. Pero sige yang. Ay sangayan it serbisyo publiko. Uulan at aaraw. Babagyo at babaha. Basta't may boses ag may kuryente. Tuloy ang programa. Iya sa Radyo Todo. Babay October. Babay October. Babay September. Ag welcome October. Nano ay kasusugod po yung abi ko October ay binasa yun kita. Kasalanan kading kamalamit na bayaran sa iyong mga Oktubre 1 ay basa-basa na kita mga katodo. At timingan git aton git nga hasugay-sugay. O pasensya ka mo ha, na late kita itapila ka mga pinalito. Ay bangod nga ni nga nagpa-cover pa kita. Ay haabot-abutan kita. Ha, nagpulpanilong pa si Idol. Ha, nag-osoy itmasilungan. Ay bangod basang basa sa ulan. Aga pamayad yun yani makondo atong ubongara. Anaguman kitang bason. Ano ta makonda plano kara hindi na ta kita pagpapahuwayon ay. San papaalin ah, nagpasalamat man do aton niya mga mangunguma, do aton niya mga manugtanom, mga hardinero, hardinera, mga plantitos, plantitas. Ay bisan papaalin, nakahigop-higop, itaugan, habunyagan, ro mga nagabuka, ay nabasa. Ay bangod nga ni ko mabaskog nga ugan nga nagwaswas dayang aga-aga mga katuto. Sigidas panganiro asaw-asaw hoy. Pag hinay na kaina dinasigan tatsika drayon. Bangod makaabot kita riya sa broadcast center pero amat-amata na kita hoy. Hasta riya sa atong buyon. Paubos. Hasta sa dapa-dapa. Pero sige yan. Magpaabot anay kita itapag panamyaw. Sa aton karang mga kaigmanghuran. Sa aton niya mga pinalangga nga mga suki. Pinalangga nga mga tagpagamati ha. Makaron nga mauganon. Nga pagsugod it unang petsa, unang adlaw. It bugan it Oktubre. Oktubre 1, mauganon! Kamusta ro aton niya mga mangingisda? Nakabugsok ka mo? Matsauwa ako makabati kay inay. Duda ko nanilong mansandara ho ay. Kamusta ro aton niya mga tuda driver? Matsa nakabaton yun ka mo? O iya sa western side? O iya sa kalibo? Ay matsahin agar o akong bati? Oktubre 2? Ay mayad man dun? Agod makapiyan-piyan sa andang panggo gasolina? 2 mil sa driver at 2 mil sa operator. Kamusta man do aton niya mga taga Kalibo Public Market?
1: Marinig mo sa kanya mga
0: una sa temporary public market.
1: Ay nandiyan siya. Kulitan tawa.
0: Ano nga to ro nag-viral anat Iloilo nga tindahan.
1: Mga seryosong usapan
0: ng makaron.
1: Talakay di kanya.
0: Ro ana ita Libertad. Kanamiin no.
1: Manamin mabayaran.
0: Worth 100 million ay mingko luxury at anang hotel. O aton diya sa Banwat Kalibo 300 plus ko dura pero tanawan nyo manami lat ang himoong horror house siguro na sa Nobyembre. O aton nga rang wait market bukod anat wait market ha, wait market 300 million ko nura do yun do itsura
1: patsa
0: makahuguya takon ikumpara mo tagdatong sa Iloilo agro raya nga rang sa Libertad agro aton iya sa Banwat Kalibo wakat kapugo mga katulad gilat aro diferensya ron. Ay 100 plus man doon sa Iloilo nga to. Kaya 100 doon sa Libertad. Pero aton sa Kalibo, 300 plus. Pero matsama namit ng obrahon nga horror house. Kung hindi pa mga hingabot, makaroon nga dagon ang mga next year pa, ay pwede tanim your juris na obrahon nga horror house. Meron doon ang itsura pa yung hay. Ginakalawang yun. Kalami, tabutang at mga estatwa baga. Ang obrahon ay mga horror room dingdong. Abor ka doon, nga roaton niya bagong Kalibo Public Market, obrahon anay nga horror house. Ay hindi pa man magamit. Agro mga stall nga ron, obrahon anay manang ala nicho. May cementerio sa sugod. Ay one by one eh. Mabahog-bahog ang siguro sangkiri sa mga nicho.
1: Di ba kapagsalita, so na problema nyo na
0: ito nicho man yan eh, nato na imat sa one by one man eh. At sa kaparehas, gilatasan at bahog. Good morning ha sa aton niya mga taga temporary public market. Agkama naman sa aton niya mga toda. Sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lolo, sa mga lola, sa mga tito, sa mga tita, sa mga ate at kuya. Ang masako makaron sa andang panimagay. Ang masako makaron sa kusina. Nagagahat pamahaw. Ag bago ni Toto, ag bago ni Nini. Mga taga Kalibo Shopping Center, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Sila Serna, maayad-ayad man niya agahon. Sa mga taga Barangay Mabilo ha, grabe taruugan kay ina sa Mabilo Sos Maria Kagusi. At sa ginabuhos siya nga mga drum-drum nga tubi sa bubungan. Siguro sobra man nga tunga sa oras. Mga 40 minutos mandung ugan mga katuto. Pagawa na ito na ba? O nagabaga na urong karsada? May mga madagom nga porsyon. Ang dapadapangani, nagapanggamig. Pero ginapatamyaw gihapon, ikagawan inday. Pero anak karang mga pinalangga ng mga constituent. Ina sa may barangay Mabilo, especially sa may sityo baybay. Agkama naman sa Pudlon. Ina kay Nung Daning. Sa pamilya sa Blaon. Agina man sa pamilya Magno kay Nung Nono nga nila pito-pito. Agkama naman kay Nang Pini. Kay Toto Pride. Ina kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, no, sa Amalia Store. Agina sa MGMC Gas Station. Barato ay gasolina. Ina kay Nung Merlin, kay Nang Julien ha, sa Rilo Store. Kay Nung Dolpo Morado nga nagkakapikapik, nagahiyom-hiyom yun. Ina sa mga taga Barangay Tambak, New Washington. Sa Quintana Rintillo Magno Family. Agiya sa Mabilo, New Washington ha, sa Trupang Pilok. At kama naman kay Boy Pilok. Una kay kumparing Michael Ferrer. At kay Maring Ivy, no, sa pamilya Ferrer. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Inaman kay Mr. Hel Regalado and Company ha. Sa pamilya Torres. Kay Ampud Glinin. At kama naman kay Taylini. At sa grupong Hard to Get. Ay, maka-walking ka mo karay, makaranggaugan. Jeron, walking nga nagasugay, dagal ang kamot shampoo ang sabon. Good morning ha, sa tropa, grupong Hard to Get. Di ba nga Engineer X? Hard to get git man? O kon hard to get git asabaso? Matalino talaga yan. si Duyon ta. Pakinggan. Kay Mr. Kim Torres ha. Kay Mr. Abelardo Malbas. Aga ka man naman kay Tatak Aguila.
2: Madaling talakayan. Masarap pakinggan.
0: Nasa istansya nga nagamonitor man katon makaroon sa aton nga nagapagpangalagan.
2: Madaling talakayan. Masarap pakinggan.
0: Morning man kay Mami Jo Malapad. Ah, kay Jo White. Ah, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Morning man kay Tita Emma Vega, kay Maxima Vega, ina sa Andagaw. Agkaman naman ina sa Lindas Karinderia, ah, kay Auntie Edith Cuaterno.
2: Matalino talaga yan. Masarap pakinggan.
0: Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay paring Alex Relator.
2: Matalino talaga yan.
0: Kay Daddy Harley sa Harley's Karinderia, ha? Mapasabaw kita makarang ginagamig kita nga ra.
2: Matalino talaga yan. Masarap pakinggan.
1: Tawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga. Seryosong usapan ay nandyan niya.
0: Happy happy birthday, Anay, ha?
1: Mawawala ni kompleto.
0: Kay Franz Villanueva Ligarda.
1: Usapan ng bayan ay tatalakay, di kanya titigilan pag makulit ka.
0: Aga, good morning man sa Bilinario Family, ha? Ag sa Lohera Family. Ag Albacino Family. Suno kay Angela. Bilinario. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Toto Rex Pilayo, ha? Ina sa Barangay Yawan sa Manika sa may Banwa Karaita Libakaw. Ag sa mga Libakaw nun, ha? Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Toto Lerwin Taiko, ha? Good morning. Ag kay Madam Lea Mangaw sa Minyo. Natapos yung ruandang aktibidad, halipatan kita-kitang imbitahon. Intiin webe 30. Huwag kita makalingling. Iwan man kita haimbitar. Sige lang. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad banwa. I-check naton sa Indi Magbuhay, ha? Do report ita Pag-asa, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay bangod nga ni Kurayang pagpusdak nga rait ulan. Dagabagara ko Intertropical Converging Zone. Nga nakakaapekto sa Palawan, Visayas, ag Mindanao. Ordayang Tropical Depression. Kauwa pa makasugod kahapon, ha? Sa Philippine Area of Responsibility ay may kagayoon pemaw nga 3,315 kilometro ruan ang kagayoon bago imaw makagapak, no, sa bisinidad itapungsod Pilipinas. Nagahugag rurayang bagyo sa may S of Central Luzon ag may dagadaga nga hangin nga 45 kilometro kada oras ag 55 kada oras ruan ang gastines ag nagahugag imaw, ha, nagadagagan nga 10 kilometros kada oras. So ginapatihan ita Pag-asa ka hindi man kuno makasudra sa Philippine Area of Responsibility. Ag hindi yun man siguro raya magoyod it habagat. Pero araw, ha, i-check naton para sigurado git. Sa report ni katodong Lian Loreto, waton nga weather specialist, ha, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check naton si katodong Lian.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Para sa kompleto nga detalye, katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, unang araw ng Oktubre 2026. Wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bugyo sa loob ng ating area of responsibility. Pero meron po tayong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito pong tropical storm na may international name na Choy Wan, na ang ibig sabihin ay colorful cloud na galing po sa Hong Kong, China. At ito pong Tropical Storm Choy Wan ay malayo sa ating mga kalupaan, mahigit 2,945 kilometers silangan ng Central Luzon. Wala po itong epekto na direkto epekta sa ating bansa at hindi natin ito inaasahan na papasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility. May taglay po ito na hangin na abot sa 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman na abot ng 90 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos po ito pag west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So in the next 2 to 3 days, hindi nga po natin ito inaasahan na direktang makakaapekto sa ating panahon. Ngunit itong trough o yung buntot nitong tropical storm Choy 1, ito po yung magdadala ng mga pagbabago sa ating panahon. Posible po na makaranas po tayo ng mga makulimlim na panahon at meron din po kasamang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat para po sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, dulot nga nitong trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng ating PAR. And in the next 2 to 3 days, yung trough pa rin yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Visayas and Mindanao. But other parts ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, mapapansin natin ay mas bawas yung cloudiness natin based sa ating latest satellite imagery. So ngayong umaga hanggang tanghali ay magiging maaliwalas naman po yung ating panahon. Maaaring terik yung ating haring araw. Ngunit pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay posible yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activity. So always din ugaliing i-check yung ating panahon.gov.ph website kung saan natin pinupost yung ating thunderstorm advisories. Aside po dyan, meron din po tayong mobile application na Panahon din po ang pangalan kung saan dun din po natin inilalagay no yung ating mga advisories tungkol sa thunderstorms o mga pag-ulan. Para sa pagtaya ng ating panahon, dito po sa Luzon, mainit at maalinsangan, ngunit may chance pa rin ng mga thunderstorms nga sa hapon hanggang gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas dito sa Tuguegarao na aabot hanggang 35 degrees Celsius, habang dito sa Legazpi hanggang 34 degrees Celsius naman po. At iba pa yung ating heat index, no? So, maaari yung damang init ng ating mga kababayan dito sa eastern section ng Luzon ay mas mainit pa dito sa ating pre-project na temperatura. Sa Metro Manila, hanggang 32 degrees Celsius naman ang ating maximum temperature. Para naman po dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, yung trough nga po ng ating bagyong Choy 1, yung magdadala ng mga makulimlim na panahon dito sa Eastern Visayas, Caraga, and Davao Oriental. But for the other parts po ng Palawan, Visayas, and Mindanao, magiging mainit din po at maalinsangan. So, doble ingat po sa ating mga kababayan, even dun sa ating mga senior citizens, no, ay always po na tayo'y mag-rehydrate throughout the day para po ay maiwasan natin yung mga dalang possible banta ng mainit na or terik na araw, kagaya na lamang ng heat stroke, heat stress, and also heat exhaustion. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po maglalaro between 24 to 34 degrees Celsius yung ating agwat ng temperatura dito sa mga nabanggit na lugar. Pinakamataas dito sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius at sa Davao naman hanggang 33 degrees Celsius. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, so malaya pong makakapaglayag yung ating mga kababayang mandaragat. At ano nga ba ang inaasahan natin ngayong buwan ng Oktubre? Dahil October 1 nga ngayon, ay i-explain ko lamang po kung ano po yung possible na mangyari sa ating weather and climate ngayong month of October. Sa unang bahagi ng Oktubre ay maaaring mag-terminate na tayo o matapos na itong ating southwest monsoon o yung habagat. At kasabay ng pagtapos nitong habagat ay matatapos na rin yung ating rainy season. Mas mababawasan na yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At pagtapos po ng ating habagat ay magsisimula na yung ating transition period towards the Amihan or yung northeast monsoon natin. At itong northeast monsoon ay maaaring magsimula naman o yung onset nito ay posible sa pangalawang bahagi naman po ng buwan ng Oktubre. Yung ating Amihan, ito po yung cool and dry season natin. So tuyo at malamig yung ating simoy ng hangin kung meron po tayong Amihan. Ngunit posible na dahil nasa El Nino nga po tayo ay hindi ganun kalamig yung mga temperatura na mararanasan natin kumpara ng mga nakaraang taon. At aside po dyan ay meron din po tayong mga other weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kagaya na lamang ng Intertropical Convergence Zone, yung easterlies o yung hangin galing sa silangan at mga possible na mamuong mga low pressure areas. Aside po doon, posible pong magkaroon pa tayo ng isa hanggang dalawang bagyo sa buwan ng Oktubre at ang susunod na mga pangalan ay Rusal and then Samuel. And yung mga sa monthly climatological na tropical cyclone tracks natin, usually sa buwan ng Oktubre, yung mga tropical cyclones natin o yung mga bagyo ay mataas yung tsansa ng landfall dito sa Luzon and Visayas. Ngunit yun nga po, paalala dahil active ang ating El Nino at inaasahan pa natin na mas lalakas pa ito sa susunod na mga buwan, ay maaaring maapektuhan itong El Nino phase ang magiging kalagayan ng ating panahon and also yung mga frequency and behavior din ng ating bagyo. So always po, i-check ang ating mga updates galing dito sa PAGASA. Para sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:46 AM at lulubog naman mamayang 5:46 PM. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon naman, bisitahin ang ating mga websites pagasa.usd.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Doble ingat pa rin sa ating mga kababayan at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report!
0: Abogid niya, salamat ha kay katudong Lian Loreto. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City, no? Roaton nga weather specialist si Katudong Lian. Ro bagyo hayuwa matsansa nga magpangasa ug magpanagasa no iya sa kawugtaan ita Pilipinas, no? Dayang si Choi Wan ro anang international name, wa pa ita pangalan nga Philippine name, no? Kasi magayo pa imaw eh. Hindi pa imaw makagapak sa bisinidad ita pungsod da Pilipinas. So, pangamuyo kita, agroamihan, hayaron yon. Dagagun yan ik kuugan nga ra. Anagun kitang kinamusta kuugan, no? Ay nagangugubun si amihan kay ina eh. Gapinamati ako ita anang pagngugub, ita anang pagdagugdug baga. Ha? Sabay amihan nga porsyon. Di kara sa kung ikaw ay nagatindog, sabay bayon itkalibo. Ay di kara bandaron. Makita nimo no sa may wala nga bahin facing kadikara sa may Isla Trumblon.
2: So may sipuyang ba?
0: Hindi karon gahalin to hangin. Ay kung di kara sa may tuo, ay doon yung ginatawag natin nga timog. No? Agro iya mata di kara sa may Batan, Altabas, New Washington is Sagatan. Ro iya mata di kara paagtutangalan ibahay, ay imaurong ginatawag nga Kanaway.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ro'y amata sa likod naton, ay ro'y ginatawag na hanging habagat. Ro'y amata sa pihak, ay tuwago nga ginatawag ron. Doon ko naman to, pertiman, nagapulpugada, abi mo ay may bagyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, Anay, ha? Good morning, mga katudo, kay Toto Roger Lucero Nagalis, no? Nga nagamonitor man, makaroon sa aton karang pagpangalagad kay nang Hilda de Leon Igos, no? Ag kama naman kay Mr. na nga naga susugnod ita tinugon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Anong boyeng nano nakabuka yon o nag-uog ay nabasa ring kahoy?
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kay Karin Mayor ha, nga ginatamyaw man naton ita maayad-ayad gid niya gaon kay Edel Iraba, kay Efren Flores at kay Angie Torres, no? Ina sa may area ita New Buswang nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Todo berada, berada.
0: Ro update naton sa barangay ag sangguni ang kabataan election. Hay aton lang nga ginapaubaya. Ginapaubaya sa Supreme Court, no? Kung ano ro andang magiging desisyon. konpaboran or maidinay. Kasi ginatawan itlimang adlaw nga uway ta exemption agwa mat extension do respondent nga mag sabat ag mag-explicar mga katudo, no? Anungod nga ni sa andang pagpaiway or pagpostpone ita barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon ag sa pagpagawig ako termino ita mga nasa barangay kaibahan man ruaton nga sangguni ang kabataan. So ginapa-explain it mayada this piece nga maka decision ruaton nga Supreme Court. So may una pagali nga ko ano Solicitor General
2: Berrada.
0: Pwede patagali nga mag-intervene man ro Solicitor General asa nabuo naton nga information ang mga katudo o pero according sa COMELEC whatever happen kung makapaguwa gid man ITRO ro Supreme Court ro COMELEC ay magaprepare ta sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon by December 14, 2026 kung mapaboran ro ginatawag nga TRO o contemporary restraining order.
2: Berrada.
0: Good morning anay ha kay Binji Rotolo. Ag saan ang misis no? Nga si Ristelin Rotolo nga naga-monitor man sa aton kara nga pagpangalagad. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton kara nga pagpangalagad? Abaway. Masaklap ta. Good morning ha kay Nang Ode Chavez at kay Nong Bong Chavez no sa pamilya Chavez. Ina sa barangay New Buswang no nga naga-monitor man sa aton kara nga pagpangalagad. Good morning kay Edna Almidihar Pador no. Aga kamaraman kay Nong Steve Pador ha nga naga-monitor. Brown out adong sa aton nga transmitter.
2: Berrada.
0: Tiner lang anay kita iya sa Facebook ron, sa YouTube ag sa TikTok, ag sa tatlo ka mga local TV naton, no? Rong Kalibo Cable, Aklan Cable ag rong Paradise Cable. Mo mantener lang anay kita.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good AM classmate, patamyaw ko ang Igis Family. Ayan. So good morning ha sa Igis Family nga naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagan? Rong negosyo ag turismo sa isla Itaboracay. Ginasugid nga apektado. Apektado. Ko crisis sa langis. Suno sa local government unit it Banwang Malay. Ay nagakakakon do aton nga mga nasa boat operation, water sport operation, aga service vehicle, even ropa gamit ng that genset kung may magawig-gawig nga brown out. Do yun do epekto kung ginatawag nga oil crisis. Crisis sa langis mga katudo. May mabahaw tagali nga epekto sa aton nga negosyo ag turismo sa Islat Boracay.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin rong pagpa-reschedule co-distribution it cash assistance sa mga inunga nga may kapansanan iya sa probinsya at Aklan haging tagana sa maabot nga October 6 it makaroon nga dagon. Alas 8 agahon sa ABL Sports Complex ag may kapin sa 1,678 ka mga qualified beneficiary rong makasamit it ayuda. Basta't bring your ID pati ro nagaibakin nyo inyong ginikanan o kung sino man hay padayhan nyo it ID man pati ro beneficiary magdaga it ID.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Speaking of ABL, Sos Maria Kagosip. Matsa mga binugad ang hayo dong. ro mga nag-abel kunta sa passport on wheel, ha? Kasi limited man lang roging butang nanda nga tent ay trapal eh. Ro ibagot ang bangko open ay sa kainit-init a kahapon sos Maria kagusit. Mat sa binugad kating ag raya nga rang programa it gobyerno naton provincial, ha? Ag kung Department of Foreign Affairs ay inugan tayo pagbatikos. Amanmanat, kung igtot amana kung taging dagaron sa sugod it ABL, ay mayad, maging komportable, no? Kasi ro ABL naton, kuwang-kuwang pang isugod una ro mga 3,000.
2: Rentillo, komentaristang walang
0: siya. Pila malang manigatos kahapon, doon nagpila, ha? Ag bangko-bangko ro pagpila, no? May diyan ano, may bangko. Ay, kung ipatindog pa na na, base ko may nagkagadismayot ang mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ang ana ita pagbatikos mga katodo roging ubra nga estilo, ha? Ro magapit ito sa passporting, ay may tent. Ro iya sa likod itent, puro bangko uta. Ro ibaki nagapamayungan. Ro ibaki nagapungko, ngawat payong ag nagapinasilak. Sos Maria Kagosip.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa may nagkagadismayo, ag may nagain doon ng paginhawa, isa kainit-init, kita kaning bata-bata nga rahi, hindi kita katakot sa init, mga katodo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Man-man at king makatot, anandaro pag obra, no? It, passport on wheel, do proseso. Ngawat, ama na pagdaghar ito sa mas manami man ang pasilidad, sa sugod man at ABL, akon available dong ABL, hamat una ta binutang sa prente ita kapitulyo.
2: Todo berada. Berada.
0: Wat amanat utok ro nag organisa ko ro yon ngaron nga programa ay.
2: Rentillo, komentaristang. Oh,
0: sa makaraabing maugan. Pabayan natong pauganan do mga mag-aabel ita pasaporte.
2: Todo berada. Berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, bawahay makabugo-bugo ta. Kahapon, ging monitor naton, ro outcome, it ging patigayon ang public hearing. Para ngani, nga obrahon yon, nga official nga slogan, hashtag, slogan, rong Arriba Numansia. So kahapon sa public hearing, ro nag-preside, hay si SB member Jerome Vega. Ay si SB member Jerome Vega imaura rong committee chairman on laws, ang kaibahan kara rong committee on tourism, mga katodo nga imauman si SB member Lilin Hawod.
2: Todo berada. Berada.
0: So runag attender ay 23 bilog, no? Although na ro mayoriya it mga kapitanes, no? Ro absent malang abi ito ro Albasan, Aliputos, Tabangka, laging Banwaes, Agbubog, no? So present matarito ro presiding nga si SB Vega, si SB Hawod, Andrada, Sante, si SB Olong, ha imo ro ay si mayor, no? Agro 17 ka mga kapitan, ha? Ang igto man dong Oscahead, mga katodo, ag pidawhead, no? Bisan uwa nga ni isa na ma-invite.
2: Todo berada.
0: Rong masaklap banwa, rong presidente it Rural Improvement Club, Rural Improvement Club nga si Mrs. Anicel Bautista ay ma-attend man kunta o galing uwa a pagpasudla.
2: Berada. Berada.
0: Sa hindi masayran nga dahilan ay ging bawal ta kon imaw ko one of the SB staff, i-identify ta kani kung sino SB staff nga na, no? Para pangutanon ta kung sino nagsugo, no? Nga hindi pagpasudlon durayang si Mrs. Anicel Bautista rong presidente ita RIC o controller Rural Improvement Club, no? Agro-Rural Improvement Club nga na, hay kakonek man sa Women's Club, mga katodo, no? Sa grupo it mga kababayanan, So, hangawa imaw, nga uwa tayo magpapasunla. Although, amat-amat to di mo ha-invite, pero that is a public hearing.
2: Todo Rito, Berada.
0: Meaning, kung magpatawag gali ro naman sa public hearing, kung sino lang ang invited, imaugang. Kung huwag ka ma-invite, hindi ka pwede nga makasugod.
2: Todo, Berada.
0: Wow, Maria Kagusip Santisima sa langit. So aton doon nga pagkatutukan ha, sa kabilugan ni Taton Karaga Pagpagalagad sa programang Todo Berada.
2: Todo Berada.
0: Public hearing ron eh. No? Dapat makapartisipar tanan. Bisan manog baligya da tangkong, manog baligya da bugas, no? Bisan sweeper, bisan driver, ultimo nga mga pumuguyo, pwede nga makapartisipar.
2: Komentaristang walang
0: sinasanto. Pang public hearing dun kon. Ro gustong mag-atin ag magpamati ag magpartisipar hay ginapagwa.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Public hearing pa ba garon niya ginatawa?
2: Todo Berada.
0: Ay Maria Kagusip Santisima sa langit maluoy ka korason. I-check anay naton si Katudong Jun Kabisilya. Aton anay nga hawan-hawanan do report it aton niya mga Katudo Patrol direkta sa anda karang area of responsibility ay may kaso nga right vehicular accident nga rong biktima hay ging daga. Sa aton karanga Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Okay, check naton sa detalye sa report Katudong John, pasok.
4: Sangka vehicular accident Katudong John no, naguntad siya sa ngayon kita niyo asinto ng mga biktima. Di pangdala iya sa aton may provincial hospital Katudong John. Hindi niya nato masayaran Katudong John. Well, pariya ibara ang nag-addressing. Ang dungan sa pagdala niya sa provincial hospital, imaura na ang sunggaban, kita sa bilog na nga dala niya sa itong provincial hospital, no? Yung mga biktima nga nakanday, Kirli Laksa, 53 anyo sa pangigaroon ka no? Imaura ka na taga-barangay Kawayan sa Banwa, ita, New Washington, at sa bilog ka si Jib Lawrence Resurrection, 19 anyo sa pangigaroon ka na, imaura ka taga-barangay Uksan ka sa Banwa, ita, New Washington, nag-abot niya sa nakatungin din, mga alas 7, 52 kami eh. Muday mo nga nakabiktima dala ita hindi arahin at manawa tayo na si Pinatansin. Sandara haya na aksidente dinan sa may barangay Kawayan, no? Hindi na masyaran ba si Asong Kapan lang yung si Girly Laksa ni Jit Lauren Insurrection. Tarong tayo nga sa blatter ita din nga ni Washington PNP. Aga sa nanday mo naging respondiyan na taga hindi arahin at manawa tayo na si Pinatansin. Aga muday mo nga iya sa akin na pahit. Sa hospital at kaya kaya Girly Laksa at kaya kaya Lawrence Resurrection ay nakaagong ito itong nga din yung mga nakasari-sari ng mga lasto sa nakasari-sari ng parte na nawas na kusin sa tanggay yung rahe din ko kaya sa akin na may ito itong may listong po po at may mga hospital sa ulimil kaya katong ginin mo nga nakarepon niya sa ato na emergency room at kita po niya may provincial hospital at baan ko lang kita no sa mga nakakumpain po niya sa ato provincial hospital sa mga nagdaton may 50 city ka mga nakakumpain. Sa ating rewards, may 50 tickets ka mga nakakumpain. Sa ating mga rewards, no, may input kay Tengis Kananay at may 36 po ka mga nga rin nakakumpain. Ako ang iyong punuhan, pati sa labi, may nakahidga ito sa folding bid, no? Sa pinirward na ito, sa second floor, may 65 po kananay at may dahil ang mga nakakumpain. Sa ating medical ward, yung konsiin, nakasari-saring mga bati ang nakakumpain, may no deal type of sort ka mga naka-confine. So matutal sa kagulugan, no, may bagong ICU ward, ang isolation ward, may 448 ka legal aid sa may 30-ICT kabawa sa kagulugan niya naka-confine na kaya sa atin na may doktor at ayos tumulong po memorial. Alin sa provincial hospital na kumatid, no, nag-diretso ang karya sa atin na masa kung sa akong mga kurario na doon mo kahit kaligo public market sa pagkakasunod. Yata, sa nagawa-tuwaki, kung wala rin mga isda na nagabutan niya sa sulitan ng Merkado Publico, agun sila, rukilo, no, itis na nga nagabutan niya. Hararo, mga isda, kung medyo bayan niya, 180 kilo. May sulit kira, may ito kasi, karamit ka, anong dami, kanami na prituhunan sa inyo, no, 200 kilo. May salpon, hindi lang, hindi ko ba tarakot, kira na kung harap ang ilo. May tiyaw niya, katulong kinil, no, 120 rupino, no? May tenok kaya, 200 rupino. May batwanon riya, 200 rupino. May aton riya na lawayan, 120 rupino. Galing mo, mga turo nga nawayan na, no? May mga sugiri at sa atong amigo, 380 rupino, no? Pero pag ito ta kay, pare ka, Riri mo, no? Kay Pring Reno, 300 ya per kilo ito parli, no? At may bantalaan niya sa itong amigo, 305 per kilo, may pakaniya, 200 kilo, may 200 per kilo, tilapia, 140 kilo, may duraya na niya, 280 kilo, ay brother rin yung durado, 200 per kilo, ang rarang lumarli, 300 per kilo, may mataniya, 200 kilo, may sanggit, yan ang katungan dito, no? 200 kilo. May sulig ya, sulig gramit, ito patras na ito, no? 120 kilo. May gusauria, 160 kilo. May pantat na, baga karupong patras, 200 kilo. May mamsaria, 400 kilo. May mayamaya, tagilang mayamaya na, tagilang ginakalismisan, tagilang ginakliwa, 200 kilo. Agay chip na, ginakahidlawan, yan ang pabakal, hindi mauro kilo. 280 kilo ba nagpa-nag-check-tara, nag-pilit din ko na. Pagkakita na picture doon na ay, sayra na tagaling na kilo, ako ganyan,

0: entok na maron abo kung entok kabangus po ng gabong na kaya no 120 sa 140 kilo yung pagka pinabundi sa daya joke laga sa rugilin dinis pangusay kaya ko kara pagalin yung 180 200 240 kilo no aga pagamot sa atong nga pasaya no mga kilpasaya na itong 300 350 400 kilo pero atong natahong 80 kilo gani ay atong samurya iya sa atong iya kaging oras sa katunganan itatong nga physics yun no pagamot itatong na mga karne abundan sa katakutari sige ang hinakot ng karne niya kaso itatong nga meat six yun no pero atong manok mo atong dress chicken nagratong backyard fresh man 200 kilo So ato nga nitid ng manok, 340 kilo, kung kabot ang first parent manok, kabakan nyo sa iba at pang Facebook. Kili at ako mo, no? Tiklon, Atay, Isaw, Adidas, kung ano, Ulo, Liho, garon, iba't ibang price yun, mga buru-barato ka ron. Pero pag kabot ito, saan ang unod dito ka ron, ay 300 kilo. Pag kabot sa ato nga, Arnold Baboy, ang Arnold Baboy na ito, no? Ay, aras pa rin Victor, oh, gabligyat na ng manok, no? Sari na ng manok, pari Victor Dimo, no? Sa ginakawag ako, ito ay, hindi mo sana kung ng mga fans na naroon sa Baliti. Ano lang ito ng Archangel Baliti. Ano lang, pinaka big time na negosyante at manok na yan sa Sudi Tato ng Ricardo. Pari Victoria sa atong likod. Gani ay pagabot sa karne, no? Karne paboy natin. Rotasin po siya kagin po. 300 hasta 320 matigihapon ro kilo. Pero paabo-abo ito ng parts ng karne paboy na mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano-ahaw nyo kung saan lang mawibis, no? Kung pang sisig ninyo rin na, baka namin ito, may mga maskara niya tatong amigo, single palos na maskara, no? Mga sige na pwede natin pang sintam, no? Paras nga nakatantad yun, ang mga gawas, no? Pang dinuguan, ba, mga tasing purchap, limpura, nakahiliraon, kaabo, tarayar sa atong nga mid-section. Punong-puno, makaroon natin nga mid-section niya, sa sulit atong nga may kaligo public market. Kama naman doon atong karnit, baboy, ang ano, karnit ito, baka ganwang, roan ang unod dira, 420 kilo pero pag ito part si Kanit Maka at Anwang na mabakal niyo sa iba't ibang price. Pili at akamu no, atong nga pang pataro ka, pang nilaka no, pang dinuguan, pili at akamu iba't ibang price yun. Ang pagkabot sa gulay ka tawag din no, atong nga gulay, hindi karoon sa atong pagsakang area, ina di karoon nga pinukus-pukus na nakasaring-saring ng mga gulay. Ang ikar sa akong ginapistugan, haraw, natindugan na itong hala, sige, rotantad ang mga sinsin at mga nakasari-sari ng mga gulay na itong din, no? Wala, hindi karami ko sa atang kirya, banda nakakastan, no? Yun, nagbakalami kita sa kinabili ni Chip, no? Hinasana ang ginabili ni Katon. Gani, ara, di ka sa kilig na mismo, itatong na physics yun, di karang mga ginatantad ang mga sinsin ng mga gulay. Pag nabot, palitarungin mo sa kilig ni Katon na physics yun, di na, pandi karoon kay Ma'am TV Magallanes, sari-sari store. Okay, ito sa lahat, mga Ricardo, so, hindi, kasanan, tanan na ginausin ninyo ng mga Ricardo, panakot ninyo, kasanan, ang bibig na galiyan, sari-sari store, at kasanan, katanan yung sa baliyo ng galiyan, physics store. Ang sa pinakalikot, ito ato yung mid section, kira dito ang mga kustos, ang mga puga, kita payo, ang mahilig kita maghahay, pinangyukan, no, at ito lang, sinilip mismo sa likod. Ito ato nga, mid section. Pag nabot ka itong gini, nasa itong pinaka-middle din, itong grocery section, ilan ito rin yung swallow, sari-sari store. Bakit ito itong Andrew Swallow Jr., no? Ang imamando kay Roy Pontogon Restaurant. Pang masaro ko siya, walang problema. Barato, matapamahaw ka na, makailabas ka na. Kompleto siya na. Abo-abo, kahit pinig ka lang kung ano gusto mong pagkakanon na sa Roy Pontogon Restaurant. Ang kay Mama Maria kung na hindi sa pang na grocery, no? Ang imamando kay Pang Bislinado nga bugasan. At pagkabutin mo pagpagwain ang director na ito kaya kakanin, ang ito sa pinakapunta sa ato niya may karapukit. So, pari ko ilan dito mga binayaga natin ng mga saging balika, kamuti, pinyay, kamuti ka rin ang pinakapunta sa ato sa Lorenzo. At ilan dito mga kaya prutasan ni Papa Dad. Tapos na kay Lerry, karoon kayo ng bani, saan ang mga drive physics siya nun na, si Papa Dad, si Gabriel Kiyat Prutas, at kasansari ng sizes, at mga itlo, gahilira sa nari karoon, kaabot sa nari karoon, saan ang kiriya dito sa patungan ni San Lorenzo. Gani mas managayan, magtulting prano ka mo, mag-adto ka muli at magpanindati sa ano, agon sa abot mo kaya nga rin ang mga isda na ginawag na ito, no? Mga priska ng mga isda, dahil nga, ginahubos pa itpakyaw. Ito ito naman ko siya, hindi ba, baldi-baldi, puto, o ang mga baldiriya, iba, binahata ko karo kay Moses. Ang ginapakyaw na bilog, no? Ang ginagalamat na sa sandang mga lugar, kung siya na nagpapaligya. Aga, bago mag-isro ka ito nga dito, no? Ba, kinagirap niya pa ang pinapil sining, no? Si Parin Junior, ang pinagrafi, Alcaraz ina sa may barangay, Tigay. Siyang kurulin at siya, pinamating isang nano, happy happy listening.
1: Katulong yun.
0: Kaya, Roger.
1: Mangutana ako, makaron.

0: may panibag-o man nga pagsarado di ka na sa may tuting Reyes to MMG, no? Masaya o man buksan di ka na sa may kalatuti. Daga nga ni ko, trabaho ko no makaroon nga nakaschedule itakil ko.
1: Video katrungil sa gabi, binatuloy ito. Huwag patano, inakasabi gabi, no?
0: Ay, timplano, timplano pa man. Hindi na ron?
1: Abasin do na ron. Huwag pa man ito, no? Huwag pa man ba itong mga... nag-aubra, no? Pero panpata sa mga sok na mag-isara. Pero balik ko natin doon na kung ano pero sistema kasi saan na nag-close, no? Nani, eh, kung na naka-schedule nga, liga-close, no? Liga-close, kita nandaro na importante ang mga kami. Ginapakin doon ang mga filter na, mga wiring doon na, ito rin sa mix, ang bisag ka hospital, abiri ka rin nag-apit, lang dito lang, no? Ana, no? Pag-lipas, no? No? Nani, eh, video lang, inakatama, tapos abo, ang mga story ko, mga ginapang-demolis, no? Pero may nabilin pang bigyan ng mga storeman, gawa pa nakiting muli. Nila kachaklo-arlog ka nag-agir sa area karon. Ang natanaw na ako, no, gawa pang iman nalimpiyohan ni karong taalos tanan. Dapat malimpiyohan yung doon kung andagin man din nalimpiyohan. Pero abo ka ng store nga, kadimuli sa takakulong nga. Aga, dahil nga balita, ginatugitin nyo ito more power to Pino Agimoman of San Contras. Nga pang atunggit manami sa atong immune system. Direct kami tina nag-report, halimbawa sa akong area of responsibility, no? Magaling ito sa may doktor, kaya itong buko, gimoral hospital. Pag-turya sa akong na, pasak sa akong na itong temporaryo na itong may karibo, public market. Yapon, para sa tulog biraga, ako man sa tulog nga, June, kabisikan ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, report.
0: Abogid nga salamat ha, kay katodong John na Kabisilya na batian do mga nagapanguna nga mga balita, no? Alin-anay sa aton nga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital ratong kaso ita vehicular accident nga rong biktima ay ging daga sa aton nga bagay pabungan. Ag pagkatapos umos-os dayon imaw sa aton karanga temporary public market, no? Sa portion, todo bantay presyo, todo bantay supply, ay ano pa rin yung ginahugat? Ay abundag hapon dugurayan.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: May mga taga-ingon man dito eh. May mga tiaw man eh. No? So pili ang kamo ha kung ano gusto nyo aga abot ko inyong budget.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay ha kay Pelma Salas Sichon Sanchez. Shout out sa Women's Aklan. Nagapamati katon makaroon ha ro Women's Aklan. Kay classmate Jacinto Torate, kay Reggie Flores Laurente ha, nawawala daw tayo sa radyo. Ay nano, ay brown out nga ni. Ha? Brown out rito sa amon nga transmitter house. No? Ito sa may crossing Bangan, New Washington. Kaya maintainer lang anay kita sa TV, maintainer lang anay kita sa FB. Maintainer kita sa YouTube, maintainer kita sa TikTok.
2: Berrada.
0: Kay Isoon Christian Chana Milgarijo ha, naga-monitor. Kay Jam Bonifacio naga-monitor man no, sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Kay Sarhinto Romel Morato ha, nga naga-copy-copy on ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ha, enjoy lang gid da Sarhinto Romel Morato. Ag sempre roraya nga balita nga inyo nga nabatian ay ginahatod katon it Henebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Henebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Nakabalikon kita dong, may power na. Uwa pa, abikor imong ginasinyas nga to kung nakabalikon kita. So, balikan ta ha. Balikan ta ro aton niya mga dugang nga mga balita, dugang nga mga king pang headline pagkatapos gidyaman ka na.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada! Berrada!
3: Sura Miras po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo!
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: More power.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero gingumpisa nga gingtry na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Island One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheese maker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Pila, pila.

0: Philippine Products. Intra na! Sang Miguel Pilining Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Southron Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
6: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minum ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililima wag sa gihapon. Padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
1: Todo Berrada.
12: Si Katodong Rinald Banjola may investigasyon sa rayang babayi nga nagamumaniho ita e-bike nga sinagi ita sang katricycle iya sa banwa ita Kalibo, no? Si Katodong Rolly Boy Herrera may detalye man sa natabo nga vehicular accident nga ginaka-involvaran i-tricycle ag single nga motorcycle. Ro mga driver ay nakaangkon it mga minor injury. Agaging padayaman doon, aging pangbuong Ruanda karanga mga nina no, sa hospital. Good morning Anaya, kay Bingay Almanon, kay Rodrigo Osorio Puentes, ag kay Angeline De La Rosa Nablo, no, ag kay Well Andrade Tambong, no, ag kay Jam Bonifacio, nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalaga.
4: Komentaristang walang sinasanto.
12: Si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, pinaagi sa Municipal Police Traffic Division ag Department of Interior and Local Government, ginahinyo. Ag ginahinyo sandara. Tro sa resolusyon ngaging duso ni SB member Raymar Acevedo Ribaldo, no? Nga uman nga striktong ipatuman ro DILG Memorandum Circular Number 2019-121 agrorayang bag-o nga Memorandum Circular Number 2022-085 hanungod nga nira sa road clearing ag Barangay Road Clearing Operation Directive o kon Barco Directive.
4: Komentaristang
12: siguro,
4: walang sinasanto.
12: Apatuhan naman, kuaton nga konseho it banwang kalibong, may mga obstruction na naman. Kasi, rorayang mga violator man abing nga rakon amat, dayang mga hapupuna nga ra, hay mga miyembro man itbantay sa lakay. Aray bang ginatawag nga, if the cat is away, the mouse will play. Agwala ang pusa, naglalaro ang daga. Nawala na naman ang clearing, road clearing, agrorayang barangay road clearing, hay abo uman nga mga obstruction. So that's why, nga si SB Rimar nagduso it resolution, nga gina-request roaton nga chief of police, pinaagi sa anda nga traffic division, ang kamanaman doaton nga DILG nga limpyuhan yun mandong mga karsada. Samtang sa pihak kamahin, si Engineer Jonathan Salvador at Metallica Shipyard ang Metallica Shipbuilding and Consultancy uwa gihapon makabaton. It official nga imbitasyon halin sa sangguni ang bayan at Banwang Kali, sa sangguni ang bayan at Banwang New Washington, may kaangtanan sa nakatagana nga public hearing. Agro public hearing kuno nga rahay matsa sa Oktubre 6 yuta.
4: Komentaristang walang sinasanto.
12: Sa Oktubre 6 yuta mga katuto ha, ag may lima ka mga municipal police station iya sa probinsya Taklan. Kaibahan, rong First Aklan Police Mobile Force Company ging pasidunggan bilang police responding mabilis nagbaton sa darat mga award.
4: Mga
12: police station nga pumasa sa final deliberation ko September 18 it aton man nga mga kapulisan rong Banwat Balete makato ibahay Malinaw ag Libakaw. So congratulations ha sa munisipalidad it Malinaw, Libakaw, Balete, makato ag ibahay kaibahan do aton nga Aklan Police Mobile Force Company.
4: Ang
12: standby ka mo ay may pakikipag-angot man kita kay Engineer Alexis Apolonio, no? Ro aton nga Office of the Provincial Agriculture. May kaangtanan da sa rice situation, sa aton nga pananom, ang sa aton nga tubas, ang sa kondisyon it aton nga pagay, ang bugas mga katudo, ay ginakawagan ko nga sarayang tigsigila ka ra, basi kung may crisis kita sa bugas.
4: May punto ang bawat komentaryo. Ay,
12: ilang porsyento ang ro nakatanom? Pilang porsyento ang ro nagbunga? Ang pilang porsyento ang ro aton nga ani?
4: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
12: Okay, check ane nato si Katodong Rinald Banjola.
13: Radyo Todo Live. Report, report.
12: Italye kurayang babae nga naga-drive it e-bike, hinapit it tricycle. Sa report, Katodong Rinald, please go ahead. Oh, Katodong Rinald, please go ahead. Dali yang, ay matsa may naga-basketball nga mga kuratsa. Oh, Katodong Rinald. Yuhuu! Katodong Rinald! Abudlay kita kung umugan nga rag nasanay ka sa mamagay. Gulping bumasa ka rin. Good morning, anay. Kay Sunny Antaran, ha? Aga kama naman, no? Kay Susan Villanueva. Aguna sa Antaran family sa Tagas Tangalan. Arana, balikan ta. Katodong Rinald, please go ahead.
14: Yes, Katodong Gabriel, no? Atong karaga police report, magaling iya sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station, rung de karaga aksidente, no? Garagguntad, actually, natabu rung de karaga aksidente, kung nagtaliwan, mong September 29, mga tak na ras 11:30 sa isita, utra adlaw, ugaling nag-report sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station, kahapon niya, Katodong Gabriel, no? Mga tak na alauna, 45, karaita hapon, roray karaga complainant, no? Nga nagapangidaron, ita 30, inuibi, anyos nga residente, kung Bilya Salvacion, na barangay, and Dagaw, no? Iyak karon sa Banwa Karaita Kalibo. Imora nag-report nga kung nagdaliwan karang September 29, no? Mga taklaras 11:35 karita Udradlaw Katodong Jodel while nga Imora ay nag-drive, no? I-try karang Mason Premium E4-wheel e-bike, no? Katodong Jodel di karang sa may area ita F. Kempo Street, no? Paadto o halin, no? Sa direksyon i-try karang Barangay Hall kung Barangay Poblasyon aga paadto na karaita City Mall karang area Katodong Jodel na ginaarigar nga pag-abot ni karon sa may intersection seksyon doon na karon nga e-bike ay aksidente, no, nga sa Giosong Gaban sa ray karaga pinaka bumper nga portion, no, itray karaga sang ka motorized sa tricycle, no, Katodong Jodel private use imaw nga kung sin, di ka to nakaangkon itray karaga pinaka baga damage, no, roan na karon nga e-bike o galing suno abis na karaga pagpahayag, no, kung natabu o ray karaga aksidente ay may una tayagi karaga initial nga pag-uistorya, no, between sa roday karaga driver ka tricycle, aga roday karaga complainant nga imaura magabulig, no, sa ray karang pagpakaayad abi o pagbayad sa gastos sa ray karang damage wala kong e-bike Katodong Jodel agin na rigar nagtao kita 500 pesos ro na sambit karang driver pero basis na karang pagpahayag tagindagana na daw Katodong Jodel para nga ipa-repair, no, ray karang e-bike rong sukotakana is nasa 1,500 to 2,000 pesos, no, ro ray karang sukot sa nasambit karang complainant o galing kay siyempre pagbatabu tag natabu ro ray karang aksidente, may nagsettle tayagi sanda, no, kung nasambil ka nga persona, hindi na makita, or matrace na, no, roday ka nga driver para kunta, no, nga magapangayo ka na ita adugang, no, nga pagpagastos, sarang ka nga pag-refair, kung anak ron nga e-bike karason, no, nga analang ka nga gin pablatter, iya sa ton, ka nga Kalibo Municipal Police Station, no, roday ka nga natabo, no, nga incidente, kung nagtaliwan ka nga law, nga recorded ba karon, iya sa ton, ka nga Kalibo Municipal Police Station. Maswerte mata, no, mata ita last row ro ray karaga driver kay portion malaman itray karaga e-bike at Katodong Jodel do ray karaga na damage matapos nga matabo ro ray karaga aksidente ako raga taliwan nga adlaw. May aksidente man, no, sa may part karaita Banwa karaita ba nga kahapon o galing pag-check na itong kaina, no, sa itong karaga ba nga PNP, no, Katodong Jodel ay wadagid man, no, nag report sa itong karaga ba nga pulisan, no, based man sa itong karaga istorya nga miyembro sa itong karaga pulis, no, Katodong Jodel may kantanan sa pagka-imbulbar, no, itray karaga aksidente kahapon na ginaka-imbulbaran ita motorsiklo agasang ka kotse. Matutaway, no, aton nga Banwa Kalibo, no, kamana man pila ka mga kabanwahunan, ita aton kalaga probinsya katakan, wagin kata mga reported, no, nga mga untoward incident nga nagkaganabo, no, sa aton nga first district kung probinsya katakan, although nga kaina, nagatotality, nagawaswas, umabas kong karangaungan sa partita banga, aga Kalibo, Katodong Jodel, makaroon karanga agahon, no, pero minko pa naman,
12: ang maagot din pa nagan.
14: Amin ko rekwan okay naman do kwan na
12: mga gan ring panay gan wa mabot
14: ay kan gidon abot gidon basa gidron ay timing kita bi pag abot sa banga kaina, no, ito gidrong pagwaswas kita mabasko kranga uwan ito gi kita nabuhayan, no, sa may part kita barangay libas, no, sa abanga, no, Katodong Jodel pero makaron ay kun ato nga tanawon do atong kagangitan although nagungkat ang uwan ay sa Japan doon nga mag-uong-guong, no, rato yung karangang palibot, no, especially iya sa ton sa Banwa Karaita Kalibo Ibaga part no ita first district kwarta kalaga probinsya daw no, may ginikina tulog pangilat to tamabasko gay di katuloy nagungkat no rong pagwaswas no ita ugan
12: so matutawan so pabatyagon ami si amihan eh aman ana tama yun man naro na baga para man naro imo no, ay ako man
14: aga banyaban siguro ito basi kun na basa man kay inaing kwan alipod ah, one
12: sobrang basa pasira akong tinago inukot basa
14: oh basa nga niro nabasa
12: nabasa pero sige nga para hindi maura ubon ay punta sa bawo ha mahigop kita sa bawo din taro manami ka
14: din taro manami karon din dubuong karon sa kwan
12: depende dito kung mag-missing si paring Alex Naton.
14: Ay, aman na aman nga, maaag.
12: Si Daddy Harley. Depende kung na, kay paring Alex or kay Daddy Harley.
14: Ay, pwede ka man, Timo Karubis, hindi ito mag-missing sa mag-himat on TFP mo. Ay,
12: anong malay mo ay basikul wat gaha?
14: Ay, maaabi yun. Ay, kasi ado-adlo man, may una ka rin nga gaha no, si paring Alex. Yan nga, karun. Maghimat ko niyang, no? Mag-amat-amat na ito. Kaya matuod mo lang may gamig rukan. Pero, chimpo, no? Katotod yun dalawa, eh. Kawan, eh, okay na, haling ko sa amon, eh, kanami namin. Tama ko rin chimpo, ah, wag itatugan. Nagpinaadlaw, tanga, open ang Domingo, tatu, ah, binuwan nga nga wag itahos itaugan, no? Pero, kain na, pag abot sa part ita, binturan sa libas, no? Ay, di karon nagwaswas, as tagit iya sa kalibo, pero nga, nagwaswas, no? Ita, mabaskog, nga ugan, katodong nga, Jodel.
12: Okay.
14: Papa, no, dala na itong karang pinag ka mga report, no, ka ba naman mga senaryo, no, magaling niya sa itong karang kalimu municipal police station, sa Gapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
13: Radyo Todo, live, report, report.
12: Abukit nga sa gamat, ha, Katodong Reynald Banjola sa imo karang report, direkta sa may kalimu municipal police station. Sa banwat naman siya, ha, i-check nato si Katodong Rolly Boy, dayang motor ag tricycle, ha, mga Katodo, ha, nga nagbanggaan ay man i-check naton ayro mga biktima ko no mga driver parihas nga nakaangkon it minor injury.
13: Komentaristang walang sinasalto.
12: Makomersyal break ngayon kita balikan taro aton nga taga Office of the Provincial Agriculture no si Engineer Alexis Apolonio agrayang si Mrs. Bautista do presidente Banwa et Rural Improvement Club ayan ay bakod nga ni nga wata tinabog demo eh si Anisel no Bautista ro presidente no wata sa napagpasudla so that's why nga nagpagawa sa na it official statement nanda mga katodo kung ano ba talaga ang ginatawag na public hearing. I-check natin sa katotong Rolly Boy.
13: Radyo Todo Live Report! Report!
12: O, direkta sa may banwait naman siya sa Arriba. Katotong Rolly Boy, i-arriba mo! Katotong Rolly Boy!
15: Yes, katotong Jodel, no? Sa aton nga police report niya sa segundo distrito pa aton nga probinsya Taklan. Sangka probinsya, sangka vehicular accident, strong na tabo. Kahapon alas 5:30 sa Bayan Provincial Road, Barangay Huyaw-Huyaw, sa Banwat Numasyag, involbado ka na sangka Rosinga Tricycle, kontra sa sangka Honda na single na motor nga kutsira, sambit kay Rosy Tricycle, ay ginaman niyo ni Isabilo de Sinelia, Junior, 54 anos, may professional driver's license at is needed for free sa barangay Huyaw sa Banwat Numasya samtang rong driver mata Honda Wave ay ginkilaman kay Maurice Nori Beltran 22 anos sa asawa ag residente sa barangay Biga sa Banwaman Itliso may inamaragin pakita ng professional driver's license sa initial investigation kung aton niya mga kapres na nasabit kay tricycle ng Rosie nag-attempt kunta o nag-anak na magliko sa wala para madiritso kunta sa anak karang ginagrahian agrong nasabit pat ana nga Honda Wave nga single ay nag-attempt man nga mag-overtake kunta sa nasabit pa nga tricycle adyo sa timing gate adyo nga ro anda nga pag
12: maniobo
15: kada kada gid man yung motorsiklo dahilan nga nakaagom ra sa day aw nagresulta it pagsagianay it daywa ka mga bihikulo agrong driver it nasabit nga tricycle ag Honda Wave nga single nga motor ay nakaagom it mga minor injuries. Sa area, irespondihan kung aton nga mga kapusan ang MDRA mo, agitawad siyagi kung aton nga MDRA mo at kinatawag na first aid, At ito sa area ito sa bitka lugar, maro magtimbang gabahin, hay nagsiton o nagariglohan na ta, suno sa aton nga naman siya PNP, wawin niya pagdayarya sa aton nga naman siya pulis, maro magtimbang nga bahin, agro at nakarang embulbado ng mga motorsiklo na amurong embulbado sa nasambit man nga insidente katodong Fidel. Butambagon nga amicable settle drong magtimbang nga bahin suno sa report kung aton nga naman siya
12: municipal. Ay kung nagkakasugot malang, ay doon yung tanganiro pinaka-the-best, no? Nga una pa yung ayuso nyo. Ay kung umabot pa ito sa police station doon, agro mag-disposition ay police, ag mag-abot pa kamo sa kagasuhan, ay gagastos pa kamo.
15: Awat gin sa tempo nanda, no?
12: Maghuron, so, pero kung doon malang sangkiring problema, maghugan itabagay. Parehas malang, kambya ito, kambya yan, nagtabo, takamong dayway, tapos yun.
15: Hindi matungod, aksidente, hindi matungod kung ta, katulong Judel, no?
12: Kaso lang kaya nga ni aksidente, ha? Kaya nga ni aksidente, ginatawag. Hindi sinasadya.
15: So, nariglo mataro magtimbang nga bahin, agagin, salamatan man gani, kung aton nga mga kapusan, kung anda nga pag-sitol po dahil, hindi yun it, ginatawag nga, awat man sa aton nga mga otoridad, para nga anda pag-iimbestigahan ang baga-plastar kung alin dapat mag-indisposisyon sa nasambit man nga insidente ka to doon din, no? Mm. Sa pinaka mga municipal police station niya sa segundo distrito, kung mag-man it mga reported at toward incident, nga girespondihan rong aton nga tagsa-tagsa ka mga municipal police station niya sa segundo distrito. Buta bagon, matawhay rong aton nga segundo distrito as far as peace and order question is concerned. Yun nga na,
12: inisiliwa.
15: Ang mga nag-report. Yes.
12: Ano ro imong reaksyon ay ro anda nga public hearing ay matsaro may mga imbitasyon yang ro ging pasugod o galing hay nakasugod man do senior citizen agro PWD nga sector, no? O galing do presidente et rural improvement club, no? Aga dagar women ay wa taging pasudla pataging papaati niya it public hearing bagaron ag anybody can public set ag magpamati, di ba? Public nga eh.
15: Tanaw niya sektor inagid ron para nga magbuto.
12: May imbitasyon kang sa uwa kung naila kat imo magtanawag basta hindi kaya makaguba ko andang proceeding. Ay wat at problema ron, di ba?
15: Tama ron. Kapamati malat anaro nag-attender ag kung may inagid man nga mga ginatawag nga mga pangutana ay dapat
12: agamin man nga. Pwede man bisan sino makapartisip. Parhambay ko bisan manog baligya tangkong agdago kina sa tindahan kung gusto nanda nga mamati, di ba?
15: Di ba? Correct, katotin niya din. Ay, hindi naman tayo, amunta na rong pagsugundan.
12: Ayan ako, nagpag-uwa at official statement ro Presidente at Rural Improvement Club, katodong Rolly Boy, haram mapa-interview ang anik katon.
15: Okay. So, walang say-say pa rin rong public hearing agin. Patigayon po dahil nga, wa nanda ma cater doon ibang sektor na gusto man ko ta na makipagbahin sa nag-ipatigaw niya public hearing siya sa Banwat naman siya katodong
12: Fidel. Okay, no? Sige.
15: So, inaudan sa tao ng mga naman siya, ano na. Anyway, doon na siguro inisiro atong mahatod yung mga information ng report. Nagro atong balita, iya sa segundo distrito, kinatod ka doon it more powerful by UTEC RN1 Coffee Mix. Live ka nag-report iya sa Banwat naman siya para sa Tudo Berrada. Ako naman si katodong Rolly Boy Herrera. It Radio Tudo, kaibigan mo.
16: Radyo Todo Live Report.
12: Abogid niya salamat ha katodong Rolly Boy Herrera direkta nga nagareport no sa nakaraga area of responsibility sa segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Good morning kay Grace Nidik, kay Sandy Lumugdang sa Katipunan Borwanga, kay Karen Romualdo, no. Hi, hello, good morning sir. Sa inyo diyan sa Todo Radio News FM Kalibo. God bless you. O, salamat yan, ha? Kay Karen Romualdo. Ang sa aton niya pagbalik, ha? Balikan taro aton niya pakikipag-angot dapat kahapon, no? Galing haayang-ayangan, eh. Kay Engineer Alexis Apolonio, it aton nga Provincial Agriculturist Office, agkama naman sa Presidente, it Rural Improvement Club, ha? Kay Anacel Bautista. So, tarandaya, aton niya pagbalikan, ha? Oras sa Pilipinas, alas 6:45, agroray nga oras ginhatod katon ni Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos siya magkara.
16: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
17: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins na nalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
20: para sa Senate Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash alin na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
6: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na-experience
3: experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa yung Luki ka makaroon na. Ihotin mo man abi rin yung sikreto ka, Kon.
2: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
7: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang hindi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At sa kami sa pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay. Balik kita balwa sa aton karanga pag ililima. Huwag sa gihapon padayon ka mga nagpamati ha sa programang Todo Berrada. Madasigro oras na to, no? Ayoko. Alas 6:56 yun, no? Matsa. Grabe. Good morning, ha? Kay Bongning. Kay nang Cristina Katambong, ina sa poblasyon Tangalan. Nagasigabong kita, no? At kay Kagawad Nancy Season. Kay Ristelin Aguirre Rotolo. Kay Ariel Padasay Bakayana, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
10: Pero aton nga provincial agriculturist Aklan, no, naka-standby, no, si Engineer Alexis Apolonio, no, mayadra agad maistoryahan nato, no, kasi ako mismo ginakubaan eh. Ahaman. Ay warang man kita, ang nagalibot-libot man kita sa mga mangunguma, no? Ang o istorya man kita sa mga mangunguma, no? Nga, abot ang porsyento makarundo a katanom. Kung may una man nga katanom, ay survival, ha? Gasalig sa ugan. Eh, siyempre, uwa itubi, eh, no? Wakot may hakita nga nagagamit it water pump, no? Kasi mahal nga ni Rodiesel, mahal man do gasolina.
0: Berrada.
10: Sabi no, kung kamusta man do pag libot-libot agro-assessment, it aton nga Aklan Provincial Agriculturist Office, no, pinaagi sa aton nga agriculturist officer nga si Engineer Alexis Apolonio. Sir Alex, good morning.
11: Good morning. Todong Jibel ay sa ato mga taga-Payamati sa Todo Radyo, mag-aid nga gawin sa tarnan.
10: Okay, salamat gid sir no sa timpo sa oras. Mabaho gid ako nya pagpasalamat nga maging kaparte ka makaron no. Ako akon nga programa programa para nga makatao kita it insakto gid no nga information ug balita sa aton nga mga pumuyo nga mga aklano no nga nagapamati makaron sa programang Todo Berrada. Sir, mangutana yang ako kasi sa paglibot-libot na kon no pilang buwan yon pati man kurayang nagtaliwan nga adlaw. May mga nakaistorya ako nga mga mangunguma, no? Agagaban, uwa, nangani, kansantara nakatanom, no? Ay bangod nga ni nga uwa itubi, no? Ay kung aton man ang saligan duugan, ay bihira, no? Agharaman man nga, una kung kita sa estado nga na, kung ginaporkas it pag-asa, nga strong El Nino, no? Nga hasta pa sa 2027, no? Engineer Alexis, no? So kamusta sir to inyong assessment no sa panguma makaroon iya sa probinsya Taklan?
11: Well, tama rin mo karon na nakita no imong personal assessment sa kung ano kaabo sa saing stage makaroon na ato ng mga manguma sa pagkarami palay.
10: Mm-hmm.
11: Basis sa amon nga pag-gather at mga datos halin sa mga informasyon na galing sa kasari-sari ng mga municipal agriculture offices kung si Incandararo na monitor. Ato niya ginagang na-record or official na gina-report naman sa Department of Agriculture na nakatanong para sa raya nga lang wet season o raya season nga lang umpisa March pa to 8 dayang bulan ay only 35.27%.
10: 35.27%.
11: Rurayang number nga lang ay from March to September 2026. Okay. O nagkumpulin rin mo sa 5,000, kuwang-kuwang 6,000 hectares.
10: Mm-hmm.
11: Sa information tanan, no, ro aton nga rice area iya sa probinsya Taklan na minakonsider natin nga irrigated at gira atong yan sa ligan at atong pare at bugas. Then, doon agad 16,000 hectares na eh. Pero mga 35 o one-third yung karoon, more than one-third yung nakatanom. Medyo mga subula nga balita. No? Ako rin sobrang delay kita kasi sa taya nga rin 35% o around 6,000 hectares, mga nasa 1,700 hectares po ang kararo iya sa reproductive stage o nakaano yun. Kumbaga may bunga yun. Gawat lang na maano siguro in mga one more month. Pero supposedly dapat makaroon na nag-umpisa na ko ba't ani. Galing na delay kita sa bangon niya ni nga kuwang bigaro tubig sa ato mga irrigation kanal ang sangkiri bigaro tubig nga halin sa atong ulan.
10: Okay. So nga ni mabahot aro porsyento ituwa makatanom.
11: Kung atong ikumparara sa last year na performance, pero binahambal ko nga lang March to September na dato sa mga, binagagat at mga 85 to 90% ay makaroon na yung 1/3 yung gida.
10: Okay. Ang kunta na sa second cropping pa yung kita, no?
11: Yes, oo.
10: Ang kung may tubig, kunta kita sa posente, agwat at problema ro aton nga niya, ay basic kon maabot pa naton to third cropping. Engineer Alexis, sir.
11: Yes, posibleng kita. Kung early ang nakatanom ng mabastang tirotube, posibleng makaroon na ikatanom at akong third cropping
10: okay.
11: O kung naging gas para makasugod sa first quarter. Pero wag yun.
10: Sa 35.27% nga nakatanom, agrayang 1,700 hectares pa ang runag bunga, mabaho patagaling porsyento, no? Ro, tinanom nga uwa pa makabunga, Engineer Alex, sir.
11: Yes, may una pa nga mga 1,800 niya sa vegetative stage. Kumbaga ay nagtubo yun, uwa pa nakabunga. Kumbaga ay critical niya stage kasi nakaumpisa o makasakadakasang buwan niya siguro imaw. Pero may naman kita nga mga naka-dinya gas rice siguro para itong nag-inuwan na ito a few weeks ago ay yung try mong gihapon na base magpadayon yung ulan ay may mga 30 hectares kita na na-record yung nagtanong yung nagpaapas. So, doon yung status, no? Kaya balang di matay ang vegetative ag may napinig niya tawag na ito niya reproductive kung siin may bunga ron ag ang ginahuwat lang kala ka mag-mature.
10: Okay. So, bangod ka ra, may posibilidad ayhan ay according ani sa naka-istorya nakon mga last 3 days ago nga mga mangunguma iya sa may first district nga nagakahawag sanda no nga base man nakon tumaas ta man ro presyo kara ita bugas no ag base kon may shortage pa kita ay kon saligan man ro aton nga ani iya sa probinsya Taklan ay matsa indi tay mao makasupais no sa kinahanglano no kaya ngani nakikita naton sa merkado, Sir Alex, kung aton nga libuton, gabant anahay Mindoro rice or imported rice, no? Ro aton nga bugas nga ginadagawat?
11: Yes, tama ron. Actually, ro aton nga matang probinsya, ay ano, bisan pa tanan siguro magtanamit sabay-sabay. Maabot na 90% na planting ron. Ro aton nga matang rice sufficiency, o nga tawag, rice sufficiency level. Kung siin kung kaya bang i-provide the demand. Hey, mabuhay nga ito nga 1 at 0, 100% ka ron. So, we are actually rice buying province.
10: Mm-hmm.
11: Wawa pa tinga maganagasalig, pero kung bagay, sa atong mga local markets, may nakita ka gid ang halin sa ibang probinsya. Kasi ato niya buga say not enough to serve our people. At siguro ibahay niya tago, gina-reserve. So sa ato niya adu-adlaw, nga nagalibot yung bugas, ano, kuwang din, anong bukayat halin sa aklan, kuwang din Pero mas more makaroon, no? Makaroon yung seat na ngayong dagon na kung sino mas daba, mas nandaba ang pagtanong, mas gaabo kita karawa atong pag-import pagbakay bugas sa ibang probinsya ag posible nga magtaas kita ro presyo kasi especially nga nagasugod kita sa mga peak season nga lang aga December, January, nagtaas ang demand

0: mga trabaho makaroon nga nga palambantayin din nato, matanawa natin kung ano dapat ro solusyon.
1: Mm.
0: Although nga ro long term kita kunta ay ro ma-provide do tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ro mga abono, ro mga binira ang masaka ano nga ni masaka ironic kasi sa mga previous na dalgo na among issue ay pwede ulihiro abono, pwede ulihiro mga binhi, kuya ko binhi. Ang nakaroon na on time mo na mga tayong bagay.
1: Tubi, guman. Kinangan, kinabi natin doon, tubi. Tao, paano ninyo mabuligan? No? Ero ato niya provincial government, through governor, dasang ko niyang panlalawigan, ay matsaig to kaman yan during the inquiry, no? Kung ano gitaro problema, no? Nga, mabuligan no itaton nga probinsya ag mapadali ro pagpast track ita pondo itneya nga marihab no ro nasamad no nga kwanira ra water intake ita neya from Iksigkay to Malinaw no kasi dayro naging problema naton eh no umpisa nga nag inagi ng mga mabasko ka bagyo Sir Alex.
0: Hindi ba ako ato ng main problem na ato ng facility, ato ng irrigation system na ay mga medyo samad ina o mukunot functional. Yung una ay siguro retubi ay mukunot ina. Kumbaga retubi sa ato ng source ay hindi kasakaag. Kuyang di ba hindi na maabot yung kapunta at ng kalalutas. Kasi nga ni, yun, may bago di ba nga beyond our control at ato nito ng mga mga kasubaan sa Aklan River at sa Malinaw ay puro yung punuin into it mga graba at hindi kita kasakaro tubig. At siguro ro atin nga design structure ay bukod imaw it suitable nga kung saan kiyo ro tubig ay nakasuhod. So I think ro yung programa at nga makaroon nga maayos ro atin mga intake nga ra ang butangan it mga pang kung anong paagi para mas makadasig ito. Pero kuwang gihapon, kuwang sa pondo, siguro decision man, na ma-bridge, makukut ko ng makaroon, sa the next day, may matabuhin ng inabalas. So, medyo ka, ano, kasubo.
1: Ang roaton manabi nga nga mga ngunguma nga may andamat ang mga makina nga pwede matakunta makapaandar, ay apektado man ko aton nga nga oil crisis. No, tama ka, no? Nga una matuod ro ato niya binhi una ro atong abono ay alino nato na hindi naton matanom no agwa man na ila ro mangunguma nga i suicide ro binhi nga ro no nga madayad ro kwalidad kun hindi malang matuod man mabuhi no so saraya nga rang sitwasyon kamo naga kahawag man nga basi posible nga pag-abot itarayang mga masunod nga mga binuga no nga gina-expect naton October nga ra nga makaani kita no nga makapiyan-piyan sa pagpanubo no it aton nga presyo it bugas sa merkado no engineer may posibilidad nga magsaka ro presyo it bugas
0: at pagbibigit ano atin nila nga gina-anticipate na pagsunod by ang last quarter of the year kung saan mataas sa demand o posibleng magtaas kita ro presyo it bugas especially nga atong bugas kaya na source man na hindi nagamit ng ibang lugar nga may mga information kita nga magiging nga namin mga baha at may ibang kalamidad. Kung makita nyo recently ay ito sa Luzon, sige pero inuwan at ginagawa sa baha. May napapasok baka nyo news para ako mga suppliers, mga Mindoro man ay hindi kita na nagbubugaan ng mga bugas sa mga ayuda. Pero kung may drone, kasi magkandung ito sa populasyon. So, ato yung tanaw na kung mataas yung demand ay kakay o supply, magkataas yung presyo.
1: So bangod ka ra, uwa it programa ro inyong opisina nga abi itwist lang sa ibang pagkakakitaan no, ibang pagpananom no, instead nga pagay iba lang gid abi anay ro itanom for the meantime kasi ara paru forecast abi nga ra ita pag-asa sa strong El Nino nga ra Engineer Alex sir.
0: Unyan pa na saka ya ano pa nang bigyan paru ro yung atong tutuyan, ating climate nga wala pa nang ayon sa aton. So possibly, ano ra eh, wet season in Morat, kung baga dapat may nag-uwan. At hindi kaya naman siguro sa ibang probinsya na nag-uwan, kung mag-aktok at iliilo, ano pa nga yun lang, hindi, nag-tanong pa, kasi nga nung nag-iliwan, pero hindi sa Luzon, na hindi na mahapas ang dating yung last 3 weeks. So kita yan, nag-uwan sa uwan, sa matter of fact, nag-request kita sa Bureau of Soil na mag-cloud seeding. Mga adlaw nga kung nanotis ninyo nang tigang iyan, lalo na yung resulta at bilog at nasa

0: na mag-favorite clouds para magtiyan. Kailan kung mga umili nga lang sa aming update, wala ka ng clouds. So, paano na ito mag-tumundi o yan yung clouds? Kasi sa kamalang sige na makon. Pero, yung pagod lang, tayo nakaroon yung efforts yung ginausin namin kung ano rumang yan. Of course, long term yung solusyon kung taro irrigation, pero di very dependent kung kita sa government kasi rotundo at rehabilitasyon na ito kanda. So, kita yung sa local, at sa region nga, nga atang ginasaligan is kung ano rin support na itaos sa ating mga mangunguma. Now, sa point of view of provincial government, ay ating yung mag-agawagyan kung ano rin mga remaining para na maobra, especially sa mga wala na katanong. Nag-encourage dito kung kami na mag-diversify, ibig sabihin na hindi rin na salib sa paga, ay pwede
1: magpamanong sila. Mag-iba lang ang kita, no? Nga pwede mapagkitaan.
0: Pwede, like, mais, siguro, or mundo, or kamote. Oo. So, dahil nakaroon na ako yung taong ako yung pinag-offer ka naro Department of Agriculture sa ibang mga rice farmers ito kung sarayang planting na lahat, they would shift into other crops. Pero medyo hesitant kalabanan sa itong mga nanguma kasi nag-uwat yung dunin. Kasi dahil basi mag-tiyan. Again, for this cropping, medyo nangyakaroon na ito ating reception na mag-shift sa ibang crops. Pero tawang, with the information nga rin, ipag-asa na base rin mga succeeding months, mas mainit pa yun. Yung ano namin nga rin next year, the next crop, mas bigatayin siguro. So makawin yung wag-wag-wag kami ng pilit. Yung maulihin yung gin manabi, ayang-ayang. Kasi magtanong ko gina't gulay makaroon, kainit, di ba? So, no use man yung mag-pilit na magtanong.
1: Okay. Sir, do atong programa sa 20 pesos nga kilot bugas padayon pa daya siguro maka piyan-piyan da no sa kinahanganon ni aton yung mga pumuyo kun sige paro inyong programa nga ra.
0: Well ano ho makaroon ni bigay kita ka programa nga bigyan bugas may 220 at may ina nga nga BDM rice na libre. Depende sa government, ang gawin nga ng 220, pero sa 220, ano nga rin limited ra, kasi depende sa kung pilaro, kung mga sa program, sa allocation at NFA. Kung manotin sa inyo sa NFA, they are the ones doing the 220. So, kung maka-agto ka mo sa NFA, pwede ako makapila ito ang kamakal, pero depende na rin sa availability ng gas. Kasi dito pa rin kita naman yung programa nga BBM Rise, kung siyon ay nag-download ang Office of the President, it doon sa mga LGUs, para sa LGU magabakal at tagay sa ating local farmers at itaura ka libre sa ating mga indigent. Si province Karahay may ongoing na program katapos natin at first phase kung siya nag-ibig kita sa 17 municipalities, may 34,000 beneficiaries kita. Kaya nga, kaming October, kasi maumpisa kami next week sa ating second round at libre ng bugas. Pero siyempre, again, limited ra, nagabayagan 2,000 per LGU raton na tawaan. Pero may counterpart na adaran sa mga local LGU sa municipio, kami ang dami lang ang procure. So, kanya-kanyang discount strategy, pero the provincial government of Aklan, phase raman nga yung program sa 34,000 farmers of individual beneficiaries per phase as tight December. So, what lang ka mo, kasi maantong mas inyo mga magkabaluhanan, ang kabaluhan nyo, so, provincial government para lang tayo pulit bugas.
1: Pero roato niya 20 pesos per kilo, kung sino mataro may request, ang depende sa availability, itas stock it in NFA, hay, yes, continue matano, basta magpadayang ihapot request sa inyong opisina.
0: Yes, oo. Kung request ka lang sa provincial government, ay rin sa allocation ng tao sa provincial government. At aming allocation ng taubos na actually. Pero kung ayang-ayangan di daw sa kiri, si NFA nagbabaligya sa pinisyo sa ng opisina.
1: Mabaho abing abulig ra, no? Kung magmaura kita, no, nga, halimbawa, no, magkaroon kita at crisis sa bugas, no, magsakaroon bugas, ay mabaho nga bagay, no, rurayang ginahimong programa at inyong opisina with Governor
0: Joe Enterprise. Almost katunga, suba katunga, nakatipid, may sa 90 pesos, may isang kilo, kaya may pila makaroon ng kilo sa tindahan, may 40, si 5, pinakabarato, 50. So, katunga kita yung masayin.
1: Okay. Sige sir, dahil lang man gin siguro raakon kabay pa nga hindi yun kita mag-abot sa pinaka-worst nga crisis sitwasyon naton sa bugas, no? Pero gina-expectar naton nga magsaka, pero hindi yang, no, nga abihay, magpangumang kita kung siin kita makadagawat. Sir, imo lang siguro nga mensahe sa aton yung mga mangunguma ang sa aton yung mga pumoy aklanon nga nagapamati makaroon.
0: Eh, hindi ako lang siguro mensahe sa mga mangunguma, especially sa mga rice farmers. Ay, kung ano rin yung tigang na siya mga yan na sa makaroon, ay inform din ninyo yung municipal agriculturist. Makaroon abo nagapangayon kung ano rin o itaong ng mga ayuda o basit ng mga duga ng bulig, no? May ko na itayabutin yung mga fuel subsidy. May posibleng itaupan yung mga assistance. Pero pag abot sa damage, importante kita na ma-report ninyo kung kamuhin ng tanong. Kasi no planted, kay hindi na ma-report din niya no damage. At siyempre kung may damage, so, ito yung kita doon makonekta sa pwedeng itaong mga assistance. Pero among naging advice sa mga uwan na katanong, ay i-assess din nyo kung makakaroon yung mataas yung risk sa pagtanong nyo because what I told you, mainit at tanyan kamahal o atin yung mga irrigation system o atin yung diesel kamahal. So i-assess din nyo before ka naman i-use sa pagtanong.
1: Sige sir, thank you good sa timpog sa oras no agkabay pa nga kung may una pagit kami nga mga kinangan nga mga information ay una kagihapon iya sa Radyo Todo no para magtaot information. Thank you good sir.
0: Thank you very much.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Aron na, ro akong ginakahawagan na imaw mando ginakahawagan ni Engineer Alex. Ro pagmahal itbugas. Agkabay pa nga hindi umabot ha sa puntong mag-umang kita. Kasi sa kamahagon makarot gasolina, dayang halin nga ra sa ray mga imported rice or even halin sa aton yung mga kagapit nga mga rehiyon or even Luzon, Mindoro, ay gasaka taron. It's because ko rayang fuel o con oil crisis. Ay bangot nga ni may ginatawag ra imaw nga transportation cost. Pagbakay mo ito, pagkarga, pag-deliver iya sa aklan, may dugang gilang. Plastro sang kiring tubo ko negosyante.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay maya dyan nga ay may imported rice nga ra. Ag may Mindoro rice. Ha? Mga katudo, ay kung uwa, ay siguro gapay ang umang kita konsiin kita madagawat.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Tawagin kami dong si Juan Anicel Bautista. No? Ay harang ginabasa-basa ko ro anang arang official statement. No? Ang mga katudo, ho. Ginabasa-basa ko, eh. Roan ang official statement kara, it, Federated Rural Improvement Club. Official statement of the Federated Rural Improvement Club, RIC Numancia, on the exclusion of accredited CSO representation from the Sangguniang Bayan a public hearing September 30, 2026 ang mga katudo no? Kasi ginahambay rin kara nga uwa ngani sanda pagpasunta the Federated Rural Improvement Club naman sa Express its deep concern and disappointment regarding the incident that transpired today kahapon doon no ay kahapon abiro date it anang arang official statement no today no September 30 2026 at the Sangguniang Bayan Session Hall of LGU Numancia. Our president Ms. Aning Bautista was denied entry and participation in the scheduled public hearing by the staff of the office of the Sangguniang Bayan. We wish to emphasize the following point to the public and to municipal leadership. Legitimate and accredited representation federated RIC Numancia operate under the umbrella of Women Aklan, an officially accredited civil society organization, CSO, duly recognized by the local government unit of Numancia. As an accredited stakeholder, our leadership posts both the legal standing and civic right to observe and participate in the legislative affect municipal budget allocations, sectoral program, and community welfare. the essence of public hearing. By definition, a public hearing is an open platform designed to foster transparency, democratic engagement, and constructive dialogue between lawmakers and citizens, denying entry to the leader of a recognized grassroots organization, undermine the spirit of participatory governance and civic inclusion, unwavering commitment to the community. Despite this unfortunate burned out commitment to advocating for a rural women, farmers, fisherfolk, and youth remain firm, we do not attend legislative proceeding for political posturing. We attend the safeguard the interest, livelihood, project, and social protection program of our community member. We respectfully call on the leadership of the Sangguniang Bayan of Numancia to review the protocol of its staff, uphold the right of accredited CSO under the local government code, and ensure that further legislative session and public hearing remain truly open, inclusive, and accessible to the people they are sworn to serve. Arriba Numancia. Ayan. Okay. Naka-standby yun, ha? Si Mrs. Bautista, mga katuto, no? Para buuan natin ita reaksyon ang dugang pagid nga explanation kung ano gidbaga ro natabo, ha? Si Ma'am Anicel Bautista, rong presidente, at RIC ya sa pihak natin nga linya. Mrs. Bautista, ma'am, good morning.
3: Yes, good morning, sir, and maroon lang sa nagkakamating sa inyong registration.
1: Okay. Ma'am, ano kita ro natabo kahapon? Pakisaysay abi, no? Ko aktual kita ang natabo nga haman. Base sa imo nga open letter, haywa kamo pagpasugti nga pasudlon.
3: Kahapon ati ay nga nakasayod ako nga may public hearing. Mhm. Do public hearing na ra ay nga basis sa ginapropose na ordinance number 5 series of 2026 entitled an ordinance officially adopting the phrase Arriba Numancia as the official slogan of the municipality of Numancia, Aklan, and providing guidelines for its use. So, diyang, syempre, public hearing ay all walks of life, ay diyang masing uwa ka man karang invitasyon, ay diyang attend ako. At although nga may mga iba ka ako nga mga karanawon sa munisipyo, may uwayin ko lang. Dahil nga ni nga, isa man ako, ako nga asosasyon, ay membro man is MAPSI. Isa ako sa mga officialis man is MAPSI. So, nakon to, gayon ko lang nga mag-attend. Pagsugod na ako, ay ginambaran ako isang bilog ng staff, magkakilala man kami, ay ginambaran niya niyang, ma'am, ay been very polite na taimaw.
1: Okay.
3: Ma'am, ay di nga, hindi na ano yung mana ikaw man sugod, ay wakabi ko kapadalhan it letter.
1: It invitation.
3: Ay nag-uusay abi ako at attendance. Yung ako na makirma ako.
1: Okay.
3: Ay pakita nanda ka akong dahil na rin nga letter, na wakay mong pangalan, manay ya, ma'am, ano rin mong binarepresent? Ang represent ma ako, di nga, women at land, at the same time, I am the president of the Federated Numancia sa RIC. Ay, di nga, makita ko at iya, rubin padalhan niya sa ana eh, SB Secretary, ay doato nga mayor, do si Ma'am Michelle Pilante sa ating NCDC, si Raato nga DILG, si Sir Tocol, Raato si Dr. Morales, si Mr. Sichon, although si Sir Sichon abing nga rahay, agro-tourism officer. Si Internet Sister, si Chong, si Sir Roy, ay amon ni Maron na People's Organization President. So, imaw na dadaya
1: with
3: mga CSO. Oo, pero separate na paano ang Biron. At niya nga ni Ron, nag-visisiti ka barangay kapitan sa ato niya, lumay siya.
1: Okay.
3: Hay na kong sister, na ako may public hearings ara, hay wa man kita mako pinilian, at sa pinsahay, pagbukas sa biit office, itang guniang bayan, ay di ang abo ito sandang sa suod, ay di nga matanganin mako niya, iya sa kamo naga, di ang kwan, i-public hearing sa suod, itang gunian, ay gupok iya, dapat mako nito sa covered court.
1: Aha.
3: Agod mabakyan ang masayran sana itanan.
1: Oh, agod tanan makapamati. Tanan makapamati ang participant.
3: Pero Oscar, ayaw man na akong iya si Oscar, maakong yan ninyo pagpadali, pero amat ito imaw sa tuwod.
1: Okay.
3: Hay, di nga mamana, wa kami na ilang matechnical, di nga, wa, di nga kung pwede mana, hay, di nga, hindi yan ito mana magsuwod.
1: Mm-hmm.
3: Hay, nag-joke ba nga ni ako nga, yung maakong, hay, di nga, tuma maakong lang, inag-abot, ay inong pamahaw, tayo, basi maakong kun,
1: di nga, wa, ako halakot
3: sa inong pamahaw, ay kinaford na kang maakong.
1: Aha.
3: Ay, diya nga, wow, madi man naman, ay pasensya gid. So, wow na ko nagpilit. At pag-uwa, abin ako, na siyempre, I felt bad about it. Kasi, diya nga, at tumataan naman ako ito para mamati. At diya nga, pamatian akong kung hamanip, diya nga, daya na rin nga, ginaporso ng nga, ordinansa nga, ariba naman siya, despite it mga magkatabo sa naman siya, ay diya nga, yung feel of the nanayang time nga, may mga cases kita nga din sa ang nga yung atubang na ra bukong yan dito sa Banua at naman siya.
1: Okay.
3: And when we talk about Ariba, it means and how it impacts the local socio-economic system. Ay, ano abimana ro Ariba? Naray, it means in local governance at campaign context natin, kung ginagamit natin ba yung tagline or slogan meaning, ay Ariba is a Spanish word na upward, rise, or onward. So in local municipal governance natin and political administration, it is frequently adopted as an official tagline sa ating administration. So innovate natin the standards of living and forward momentum. So ano nga ang political implication kara when in the administration adopts a slogan like Ariba? On the past administration ni Mayor Jesserero, ating SBM yan ni Imo Makaron, well, in fact, kaibahan sa Imo kahapon sa among nga maxi na third quarterly meeting as the committee chairman in agriculture. They signaled an aggressive agenda for growth, infrastructure, and community development.
1: Mm-hmm.
3: Ay sa mga nagkatabo nga ni Makaron nara sa ato niya, Banuang Uman, siya hindi nga ninandam, ginasangagan nga ninandam pagkuroti ng mga issues and concern, di na pina-radio, di na pina-Facebook. More likely, may mabaho kitang concern sa atong na budget because it has a severe impact on din kung sa atong na community, sa atong na society. So, di ang naraya balara ako ng mga concern niya, dapat ay gusto ko man ipaabot. Ay, nating against nga kung gamitin natin do Ariba naman siya. Then, siyempre, the wider impact nga na socio-economic system sa atong labanwa, ay doon.
1: Okay.
3: And IIC naman siya is a duly recognized accredited civil society organization.
1: Sa bilog ko sa ron, ma'am, sa mga kinahanganon, like abimana ro, Pios Igto, Rosios Mancunta, no? Kung ano nga mga organization. Kasi public hearing nga ni ron eh, may invitation ako sa UWA, ay dapat pwede nga makapartisipar, no? Ag sambilog pa nimo sa question, haman inaging butang sa sangguniang bayan nga maisot nga pwede man ito sa public plaza, no? Kasi public hearing ron galing ay andag ta abing decision don ita sangguniang bayan kon sino man do nagpreside agro nagmanihar it daya nga ra nga public hearing kahapon. Wag ini kaw nakapangutana kung anyong advice nga kun do uwa una sa invitation indi pagpasudlon.
3: Wow, hindi na ako nagkuhan, hindi nga nagkuhan na, kasi nga ni ay, siyempre, hay, wala na ako naila nga mag-billing, it is good argument ni Kato, dahil
1: okay.
3: Pas malang na ako nga sa istorya, ito ka sa house na sa tuwod.
1: Huwag itabi, it is be member nga ay, ni, pasunla lang si ma'am nga, napapungko na, basi niila magpamati.
3: Huwag ita.
1: huwa kita. Okay? May imo matakuntang aning pahaom nga output, no? Para at least ay maklaruhan bagaro paggamit. Ito yun nga ron nga slogan nga Ariba naman siya. Kung ano robot hambagon ko Ariba nga ron.
3: Oo. Ay, obstruction of public sector advocacy, Adero. Mayro, public hearings are defined by law to be open platforms for community stakeholders, the voice opinion, raise sectoral concerns, and ensure accountability. And denying physical access to accredited sectoral leaders compromises the integrity of public deliberations, di ba ya?
1: Okay.
3: So, the selected stand and call to action, may una ta, man we posted, actually, di nga among, akong gitang batasan, di nga, maging ano, basta official, at kung ano ro, related sa among nga asosasyon ng mga kalanawon, ay nag-post, di ba, ako sa among nga GC, nag-alaong, di nga, before na yung naging post namon, dahil nara sa among nga kung naging istorya, kung ana rong mga mentors. And even the Women Aklan, which is also in support, no, in alliance to the support of the Women Aklan, ay dapat at makararo mga ginatrapar kamo sa ibang mga municipalities.
1: First time yung tarang natabo, no? At imo pa.
3: The municipality of LGU naman siya. Manami, aro kalibo, LGU kalibo, mga magtrapar sa mga TSOs nanda. Diyang ginakomment ko gid-ana si Mayor Jury Sucro at si Vice Mayor Philip Kinfo. Ano ang hamba for ni Kamon? Kamu nga mga CSO ay being considered kamu as public servant without any compensation at all. Kasi ay diyang partners kami eh. Tapos din kataroon kami nga makaroon sa mismo nga banwa na akong sa Numansya. Nga wala niya kami din na makaroon na kung mag-agpang sa mga ibang banwa o maging sa kapitol, mag-meeting kami. With all due respect, no? Ay naman bala nga, buyon raan da nga din ubra kamon.
1: So anong plano mo makaroon, ma'am? Kasi ruin mo iya sa official statement, ginakulmuro pamunuan itsangguni ang bayan.
3: Nagtawag ka kung si Vice Mayor din Cielo Cochinten doon kahapon. Just few hours na din paabot puro yung naroon niya Ruslamo. At naghambay imaw nga magtagal na ako letter and i-address din sa DOJ para makwando concern.
1: Okay. Sige, kasi hindi mo man mabasog na itong SB staff ay basiging advice na mo, ging sugo, no?
3: Yes.
1: Basi ikaw at naruging target nga kung sumugod man na si Mrs. Bautista hindi pagpasudla?
3: Kasi ako lang doon nagkataon siguro nga nagsugod ito. Huwag ko kasayod na basi ko
1: nga. Kasi roan ang presidente, basta ro presidente ko no, Oska una, no? Pati ro PWD, una man nga waman sa imbitasyon, nakasugod man. Ikaw ay huwag nakasugod.
3: That is the reason why nga nagreklamo ako ay haman na ako wak man nga niya sa letter na rasan bago na kasusuhod. Kasi yung first mat ananda ang nga right because yung public hearing nga ni
1: okay. Yun. Sige, Tokibon.
3: At ako tayong wak pagkasudla.
1: Tokibon na to, no? Ay ginapangayuan ka matliter ko Vice Mayor para matratar nanda agad may usisa, may investigahan kung paman it nagmaura, no? Kasi hindi man si Vice Mayor ang nag-preside kahapon eh. Ro committee on loss ako noro nag-preside kahapon, no, ang iba nga mga concerned committee, no, may kaangtanan di kara sa raya nga rang pag-adaptar officially ita slogan nga Ariba naman siya, no. So whatever happen ay kami ako mausisa man ako kun andro natabo kahapon nga haman ikaw ay raya ginatawag nga public hearing, hindi ra ginatawag naton nga exclusive meeting, no. Kung exclusive meeting kun ta ay sayod naton hindi kita magsugod, no. Pero this is a name public, ay open sa publiko po. Agmaura pa rin natabo nga man sa nabastusan ka.
3: Oo. Instead nga public hearing, umuha naging seleksyon niya sa ano. Umuha nga mag-dial at at pag-abot nga ni Itoras nga kung ginangan ng their CSO say out of their compliance say una kami permit kanda. And for them to know that then RIC ay di ang accredited sa Imora Department of Agriculture. We represent sa babayuhan, mangunguma, mangingisda, mga agripreneur. And this civil society is a partner in nation building, not an adversary.
1: Tama.
3: And we remain firm in safeguarding the rights of our leaders and affiliate organizations to ensure that the voice of every Romansiyahanong women and rural community is respected and heard.
1: Mm-hmm. Okay. Sige ma'am, lastly, no, ay matsaayang-ayang unabirang oras, mensahe lang sa Romansiyahanon aga sa aton yung mga elected official na sa Banwat Romansiya.
3: Yes, sa akong nga mga sa Simanwa, at sa mga pagkakariho na akong nga mga leaders at atong nga mga asosasyon, mga CSOs, mga cooperative, we should remain firm and the assurance that civil society representatives and sectoral leaders should be freely attend or participate and monitor local government proceedings without arbitrary restrictions or discrimination. Dapat natin nga tandaan doon na regardless ng election period or may election sa UWA, Tindog o RIC. At diyang maurumbag o ibang mga asosasyon na ron dahil nga ni nga diyang may atin nga protection, no? Mm. They should also bear in mind yung RA 7160 na ron sa itulong sa among nga binapanggugtan at binabuitan. Na every year doon ay ginapatawag ito kami at mga CSO's meeting sa ibahan at DILG ang ginapaintindi sa tanan kung ano importansya sa civil society organization sa pariho at RIC.
1: Okay. Ma'am, salamat git sa timpog sa oras. Thank you, Ged.
3: Thank you very much.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
1: Inagagaling ha, ay may attendance kita iyang aginabuitan. Kung sino ro mga nasa presente. Ay may kapitan katon iya nga nagpadagat mensahe o. Pero present malang man nga SB Hayara. So hinaga kilagahon taron no. Agaro iba nga mga SB nga una, especially nag-preside veterano. Aman uwa na na paghambaga. Ay pasudla lang ni papamatia lang si ma'am nga ron ay kanugon maduan ang oras no. Ay nag-ugayhon malang man gali pagkasayod nga may public hearing kuno. So hinaga tawan ta tugadara ha sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad. Agro ratong ginahambang nakon nga kaso ita mayor iya sa may first district kay hinaga himugbugan ta mga katuto. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katodong Judget na Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo. Ako man doon yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abog niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw, itwebes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na! Radyo Rahim! Mabilis sa Himpapawid! You get the jet race!

0: Magasa Madanlog. Maungan nga entrada sa bungan nito Oktubre. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga agahon bilog aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakaginhawa pa. Natural, dapat yang angayag bagay yang nga tanan kitang nakabugtaw, magpasalamat sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Webes, pizza uno kita sa buwan it Oktubre. Nangangamoy Pasko na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mailit na gabaga. Bisan maungan, nagaasog hapon nga mga balita sa Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas mo niya linya, 268-4456. Nagabaton kon may suhestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kuluwa ka mo at landline. Uwa ka mo at pantelko, kapinula ka mo sa mga punta't bukid. Magayo nga mga sityo ag baryo. Basta importante ah. May cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwas sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagayin yung mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal do atong pagatawat kabuhi. Makarong mauganon nga adlaw itwebes. Unahon na ni Panyempo update. Korayang bagyong Choy Wan. Sagwa kong Philippine Area of Responsibility pero nag-apekto na sa eastern part itabisaya sa Mindanao. Si Choy Wan. Sunod sa pag-asa, magayo pa masyado. Sa distansyang 2,945 kilometros este kong Central Luzon, mas nagbaskog pag-ilimaw. Alin sa tropical depression, tropical storm na. Kahapon, tropical depression yang. Makaroon na ruwan ng hangin. Nag-abot na sa 75 kilometros kada oras magapit sa sentro. Aga bugso nga nag-abot yon 90 kilometros kada oras. Agkagayo pa masyado ha. Padayon pang nagatipot puwersa ra samtang sa kadagatan. Nagahugag si Choy Wan west-northwestward sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras.
1: Todo komentaryo.
0: Agbangod kong bagyong Choy Wan rong Eastern Visayas, Leyte, Samar Provinces, Caraga Region, ag Davao Oriental sa Mindanao, kaibahan dong Northern Mindanao, ag nabilin nga Davao Region, maugadon panyempo bangod kong extension or trap ita tropical cyclone Choy Wan. Samtang sa Metro Manila, nabilin nga partit pungsod, kaibahan kita sa Aklan kara. Doon nag-apekto matakaton, localized thunderstorm. Pero sunod sa Weather Bureau, magpamatyag ro mga una sa mga kilid sa pa, suba, mabukid-bukid nga parte ko aton nga probinsya sa posibleng baha ag landslide bangod kung pagbuboy kasarangan hasta mabaskog buhos itugan. Pareho kay na itatong eksperyensyahan iya sa kalibo. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog na pungsod bangod magayo parong nga bagyong Choywan mahina hasta kasarangan solo sa pag-asa.
1: Todo komentaryo.
0: Agdong temperatura, bisan may bagyo sa Guwat, Pilipinas, abaw sa kainit. Sa Metro Manila, gabot sa 33.1 degree Celsius. Pinakamataas doon niya temperatura. Iyakaton sa Aklan, Kapingidia sa Kabisirang, Banwat, Kaliboraton niya temperatura, gabot man sa 31 degree Celsius. May mga pag-uuan-uan, pagdugdugdug, kapinhindo ng hapon, hindo ng gabi eh. Temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga na City 50. Duwato nga temperatura 27 degrees Celsius na. Nagahuyop hangin sa kalibo, south-southwest. 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot. 13 kilometros kada oras. Air quality? Okay pa man ah. Fair. Umaga patak alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Astagid, ha? Bilogas ang muhapon. Pagkatapos itugan ka ina, mag-experience siya batagita it, mainit nga panyempo. Wapat epekto, rong bagyong Choywan, iya sa Panay. Maliban sa part it Mindanao, Eastern Visayas, Agluson, nga roan ang extension, ay nag-apekto na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal.
1: Malapasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resba na. Radyo, radyo, todo.
0: Kahapon ding dong. Hasandaran ko rayang kopya. Kopya ha? It complained. Agrong komplainan kara, konektado man sa munisipyo ni Washington versus Engineer Jonathan Salvador. Agdong tinor it nasambit nga complaint. Nag-request banwa sa aton nga local government unit it yung Washington. Pinagi kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Sa aton nga sangguni ang bayan, pinagi kay Vice Mayor Jesus Kimpo. Pinagi sa Chairman ita Committee on Zoning Land Use aga Public Infrastructure, Honorable Christian Peralta. Ay may kopya ka na gini ka na. Ag DNR Regional Office 6, in particular Environmental Management Bureau through Engineer Anne Marie Delia Rearte. Rung nasambit nga complaint haya nag-ayo banwa sa natungdan nga mga ahensya at gobyerno ang departamento at lokal nga gobyerno ni Washington nga ribokahon is it aside or i-hold in abeyance dong amended ECC nga gina-issue ko July 22, 2026 at DNR EMB Region 6 along with tanan nga gina-issue ang business permit, zoning clearance or locational clearance granted to Engineer Jonathan Salvador concerning lot 1-B-2 PSD-06-03860 TCT number 087-2023-001-096 sa kabilugan ko aton nga pagililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak kaparte, balikan tarong sementeryo ag krematorium. Dugog ta nga ginatindugan kore ang makontrobersyal nga Memorial Park ag krematorium. Nga hasta makaron, ayan pa rin po. Nakatiwangwang pa rin. Hindi gyapon mapuslan it local government unit. What ECC, what DOH permit, what in the NWRB permit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero harat aro masadya. Kundi inog-submit yun doon nga budget for 2027. It munsipyot kalibo. Oktobre submission it budget. Ag-deliberation nyo dayon, ag-approval before matapos dong 2026. Ag-during kuno sa natabo nga budget meeting, sigon sa nasagap ko akong nga drone, mga kasimanwa, nga ginpangupad sa munisipyo, ha-istoryahan dayang gugta nga ginatindugan, banwa, it crematorium ag Memorial Park. Ay do pag-purchase kara, roon ang pundo kara, daw sobra 200 million. Ag 12%, kuyen nga, more than 200 million nga pundo, nga ginbakat yugta, gugtat mga begara, mga kimpog mga bega, una sa Mabilo, 12% kara, para ding dong sa pag-ayos it mga dokumento. Tanan yun doon, documentary stamp, pag-proseso at mga dokumento. Para may transfer na nasabit niya property, halin sa tag-ana, pagtubanwa sa ngagan kong munisipyo at kalibo. Di ang 12%, habuong na banwa ang 12%. Pero ang gugta, wag niya po may transfer sa pangagan, it munisipyo at kalibo. Diyos, ano ang natabo? Agnano ka ba tuod? Ngaro nga, pundo para sa pag-transfer it property, nagastos na. Agwa tagihapon may transfer sa kagat munisipyo dong nasambit nga gugta mga kasimanwa. 12% sa total budget sa pagproseso dokumento para sa transfer, pero watat na tabo nga transfer. Agha istoryahan da kung nagtariwan nga adlaw sa budget meeting itaton nga munisipyo at kalibo. Ano po ang nangyari?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, matsadaiwang katawag, ito pumaldo ka ra. Ha? Sambilog nga mataas ko pa siya lit munisipyo. Sambilog, natural, broker itiugta. Imo manong broker itagugta, gagin na baligya. Ha? Ita pamilya na chika sa munisipyo. Imo man broker ko rin gugta, gagin na bakag ita la chika administration. Ah, dating Mayor William sa barangay na Look, taga unang gugtagid nga gin purchase ni dating Mayor William, imaw man ko nung broker kara, imaw man nung broker ko nga gugta sa Mabilo. Di pumaldugid. O galing, natural broker ta imaw eh. Ah, di ta natin mamabasol nga mag-jack up ta imaw, broker ta imaw. Pero sino, rung iba pa, sino lang sambilog na pumalduman? Sandaman ko no, kaibahan man gihapon mo sa lang tatlo ka mga transaksyones ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabinugan kung aton nga pag ililiba. Sa pihak ka parte, balik itat MKWD. Ay ginabuitan tarong nga gin-provide ka aton nga ra. Kailangan basahon tara dahil nga gin-provide ka aton da. Ang completed, ongoing, aga proposed project at Metro Calibo Water District. 50 years. Kung siyang gabi may gala night nag-celebrate ita golden anniversary ng MKWD. Ag may natabong presentation kwanda nga mga major projects, mga nakompleto na. Maabo gali ho. Pero mga project nga ha-implementar it MKWD. Pero atong ginaproblemahan, doon quality tubi, ag doon servisyo lang gid. Aro nga mahina gihapon nga water pressure, ag doon quality tubi, imaw gid. Pero atong yung number one nga problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay despite ko raya nga mga natigayon nga mga proyekto, na kompleto nga mga proyekto, matsawat gin bag-orong serbisyo tatun nga MKWD. So hopefully ha, sa ongoing nga ra, proposed project nga nakalinyada na, matapos yun da. Ag magnami man doong serbisyo Metro Kalibuater District after it 50 anyos nga pag-exister bilang soluhanon nga water service provider sa Kalibo ag Iping nga mga banwa itnyo Washington, Banga, Balete as far as part o Bataan area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Sa pihak nga parte, balikan tarong tulay it Boracay. Idong private-public partnership of the Philippines. Naga-response sa ginaprobahan ng resolution ko atong sangguni ang panalawigan. Natuhoy banwa sa Boracay Bridge. Ano ang response? It PPP Commission.